0: I do, it explains exactly who he is at present. Intindihan mo man ni jokes. Kaya baga sabi mo, kaya sabi baga kan mga pantas, mga pilosopo, oh, sisay ka ngunyan. Malamang, ika, kung ano ka ngunyan, iusugawi mo ka ito. Tama? O. Oh. Kaya mga tugang, bakuman makangalas, kung nataarog kaan anang nangyayari ngunyan duman sa Senado. Ang sabi nga, ikan mga aki, ah, kung pamilyar ka man ni Diyoko sa kawat na ini, masasabutan mo kung nataarog ka yan, si Alan Peter Cayetano. Sabi kan mga aki, ngaya, ate, kuya, karawat nga kita. Ano yung karawat? Aragawan base. May lason nga gali. Ah, mapagalon ini mga tugang si Alan Peter Cayetano pagkaputunin poder. Kunin kaso maglut sa adaman ini kan sa iyang bida politika para presidente. Delikadoon ini. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto. Asin mga pag-iriba. Sa mga nakaantabay nakatutog permidig di sa Radyo Oragon. Salamat tunong bukan sa inyong daing sawang pag-antabay. Dumating po si Rod Perez. Maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Jeremy Balon Travel and Tours, nanatili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: Pikulado o Hagun.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
2: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
4: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
5: The most memorable songs.
6: Ballerina girl.
5: Playing one after the other.
6: Let me tell you now.
5: Down memory lanes.
6: All that's on my mind.
5: Right here, right now.
6: Now,
5: Rock Room Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo! Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Aragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
0: Radio Aragon. You're listening to Lady L.

Moonshine 90.7. Orang ko na nails, it's exactly 9:14 in the morning. Yo, so magandang araw ng Lunes. Yo, so today is the first day of school ng mga bata. Yo, so elementary and high school. Yes, panibagong bakbakan, sabi ng mga magulang. Yes, nagpaiwan ba yung mga bata? And congrats sa mga nagpaiwan. Pero sa mga hindi naman, chill lang. Haba-haba pa yung panahon. Pasensya na muna yung mga bata. Yes, mga ka-Oragon, it's a happy, happy, yippie Monday. Today is June 8, 2026. Yes, para sa inyo mga nakaka-good vibes na mga greetings and messages, you better send it now sa amin number na 613-555-6393. Huwag na wag alis and huwag na wag maglilipat. Here's Someone You Loved. Stay tuned in only here on BIG99.7.

0: Sabi, talaga ako sa gulang kaswado. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya mag-abrit? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa talaga ako sa manuko. Kaya pati lumuli ka na pierde sa pusta.
1: Ay, dahil mang gayon pa di.
0: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pa di sa baliyo.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga paunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7. Oragon and Nelly, it's 9:35 in the morning. Uy, shout out sa ating mga listeners dyan sa Dita. Uy, belated happy fiesta. Pero thank you so much nakarating dito sa amin yung fiesta. Thank you kay Mama Lily. Uy, thank you syempre sa Salcedo family. Magandang morning. Uy, salamat sa inyong padalang handog. And syempre, batiin din natin ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikilinang birthdays ngayong araw ng Lunes. Uy, happy, happy birthday. Syempre, congratulations to all the fully fledged professional licensed professional teachers. Grabe yung pila, ha. Hindi biro yun, ha. Pero dati na witness ko yung sa kapatid ko, walang ganung pila, ha. Grabe, dumadami na ba ang mga teachers talaga, guys? So sana item cutie. Sabi ng iba, humahaba yung kakumpetisyon mo. Pero sana yung item dumami din. Hoping and praying. Oh yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo, ha. Para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number 3613556390. Here's Everything I Do by Brian Adams. Stay tuned in only on 99.7 Oragon.

0: siyam. Tugot ka naman sa minyan, gayon ka ng mga babae habang nagugurang.
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Sabikulado, buhagol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, tingnan po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Bukol, tapos yung kate.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Minz Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Minz Luna Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Minz Luna Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Minz Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina Girl.

99.7. Bago na niya, it's exactly 9:54 in the morning. Uy, grabe naman yun. Talagang first day of school, pero grabe yung nangyari, guys, sa General Santos. Akalain nyo yun, guys, yung Jollibee, yung mall, parang alikabok lang. Kumbaga, parang natibag lang, tapos yun na yun. Grabe, napakahirap, no? Kapag ganyang mga pangyayari, nasunugan, ganyang lindol, tapos guguho pa yung isang establishmento. Parang ang hirap bumangon, mga kaorago. So, let's hope and pray na sana ligtas naman yung mga taong nandun sa lugar na yon and everything. Talagang nakakatakot, guys. Kumbaga sa ano, yung mga pangyayari niyan, yung hindi natin mapipigilan, mga kauragon, wala, hindi tayo ang may hawak ng mga ganyang pangyayari. So ipagdasal na lang natin ang ating mga kababayan. Yes, mga kauragon, at eto sabi niya, fair weather seen across the Philippines due to monsoon break. So yun, mga kauragon, ha? Ang southwest monsoon, or ang tinatawag nating habagat, has slightly weakened as monsoon break prevails. So yan, nagbe-break. Kala ko tao lang yung nagbe-break. Kala ko mga estudyante lang yung nagbe-break. Pati pala itong monsoon, or ang tinatawag nating habagat, ay may break din. Napatawa ko lang kayo, guys. Yan, bringing daw generally fair Monday weather in most parts of the country, according yan sa Pag-asa, mga kauragon. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo, ha? Just sit back, relax, and here's the Orient Pearl, Pagsubok. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

0: Nabados po ako.
1: Medyo na daw, tumakaw na kita.
0: Na? Nabadosan ako. Dahil kuman lamang sa ako manadagit. Dahil mo ako tutampaon.
1: Ay, purpunduhi daw ako dyan, Alberto.
2: Masarikulado o hagod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kapatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

7, Oragon and Elsa, Pangakong Tapat by Mitoy Yunting. Grabe talagang nakakaiyak guys, nakakapanlumo. Yung nangyaring lindol kanina guys, grabe sa Davao ha. Talagang yung mga bata nagsisigawan. Paano ba naman kung ikaw yung nasa posisyon ng mga teachers? No, parang ang hirap guys ang ganung sitwasyon. Tapos yung mga nanay at tatay wala sa tabi nila. Siyempre mag-overthink din yung mga pamilya. Talaga namang nakakatakot guys. Hindi mo alam kung kailan talaga dadating yung mga ganung kaganapan, yung mga ganung disaster, mga kaurago. Nakakatakot, no? Paano na lang kung nasa malayo ka tapos yung anak mo pumasok sa eskwelahan? Parang nakaka-overthink talaga, guys. So, sana ipagdasal natin, guys, na sana ay huwag nang dumating yung mga ganitong mga disaster, mga kaurago. Kasi nakakatakot talaga ng trauma ang dadalhin ito sa ating mga anak. Siyempre, lalong-lalo na pasukan na. First day of class, talagang lindol yung sumalubong sa mga estudyante ng Mindanao, mga kaurago sa Davao. Grabe sa General Santos. Let's hope and pray na nasa mabuting kalagayan yung ating mga kababayan, mga kaurago. Siyempre, yung Jollibee pa naman, di ba, ang daming tao doon. So, talagang nakakapanlumo, nakakatakot. Talagang sunod-sunod, may mga aftershocks talaga. Kaya sabi, di ba, ng ating Feebox, talagang may mga mararamdamang mga aftershocks. Hindi man sa lugar natin, halimbawa ngayon dito sa atin, tapos hindi mo malalaman o hindi mo masasabi kung dito dadating ulit yung mga aftershocks. So, ingat-ingat na lang po sa lahat. And syempre, magdasal na sana ay matigil na itong mga nangyari sa atin. So, anyways, here's Juan Acosta, Basang Sisiu. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Oragon!

0: alam. Tumot ka na mas minadalon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Mas sa Bicolano o Hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
2: One, ano po, 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main Sumula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sumula Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

99.7. Ang oraga na niya, it's exactly 10:53 in the morning. Thank you sa lahat na mga tumutok sa programa ng Orago ni Retro Morning. I love you guys from the bottom of my heart. Yes, talaga namang dito lang yun guys sa Orago. Hey, happy Monday again sa lahat ng mga Baskarenyos, lalong-lalo na sa mga elementary teachers. Hello po and hi sa inyo. Welcome sa aming bagong principal. And syempre guys, tutok lang dahil susunod ang programa ni Manoy Jess Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon. Makakasama nyo naman ako alauna hanggang alas 3 sa programa Oragon sa hapon. Kaya wag na wag aalisin, wag na wag magdilipat mga ka-Oragon. Here we got a song, Back to Me by Q Shay. Stay tuned in only here on Big Double Line.

0: Si bilang mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
6: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!

0: Ano oras po mga tukan sa radyo? Ora ko eksakto na pong 1 makalisan 11 din pagkaw to.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang buniyang panlalawigan kanalbar.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal.
4: The new normal.
3: Uyan ha ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.

Halo at marunong itong mga tugang kita pang magsarbay-sarbay digli sa programa kan bagong normal. Aldo kita ngunyan mga tugang nina Lunes, sa 8 na po kita kan bulan na Hunyo 2026. Salamat po marinaud to na sa mga parantabay niya to digli sa bilog na 70 barangay kan siyudad ni Legazpi. Diyan po sa Banuanin, Daraga, Banuanin, Kabalig sa 1st, 2nd and 3rd district kan probinsya. Asin sa nakapir ang party kan Bicol na padagos pang pinagabot kan sa muyang makusugasin malinaw na sigla reporting budyote na po kami ngunyan. Gusto ko sabi yung duwang ngunyanan hearing kan Senado duman mga tugang sa pinagasabing flood control anomaly.

Dahil naman po kami matiwala sa inyo, mga maabas ka mo. Grabe panramang pigigibo nindo. Kung tatawa ka mong magbakulog sa mga Filipino, di ka mo dapat mga abas. Sabi ko nga ni mga tukang mga tawong makakapot kisang ribong pesos na kularan kaugman ini mga tukang ilingan nindo. Mali-mali ta. Oye, kay Erwin Tolfo, di ka na pwedeng magpara, di ka naman pwedeng pagtiwalaan pa. Nagkukuha ka kibabay ang mga tip mga tukang sa babae nasa 1,250,000 to 300,000. Samantalang pagmadyan ka sa opisina mga tukang magad ganing tabang, tawon ka kay 1,000.

0: Si Jess Magallanes, pues ini kasabay ko sa Lalo Technical, si Manoy Ryan Salcedo, naman sa Tower, si Manoy George Valderrama. Kung nagwa po kamo ning commentary reaction switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa mayang text line 09613556923. Asin mga tugang sa kuyang cellphone 0950445608. Tangani pong sabay-sabay kita kunya ng pagkautodig di sa programa. Mantang malimpoy-limpoy, madurulalo man kamugtakan kan palahon, pwede na kamong mag- pwede na kamong magtukaw sa gilid ganti ng
1: only one friend left, I'd want it to be you.
0: Ini mga tugang ang team song, kantunay na mag-amigo, walang iunan Pexman. Kaya pala mga tugang si Brusa, si Castro, asin mga tugang si Manuela. Atat na atat na makikwaling impeachment nila ang tanakari si Binasin na mga tugang kikadakul-dakul na maleta. Ngunyan, ano ang pinag-aragawan ngunyan kan mga huda sa pwesto? Ano na mga tugang pinag-aragawan kan mga yaon mga tugang sa gobyerno? Samantalang sa mga nagtitios, tios man giraray, sa mga nagyayaman man giraray. Pero kasan ngunyan kang klase, magayon pag-ilingon ng mga estudyante ngunyan, naka-uniform gabos, mga malinigon pa. Yaw na mga tugang sumangin, nagatod-atod sa eskwilhan, baka tabi pagkabot kan oras, maraman nindo. Iguan ang iyang relasyon si madam tapos si sir. Tapos ngayon, nagatod-atod din nga duman kan mga estudyante.

0: Siyempre, magantugan ang mga congressman ka na ko, Bicol. Sa pangunod, magantugan ni Congressman Pilo Carmin, Congressman John Chana. Ang sanggunyang panalawigan ng Canal Bayan, sa pangunod, magantugan ni Vice Governor Dideco, kasabay na po tabi ang kinatawan, kantulong distrito kang probinsya. Good morning, tabi sa Indugabo.
1: Always. Tabi
0: ka sa mareka mong kamugtakan sa mga oras ini.
1: Best.
0: Ang pinakamaygo sa sin pinakamatiway na tanod kan barangay kinako. Good morning, tabi kay Mr. Giovanni Placer.
1: Always felt.
0: Happy birthday, tabi kay Giovanni Placer sa aga.
1: Good morning.
0: Really, bahala ka na tabi magtaon ng regalo kay Giovanni sa mong inaanak birthday niya sa aga.
1: Happy birthday!

0: kusukang boat carrying 18 marina, no? Sabi nga ni mga tukang talagang nagpasiring sila duman sa Senado para mga tukang simbagon ng mga aligasyon ninda kontra duman sa nakapirang persona. Pero toro-toro dinay, ano? Kamanga din ni Dung Supog, madinay-dinay pa kamo na aram ni Dukon paano ang pagkua kampirak mga tukang. Imagine na Rafi Tulfo. That's me. Samantalang sa pagiriba midig di sa Radyo Rago, nagpuro nagtikot mga tukang kasuhapon as licensed public school teacher. Grabe ang purma niya. Palduning Maray. Ay, nagdumang ka balan? Nagkaroon ka? Sa ISIS? Okay na. Sabi ko na sa imo. Emergency ka lang? Okay, na-approve na. Nag-iwan lang certification si, ano, okay naman. Tapos si text ka na kahit okay na.
1: Magdara
0: pa ako dito? Ning? Di naman, ano na yato? Naka-ano na
1: ako
0: kaya online
1: nag-apply.
0: Okay. Pero yun na, okay na yato. Three days? Ano ka nagdumang Biyernes? Biyernes di ano mo niyan? Sabad, Duming, Lunes man. Merkoles? Pwede ka nang magpa-chicken. Baka mga tugang pag-abot ka ng oras, maraman nilo si Jello nag-doktoral. Maraman nilo principal na Kanbaskara National High School. Secondary ka ba yan, no? Anong major mo? Wow. If I had only one friend, si Madam, elementary ito. Wanted to be anong mas mali, elementary o secondary? Kasi pag elementary pa, ano, general subject ka, general, ano, pag high school ka, may major ka na. Ako kahit ang major araling panglipunan. I always thought you were the best. I guess I always... Makaog mo baga pag nailing may kamong nag-asin sa ano? Always felt that we were blessed. Kamakama ko ng mga tugang so aki ni Jello para nagaklase dyan sa ano, Baskaran. Iba mga tugang Kishatel Bas.

0: Ikadaw makatugan makakuaki agum na polis. Times kunde ka makaigwaning income na 70,000 per month.
1: Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a hell.
0: Siyempre mga tugang ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon ni Mayor Isha Mismael kasabay ng mga tugang kinatawan kan tulong desito kang probinsya. Mga miyembro kan sanggo ng panglungsod na ding ilang na amnesia.

0: Sabi sa ko ni Madam Lisa. No. Asi man ni amigong Antelor. Tadi kang ina kaduman sa kuya kasawapon, duman ka sa nga sa lolais. Duman na sa nga bilo ka. Di sa gila God. Sa mga nagpaabot ang imbitasyon kasawamot, pasensya po kamo tadi ako na kan. Ah. Lewan ako na gano, may nito. Kasawapon po lang ka, Corpus Christi, the body of Christ. Duman ko na araman dito na, importante yun pala naman, paguna ko ang buhay kan mga lay minister. Ordinaryo lang, pero mga tugang pag-abot pala sa araw kan pag-serbi, talagang sagrado nin marhay. Eh kaso lang ako, pag ma-election, pigaapo na ako kan simbahan. When we were together, makaog mang ilingon ang mga estudyante ko niya na, mga malinigon pan uniforme. So mga mag, ano ba gano? So akin mo, grade 1 ha?
1: Grade 1 kinder.
0: Ah, grade 1 kinder. So sa Baskan Elementary School. Imagine na, para aran yun, may shuttle bus pa ka mo. Ha?
1: Doon tayo sa
0: tapat. Oo. O aran yun, masana pa lang sa ano? Let's keep me together. Ano estudyante mga tugang paano? Bako man yan sa eskwilahan? Depende yan mga tugang sa estudyante. Ilingan nito kang pandemic. Gabo sa sanang estudyante cum laude. Anapot ano, nagpakakuha na lamang sila kitrabaho da eh. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ang banwaan in talaga sa Panginoon mga tugang ni Mayor Vic Perite kasabay na pan gabo sa miyamlokan sanggunian kagawad bab kagawad pilo. And of course, mga tao nga sir ni kagawad ayan makasinag. Ang kagawad na may alam, ang kagawad na edukay yung lokoho. Dapat siguro mga tao ang lokal na gobyerno kandaraga, mag-ibo na kayo magkakani kong pagi kung paano tabi matawan kayo magkakani kong disiplina. Ang saro mga tao sa mga department head kaya nasabi ng banuaan. Uy, ang nga day pala nakakasettle kang problema sa barangay. Ang kaso pala napigang pang nido, technical malversation. Uy, rugado, kita magpun ka sa bagong aga, sagod ganyan. Masa pangkarayan sa barangay, magtrabaho kita ni Ngunit. Ika magparapasad-pasad man ako, Jilo, sa barangay, kundi man ako nadarang kalahaya. Mas maray pa ini mga tugang, kaso bago ako may pigariglan na kasa. O yan mga kabit ngunyan, mga maurag na, no? Matindi ang mga kabit ngunyan. Imagine mga tugang nga senador Rafi Tulfo nagkukuha mga tugang kibabaye minadara mga tugang limang babaye di ka lamang nasupog kan gibugibo mo pag maprograma ka mo mataram ka mo kamunan pinakamaurag ng mga tao sa lugar Pilipinas consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee win ang Gatchalian Black o call sa flood control anomaly journey Melvin Matibag di man yung kamugtaking tabong ini di naman kinakay po na pagparapampang di mo yung kikamugtake nagpaparauto na sana kita mga tugang ng mga Filipino. Sabi ko nga ni kagawad Grace Marhalino, kada ko lang mga nagtitiyo. Kung ka mo mga tugang nasa Luas Arualdao, mailing nido mga tugang nag-araga ding tabang, nakapila mga tugang maagad ding tabang pang bakal ning bulong sa ospital, pang bayad mga tugang kasun mo may nagagad sa kuya ding tabang. Sabi ko, pasensya ka, tayan lang ang kaya ko. Sabi ko, kung nag-atab ka mo na tabangan talamang ka, marugo nindyo mga tugang si Capri ding Lisay. Kan barangay San Rafael, kan talaga pagabot mga tugang sa pagtabang. Talagang yaon po agresibo sa pagtabang si Capri ding Lisay. Kaya mas kalong gibuhon nindo si Kapitan Luding Lisay ang mabalik na Kapitan kan Barangay San Rafael Candaraga. Ang sakuyang padaba siya namumuta na barangay sa panginginan at po ni Barangay Captain Nelson Magallaro siya na kuyang sakuyang bilog na pagribo sa council kagawating kagawad o jay kagawad rola na si man sa mga maigusming barangay tao arog mga tugang kijuwane placer si man good morning kimanay Marlin Ma Martinez kidayana si Villa dyan mga tugang sa samuyang deker sa mga beach W.

sa mga maigusming barangay Tano lang mga tuwang ki Chief Frederick Galario. Oy! Day po ako nag-duty sa barangay ngunyan tamay importante lang po akong pigay sa kasong matabangan tang kabarangay. And syempre mga tugang good morning mantabi ki Kapitan Gina Calyada kan Barangay San Roque Candaraga. Uy, abagayangan, abangan din mga tugang bagong kabubukas pa sa lang tuparan. Fire supply dyan mga tugang sa barangay Tagas Candaraga. Owned and managed by Barangay Captain Gina Calyada kan Barangay San Roque Candaraga. Kap Maro Mirandila, good morning. Manoy Ekoy, good morning. Asin, good morning mantabi ki Kagawad Grace Maralino Madronio. Kan Barangay Dino Ronald, Barangay Dino Lapas Candaraga. Asin mga tugang ki Kagawad Balina. Kan Barangay Humapon kan Legaspi. Aram mo mga tugang kan nakaaging Webes. Kung madangog nindyo mga tugang ang itinaram kan mga members kan Philippine Marine. Ika po mamumundo because arog kanina ilingtaan mga tawong ini. Nagrabi mga tugang ang pigkamal-kamal na pirak. Samantalang kadakol kitang tios na namamanuaan ang mga nagaragad mga tugang ning tabang. Ilingan nindyo ang opisina kan PDSWD Regional Office No. 5 na kaigwana sida mga tugang kibagong opisina. Bagong office mga tugang kun ikamagad ning tabang madyan kada mga tugang sa second floor o third floor kan Gaisano Mall para mga tugang magagad kaning tabang. But sad to say, igwaman sa na palang kita kipirak na nagatago. Ano pa tali nindo pigigibo? Iyo? Ah? Ano pa ano ang pigigibo nindo? An makamurumundo kay ni mga tugang taining mga salbahing iniyo. Imagine ha? Pagsadit mga tugang na maleta, pagsadit mga tugang na papel, ang laog mga tugang nasa 20 million. Siguro kami ni Ryan ni Gilo, matigbak na lamang kami de kami mga tugang makakapot kan 20 million naan. Kamo, pingdudusta sa nanindo. Pigagamit nindo mga tugang sa leng kamugtaki, nagkakapira kamo. Kaya katabi Erning Mularakob, ano tabi ang masasabi mo? Sarog kay ni ang mga tawong pigidulo mo. Ano ang yaon dyan? Ano ang pinag-aragawan? Aram nindo mga tugang ang impeachment complaint, tigbak na eh. Unless otherwise, naigwa pa mga tugang kimagbalingbing na mga tamo. Piglilinog na kita mga tugang kang sarong aldaw 5.3 narinog mga tugang ang nagtama sa probinsya kang Albay nakaigwan ng damage ang nagkapirang edifisyo nagkapirang eskulahan iyo ngunyan 7.8 duman mga tugang sa Sarangani province. Anong reaction mo Gilo kung nadagog mo itong linog ako gari di lamang akong namatian ito di lamang akong namatian ito gari tiplaon ako paliba sa rugado ha? Ah? Makusugong talaga. 5.3. Duman mga tugang, ha? Duman mga tugang sa ano? Ha? Duman mga tugang sa Davao Union, may linog. Duman mga tugang sa Sarangani Province. 7.8. Ano pa? Ha? Mapangadji ka mo, may nagpo-post mga tugang, magpangadji kita. Tarog kayo, pigdamaan kita kan linog. Kang daing nangyaring linog, ano ang pigigiribo nindo? Libak digdi. Libak duman. Chismis digdi, chismas duman, habas digdi, habas duman. Tapos mga tugang kang nagkaigwaning linog, mataram ka mo, mga ji kita, aw iyo, mga ji palan kita, nakakaisip palan ka mong mga ji. Kundi mga tugang kikalamidad, ano sana, tipla ka mo, turog ka mo sa pansitan. Iyo po, ngunyan, ah, na nagkaigwa mga tugang kidakulang problema, nakarumdum ka mo, ah, nakarumdum ka mo mga tugang na mag-agad ding tabang sa mal na Diyos. Kanda ining problema, ano ang pigibo nindo? Iyo? Arog kay ni, namamatian ta mga tugang si Padre Flabby Villanueva. Kaya palan mga tugang, grabe ang ginawa-ngawa. Grabe mga tugang ang tinaram. Because, nagkinabang siya mga tugang kidakulao na perak. Hali mga tugang sa flood control. Sabi nga ni, kung ikamahapot, iyo? Timing naga ayun nga ni, duman sa dabaw talaga yung mantabi kagawad, ano Ryan, malihana, yinugyug man mga tugang kimakusog na linog, duman pa sa Sarangani province, igwa pa kilinog, 7.8, nyata, tanang nangyayari iningunyan mga tugang sa tuya, grabe na po, ang sa tuyang kasalan, imagine na, padi ka, imbis na magtao ka kan tamang paliwanag, versikulo 5, artikulo 5, kan si Wendelina ipinanangaki, ipinako sa krus, nagadan, alagad pakalisi nagkapirang aldaw, siya mga tugang, tinawan, kiarog kaining padusa. Bako? Ha? Kamuyaon dyan? Mga rabas kamo? Mali-maleta? 50 million to 70 million.
si Soto kada imong supog, kaya palang grabe ang sa imong pagiging sip-sip. Suminip-sip ka ni gusto. Sabi nga ni mga tugang, matibay kang investigador. Ampig pa ang pangunyan ni Soto o ni Yatchalian. Diyan mga tugang sa House of Rep, sa House of Senate, para mga tugang sa Blue Ribbon Committee, nyata, matubod po mang kamukayan? Matubod po daw kamun diyan kidukit? Natural po. Mapalinig ta mapalinig sa lang sa diri. Ang makasupog mga tugang, si Senador J.B. Ejercito. Iyo? Paguna ako mga tugang, may kasabihan kitang blood is thicker than water. Iyo? Maski anong mangyari mga tugang, kakampi mo ang kafamilya mo, but sad to say, digdi mga tugang sa magtugang na estrada, ang pigihisip ninda mga tugang kung paano ninda mapuportihiran ang saydang sadiri. Ang dakilang hudas ngunyan, ang dakilang traidor. Sabi nga ni mga tugang, maski anong mangyari talagang traidor, maski ano pan gibuhon mga tugang ni Escudero.

maski ka mga tugang, sabi nga ni, maski ano bagang mangyari, sabi baga ang kafamilya mo, pero mga tugang makamormondo, ining nangyari mga tugang, ilinga po ninyo ang mga koreador mo niya, halos mga tugang lidera plus ang kilikili, magpataya sana para mga tugang makaigwa ng kwartang legal, but this person, grabe ang mga kaunasan ninyo, Laila de Lima, kaya ka palang biyong nanggagala 80, ha? Yung nagkakaigwa ng ugat ang tulak mo, sabi nga ni mga tugang kang nagkapila, kan mga nakauro niya ito na retired na miyembro kang PNP, retired mga tugang na miyembro kang Philippine Army, as in mga Marines, nung kayan mga tugang maguti, kasi po tabi nakasalala dyan ang sedang buhay. Sabi nga ni Kansaro sa mga testigos duman, gadan ang sayang tugang, alagad mga tugang yaon siya, tuminundog siya, para mga tugang magluwasan katotohanan. Kaya kami po, ako personally, bilang sarong taga-media, ang pag-ingat ko mga tugang sa sarili ko, grabe po, imagine ha, saro kang barangay official, number one kang mahabas, saro kang barangay official, pigdidilin siyan mo sa barangay, kaya kamutabi niyan sa opisina kang kuwa, kamutabi niyan sa accounting department, ano ang pigigibo nindo? Iyo? Ano ang pigigibo nindo? Nagigibo daw kamu kansedong trabaho? Ha? Nagigibo daw kamu kansedong obligasyon? Igwa mga tugang kitabo, pag nakailing mga tugang ki-organisasyon, ang gustong sabihin kan mga tugang magpakapirak sinda. Ako, miyembro ako kan sarong organisasyon, maray pang magtabang ako. Bako na magtabag ako. Ano pa man, hainang unyan. So nagsimbolo mga tugang kilaban. Dahil lamang ka mukha na supog, lalo ka na Bam Aquino, may pamangkin ka, na yung nagkataram, anomalya, anomalya, anomalya. Kamu, nagkadarakop na nimpirak. Kaya dyan sa barangay Pandan, sabi mga tugang ni Kagawad, Maris Pinas, ako ngayon manages pag naging Kagawad, ang programa ko ngayon, kung abo ka mo sa ko, abo man ako sa indo. Arogo nindo mga tugang si Kapitan Narcing Muriel, ang siyang kamautan mga tugang, para po tabay mapakarensay ng banwa.

ngunyan grabe ang pagtabang na pinigibo sa barangay now after the election. Ilingan nino kung magtarabang pa yan. Ako siguro araman kan mga kabarangay ko. Good morning, tabi kaman ay Ophel Arebal. Araman mga tugang kan mga kabarangay ko. Kan magbuntog ako kan 2018. Gaya ko ito mga tugang kibisado, abo ko makipag-uron, abo ko makipag-plas kita. Kung di lang ako nakigwaki imbalidong boto kay ito kan 2018, akong number one. Ngunyan na 2020, tinawa nino ako kadakul-dakul na boto. Gaya ko aram kung sa'yo naarali yan. Kaya pag maapot ang mga kabarangay, ano tabi ang plano mo? Ang plano ko magtrabaho. Ayun? Kaya sa mataram ako sa'yo, doon naarog kayo ng plano, karog kayo, naarog kayo yan. Ngunyan nga ni Deka pag naginibo. Ayun baga? Sabi nga ni mga tukang ni Kagawad Pilo, action ba kung tabil? Paano nga kung Deka man ki itinabil, Deka man ki action? Uy, ito pinalsok mo! Bawa, kaya sibog muli ka nagigisakot. Sa kuya, ay initan ako digdibo.

0: Good morning, Mantabi. Kimalay Ovel. Kaya nga po ninyo ngayon. Ako, ingato na ning Maray. Abo ko na mga tugang magpagamit. Senador Bam Aquino, sinabi ni DOJ Asimani Ombudsman, kailangan may mahuling big fish na sangkot sa flood control scandal. Bigo ang bago ang zona. Ubuso na nindo ang mga senador na kalaban nindo. Kung alimbawa, bago dako lang big fish, bago mga tugang magabot ang zona ni Presidente Bongbong Marcos, dako po na nindo si Romualdez, dako po na nindo mismo si Marcos. Ano tabi, Tito Soto? Hindi ka naman pwedeng mag-ambungo niyan, dilang tanag-resibi, kakikadakol-dakol na malaya. Now, kang nakaaging aldaw, aranin na mga tugang sa investigasyon, paparanin na sa Palasyo Malacanang. Ano ang ginibo mga tugang pinundo sa investigasyon? Nagluwas mga tugang ki partial report. Managnyata kita, kamong simpleng na manwa, nagtutubod pa man kamo sa sainda? Di naman mga tugang katubod-tubod. Ha? Bako naman mga tugang katubod-tubod ang pigigibo ninda, gari na po ini pangluloko. Ha? Pangluloko na mga tugang pigigibo ninda sa namamanwa na tumag. Kung di ka nang abas niya, nakailing ka na nang abas na nag-ano? Nakailing ka na nang abas na nang ako? Ilingan nindo mga tugan mga aktuasyon ni Dilima. Ilingan po nindo ang aktuasyon ni Brosas. Ilingan po nindo ang aksyon ni Franz Castro. Ilingan nindo ang aksyon ni Raul Manuel. Ilingan nindo mga tugang si Bienvenido Abanco. Ilingan nindo ang nagkapira kung paano sindi mga tugang magdepensa sa mga akusasyon na sinampak kontra sa inyo. Nakamu mga mabas! Di kamong supog kalakol mga tugang nagtitios. Ano oras eksakto na pong 20 minutos? Bago po magkabutan na lasa, daw si mabalik po ako pakalisin na kapirang hanap buhay. Ryan! Ilingan na. Di man gaya nakamonitor. Oo. Mabalik ako mga tugang pakalis mo na nagkapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolado o Hagon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria, inutis mangam ko. So, sa puso ko, pagkatuso, pagkakulong.
5: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
6: Mag-auson.
5: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Madali naman nagparakulog.
7: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Laplapu Street, Legazpi City, harap lang ng Legazpi City Post Office. Mula pa noong taong 1996, ang Chera Villabalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera Villabalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Villabalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Villabalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera Villabalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera Villabalon Travel and Tours in Chera Villabalon Travel and Tours. Keeping

0: matigaw sa interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano rin mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po ng 36 minutos na makalisa na rin sa 11 yung pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Sama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
1: Balik na po kita mga tugang. Magayon ang pagdangugan ng Minataranam Honorable Gentleman. Dela mo kan katubod-tubod ng mga dusta na inyong pagparailing-ilingon mo ano? Aram mo nindo, gabusin na tarakupan kang silang saliri, pero mga tugang, di na pong makakadaog. Dai na, ang solamenteng pinaka-national ngunya na hudas sa bilog na Pilipinas, ito mga tugang, si Senator Chisi Escudero. Magayon na nanapot ni Jessica Soho, kay Erwin Tulfo. Now, ika ngayon, ma-investigar ka bilang chairman kang Senate Loribon Committee na pinag-akusaran ka. Sabi niya, i-prove, which is very true. Nyata, anda kolonyan raya na apot, niya ta nagkaki kay apat na babaji, na apat man ang ina. Ha? Ah? Kuntultul ka mga tugang na tabo. Ha? Ah? Oh, nag-program pa po ako. Alat. May apot pa no sa kuya. Oo. Now, paano ka man mag-imbestigar? Ha? Ah? Ma-imbestigar ka mga tugang na, may bahid ka ng katarantaduhan. Imagine na, ako po witness sa indo. Magduman ka mga tugang sa mga opisina kayan. Di man po kamang entertain nun. Ha? Maampang sa indo sa mga staff na anitsura mga tugang garina, di mo na masamutan kung mga, ano nga po dyan, so clown? Ha? Example ko sa indo mga tugang sa opisina po, tabi ni ano, pirang bisa ako nakalaog mga tugang sa opisina ni Erwin, ni Rafi Tulfo. Masabat duman sa imo sumabayangan ikaw mga tugang garina si Magdalena. Sa kadarakulan pa sana kan iko paldo ka na. An ngudoy mga tuwang na demo masabutan kan mga aki pa kayto kan naramduman ko kayto kan mga elementary kami kayto. Kasi bawal pa po tabi na magamit lipstick ang mga estudyante. An gamit kayto mga tugang papel di apon. Ngunyan ilinga bako ko sa inyo pag-ambog, ako luwas laog diyan. Ang nailin ko lang kayto mga tugang maskipig kakarantyawan nindo. An opisina mga tugang nilito lapid.

Kaya sana tabi kamong mga kababaihan, maging simbolo kamo. Magpailing kamo kan sa idong tibay bako nagpigigibo kamong kawatan. Ayo baga no? Pigiling kamo mga tugang na kawatan. Gipigigibo kamong parausan, mamuyado kamo sa mga tawong arog kayan. Ha? Na! Kaya pag minsan madadagit kamo, igwa ki mga kalalakihan, igwa ki mga lalakihan, mga tugang, napadago sa pigreklamo. Kaya ikatabi Erwin Tulfo. Day ka na pong kakayahan. Day ka na ang personalidad na pwede kang magkorokondok taki investigasyon. Simbagon mo muna ang mga allegasyon kontra sa imo. Nag-receive ka ki kwarta natural, precisely. Ang salamin tingigibunin yung mga tugang mag-deny kamo. Day man kamo maako pa. Now, everybody knows. Ha? Kami digdi sa lokal. Pag-abot mga tugang ning eleksyon, aram kang tawo, ano ang role ni Salde ko? Naramduman ko kayto mga tugang kag nakaging eleksyon. Si ano? Si ang nagdidirigdi kayto mga tugang pag-abot kan mga eleksyon. Ha? Nagdidirigdi kayto si Francis Tolentino, Dick Gordon, Risa Ontiveros. Ako kayto mga tugang nag-assign ako nag-cover diyan sa banyadero daraga. Diyan mga tugang sa relocation site. Kasabay ako diyan Marlon. Ha? Igwa ko kaytong picture na magkasabay kami mga tugang ni Senador Jinggoy Estrada. Pasiring kami diyan mga tugang sa Banuan kan rapo-rapo. Igwa kayto kami mga tugang ki-picture. Arog kan ka-humble mga tugang, arog kaan kabuot mga tugang si Salde ko. Pag may nag-aragan sa ining tabang, automatic ang mga tugang titabangan niya. Kaya, lay lamang ka mo makautik. Iyo? Witness ako dyan. Kang 2016 election, yon mga tugang kayto, nag-i-interview kami kay Rodrigo Duterte, nag-i-interview kami kayto kay Grace Poe, nag-i-interview kami kayto mga tugang kay Mar Rojas, nag-i-interview kami kayto kay Gigi Marbinay. Arog kan mga tugang buhay misa media. Kaya, kung nakataraman, ha? Ako, nila mga kukan guilty. Sabi mga tugang ni Marcoleta, kayong mga bayadan na media. Yes. Igwa mga tugang ki mga nangyayaring arog ka yan. Ha? Igwa mga tugang kinangyayari. Sabi ko nga, didigdi sa lokal, kayto mga tugang nagkawaragas ang media because of Rosal and then Bichara fight. Igwa kayto mga tugang ki mga nakapalaman sa media. Igwa kayto, what I mean is, igwa kayto mga tugang ng mga taga-media yung sa kampo. Ang yung mga tugang sa ibong paldo. Iyo? Ako man, sa totoo lang po, I've been in broadcast for 22 decades. Ang solamente lang mga tugang na mag-aram ko, maghanap kibareta. Pag nag-atindir ako kay sesyon, ang tuyo ko mga tugang, ano ang pinag-urulayan sa sesyon? Ano ang mga importanteng bagay? Arog mga tugang kang nakaging Martes. Nag-cover kami kan sesyon sa sangguniang panlalawigan kan Albay. An kahapotan me kikinatawan Brian Arandia. Ano niya ko sir? Igwa na lamang ki income na naglalaog sa kaban kan probinsya kang Albay para sa operasyon kan kuwari. Till now da mga tugang dahil sinda ki monitoring an hapot napapasain ang koleksyon kan kuwari sa probinsya kan Albay. Iyo? Kan panahon ni Governor Glenda Bungaw, at least mga tugang ang koleksyon may napapadumanan. Iyo? Igwa mga tugang kinapapadan, dumanan. Igwa mga tugang ki-acronym. Bye-bye para sa hanap buhay. Graba para sa pag-eskwela. Boulder para sa older. Basod para sa salud. Ngunyan, ano? Igwa? Dae! Dahil lamang mga tugang maaraman, mataram kamo gagamito nindo an isyo manunungod mga tugang sa kwari, paldo kamo, nagkakapira kamo. Bako? Kaya kami tama na po an arog sa nakaining buhay. Malay na ka man palang tabi kibit-bit. Good morning si Imubit. Good morning man tabi kinang Mila. Maling suling, good morning. Good morning, Mangki Janet. Nagpamunisipi ako kasabago sa daraga. Nailing ko sa kuyang best friend. Itura pa sana, gali ka mo sa mga tao nakailing ki, ano, Dikya. Ang Dikya ba ganyan? Usun pag ika nagkarigos, ano? Supandok niya, amigo, gali mo sana Dikya. Hoy!
Hoy, sa mga local chief executive, sa mga nagturukaw na governor, mayor, ano na namang tabi ang accomplishment na ginibo nino masarong taon na kamamangatukang sa Hunyo 30? Ano tabi, nalinig na lamang nino sa mga dapat nalinigon?

Konday kang tiwala sa wrong department head, pwede mong i-floating. Pwede mong tanggalon. Yata taday mo matanggal. Sabi niyan kalukuhan na pigigibo. Yo? Day mo pwedeng tanggalon? Ay, Diyos ko. Sabi nga ni mga tukong ni Delete, Mike and Wickes, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taxi. Ako, saro akong barangay, for example, saro akong barangay captain. Example lang ha. Tapos pag-addictan ako kan treasury secretary ko, treasurer ko, si paunta ka. Sisay ka. Para ka-appointed ko. Ako ibinuto ako kan bilog na barangay. Ha? Ano po yun, sir? Ano po yun, sir? Nagpo-programa po ako. Gamit ko pang cellphone ko. Ano po yun? Hello? Hello? Oy, Marlene Ortuman, tabi kay Marlene Marlene Martinez. Marlene Marlene, good morning, tabi sa'yo. Yung baga po, ano? Ha? Ikayaon ka dyan. Pagka-durudikta naman ako, tikmoon pa ka. Sisay ka na madurudikta ka sa ko. Ako? Ang nagpili sa imo bako. Oy. Good morning matabi sa kuyang amigo. Good morning tabi kay Kapitan Pilar Llarena. Llanera. Yan mga tukang saligan ng mga barangay. And good morning matabi kay kapamilyang Juliet Magallanes. You're

ako, yan ang pinagsasabi ko mga tugang iyon. Sarong taon na kami po maaputo sa indo. Now, digdi sa Legazpi talagang mamamatian mo mga tugang servis yung pinagtaon ni Mayor Isham. Bako, itong 3,000 na current subsidy nakabugtak na mga tugang sa bill. Mailing nindo ang pigpaluwas mga tugang na bill kang Aleco. Mailing nindo naman sa 3,000 na fuel subsidy. Napigtaw mga tugang kang City Government of Legazpi. So iba pang local government units. Ano na? Sa Daraga Indaco sana kung ano man lamang. Deka na lamang iyan ang pagigibong investigasyon. Bako na lamang kagawad Kapitan Pilar makatubod-tubod. Ano? Kamu-kamu mismo, magkakarampi ka mong mga mabas. Ang makasupog mga tugang si Soto, makasupog mga tugang si Tulfo. Na maampang ka dyan sa programa mo, mataram ka, resolver ng problema. Tapos kamu pala ng babae, pagigibong ni Dung Kawatan. Kali tapos sa mga tugang si investigasyon kansinari. Pero pigpailing mga tugang.

Imagine, mga gastos ka mo kaya kulaon na pirak. Yan mga tugang sa Senado. Ang pinakabottom line man sana dyan mga tugang. Ang pinakabottom line dyan mga tugang. Ang pinakabottom line dyan mga tugang pirak. Ayaw? Kaya ako pag misan maray pang tumabang ako. Bako na magtabag ako. Yan iniuragan ko sa gabos. Na, ang gabos wag ang organisasyon. Ang gabos sa organisasyon mga tugang pag may pirak. May mga taong nagkakaderimonyo dyan. Paguna mo siya ng mga pinakamaurag na tao sa kinaban. Kaya ako, maski sa pamilya, pag ako nagtaw na ng kwarta sa pamilya, ano ang pakilabot ko? Gastusun mo yan kung sain, ako out na dyan. Pero kung gari ka sa uragon, maanap-anap ka kan kwarta, na paguna mo ka ng pinakamalinig na tao sa kinaban, iyo bagaray ba ko? Ha? Kaya ang pinakabuto mo rin dyan mga tugang pirat, ilingunin do, pag buminaligtad pa mga tugang si, ano, pag buminaligtad pa mga tugang si Villanueva, personal interest man sana, bako man mga tugang kapakanan kang namamanuaan. Iyo po. Ilinga o. Pirang milyon sa ginastos dyan. Ayan na mga. Ya, dyan, Ray, laulwas, laug na ako dyan sa session hall na yan. Kansinado. Dyan kami, dyan ako kahit ako nagpa-picture kay Drilon, so nagkapi ng senators. Kasi, I don't, abo ko na mga tugang magparatalam. Kaya siguro ngunya na si Mana, sa masalun na si Mana, malantuag na ako talaga, gigibuan ko ng gabos mga tugang. Gagamitin ko na sa barangay ko. Bako? Ha? Kaya makasupog na. Na maura imbisigar ka, arog kayo ni kapalan palpakaman, ay inda. Ray, mabalik ako, Ray. Mabalik ako mga tugang pakalispo ni nagkapirang hanap buhay.

0: nararamdaman mo?
1: Matakot po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
2: Ang names mo nga sa Underman Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Gamir Rats Yambaw po! Nagpiflex for Plemix.
4: Ang batang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: mababatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Balik na po kita mga tugang sa programa. Exacto na pong ay uli palan. Eksakto na mga tukang 5 minutos bago po makabutan na last 12 yung pagkauto. O hindi yan maurag. Kasi mga tukang sudusing marine o sudusiyotsyong marine mga tukang na pinagsabing mga tauhan ni Saldico, nagpa-press conference mga tukang ngunyan sa opisina ng Senator Robin Padilla. At nagsagibo po na, yan ang maurag. Ayun po, hindi ka mong takot. Pag-aram nindo na nasa tama ka mo, ipaglaban nindo. Ayun? Kun ka mo mga tukang maakusar, sigurado ang tabi nindo, naigwa ka mo kay magkakanigong basyan. Takun gabos man sana ka mo ngawa ang hawa, bako? Gabos man sana hearsay? Dapat panindo ka nindo, bako? Ipaglaban nindo. Ikatabay, Father Flabby Villanueva, pumundo ka na kan ngawa-ngawa mo. Kan mabulgar ka na nagresibi ka kimaleta, imagine mga tukang 50 million to 70 million. Nakakuha ka mga tukang kisampulong maleta pito. Now, sa'yin mo na yan gagamiton. Kaya sabi ko, duman sa naging pahayag mga tukang ni ano, sa naging pahayag mga tukang ni, sa naging akusasyon ni Senadorante Marcoleta, kamong mga taga-media, which is very true. Dahil na po kita mga tukang mag-arayo, padigdi lang kita sa lokal. Kanakul mga tukang, kaya ako nagangalas, aluyun ako mga tukang sa broadcast. Dahil ko kayang mga habas ng araw kayan. Dahil ko mga tukang pwedeng gamito lang sa kuyang profesyon sa pangluloko ng kapwa ko. Tama na po aning araw kayo ng buhay sana magtabang ka, okay na. As long as ang pamilya mo dahil mga tukang nagugutom. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kay Primo Edgar Anyo Neve, and of course, good morning man tabi kay Manay Marlene Martinez, sa sinay kay Manay Susan Buesa. Manay Susan, good morning, as in good morning man kay amigong Rufino Rodriguez. Nagkailingan kami kasabago ni amigo. Kaso lang amigo, dahil ako nagkaundo man amigo, talaga madali ako. Bata, kadakol pigas si kaso kong pigtarabangan. Sabi ko, kada oras dapat araw kayo ni, kada oras, kada taririk ang oras ko, dapat may naginibuan ako. Dahil sabi ko, aldaw ning Lunes, nakadiyote ako sa barangay hall. Kaso lang nagparam ako kasi kaso hapon kikap, kang Sabado pag session may, niya ako kap, di ako makaka-attender, tamay as si kaso na ko. Nyata daw mo niyan tan mga kabit, iyo pan mga oragon, ano? Ang oragon ako sa mga arog ka, ang sabit

0: Sagay guwapa. Sabi niya gusto niyang makaluwas yung hospital na dahil ng gasosun, yes. Gabos mga tukang na connection ko. Digibuon ko ang gabos para matabangan ka mo. Kasi naglaw ka dyan bilang sarong public official. Oh, good morning, tabi kay Mamaura Luñosa. Mamaura, good morning. At least Mamaura, no, nagkailingan kita ng personal. Uy, sa luwat, ano, sa mga pag-iriba kung duman ko sa nalaraman na importante yun pala ang role me. Sabi paguna ko, Ryan, pag sinabi kang lay minister, mapakomunyon ka man, mapakomunyon ka sa lahat. Dakulaon pala mga tugang papel me sa pag-disibirkan hawak ni Kristo. Usapon mga Corpus Christo, nakaigwa kami kay ano na mga lay minister, nakaigwa kay prosesyon. Duman ko mga tugang na important, duman ko talaga sabi nga ni, nakakatat. Anong pala niyan kaya? Ano? Sabi ko, simple lang kung araw kayo. Kaya ako pati, naroon ko, pag ma, kung inkaso magkaigwan ng eleksyon, kada araw kan mga tugang, piga po na akong simbahan, siguro ini, party ini kan giya mo, yun? Uy, maparam na ako tamo, ka, may nag-anat pa sa kuya, may ano pa ini, may problema pa ini, baka magsarado man duman sa opisina. Yun? Maparam na ako, naghahagad man siya ng tabago, dapat siguro mga tugang, before mga 12:30, maayos ko naman ang problema kayo, tairak man kayo ni mga tugang, ano po? So, sa liwat mga tugang, sa ngaram po ni Vice Governor Dideco, sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, ah. Salamat po nung tabi ning Marhay, sa ngaram man po ni Manoy Ryan, dyan sa Lado Technical, duman sa tower, si Manoy Johnson Valderrama. Mabawi na lang po ako sa agad, ha? Ini paano kaya, may mga naka-schedule pa ako until, dapat alauna, matapos ko na ini mga tugang, mapag-iwi pa kaming affidavit, mapanotaryo pa kami, kaya sabi ko dapat matapos ko na ini. Salamat po talaga, Uran. So, salamat po sa Inuga Boss. Maray na to be Kalandia sa ngaram po ni Vice Governor Dideco. Ako po si Jess Magallanes, minawarat kang tataramon. Day bali sa yumahan, day isa na pagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Puragoy!
2: Basta Bicolano! Puragoy!
1: Basta Bicolano!
0: Adios, maray na to be Kalandia. Happy lunch time.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansang huniang panlalawigan kanalbay. Albay.

0: nararamdaman mo?
1: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
0: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGU's enhancement program. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera V. Balon Travel and Tours in Jera V. Balon Travel and Tours. Killing Bicol on the move.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa imong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin niyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Da'y kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
5: Mas sa Bicolano, Oragon! tuhod, siko, baymwa,
6: aray!
5: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4!
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Coming up next!
2: Coming up next!
3: Coming up next!
4: Engie Mark Camonias.
5: Ating pakinggan,
4: mapapakinggan
5: si Kasanggang Engie Mark Camonias.
4: Engie Mark Camonias.
5: Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Engie Mark Camonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
4: Nationwide.
6: Sumasa himpapawi ang programang
4: Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasama si Kasanggang Engie Mark Camonias,
6: isang mamamahayag at KBP accredited.
4: Makinig na at maging bahagi ng programang
6: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan,
6: tungo sa isang malusog at responsableng

0: aluminium que s'enca, que lo suga.
1: Que s'enca, que lo suga.
0: Engimar Cambònies.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo. Ito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng Kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani.

0: monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin. Na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha. And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha, mahuhusay, Uragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco. At ito pong Mark Cafe with brown rice. Ito po yung paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha. Maray na aga, at nawa po kayo'y maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na rin namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan, mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, saka Maynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. At sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat Mark Cafe yan. O kaya po ay Mark Choco or Mark Cafe with brown rice extract.

0: po sa atin. Bagay na bagay sa inyo, mga kasangga. Kaya maraming pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ng Batangas. Itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental. Ito pong bahagi ng Romblon. Romblon ha. Itong bahagi nito ng Marinduque Province. Marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha. Mga taga Quezon Province. Number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong naikinig, ang atin pong numero sa programa Kasangga't Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga, at tayo po'y magbigay ng ilang palala sa programa Kasangga't Kalusugan, tapos babalik po tayo. Hani, ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga't Kalusugan Nationwide.

0: tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po ang pagtumar natin ng mahusay na My Capsule Herbal Food Supplement? Alam niyo mga kasangga, ito pong ating My Capsule ay nauubos sa merkado or nagkakaubusan po. Pero nagpadagdag na po tayo ng mas marami para hindi po tayo nabibitin o hindi po tayo nauubusan. Maganda po ang feedback, maganda ang result sapagkat kitang-kita nila yung mga mahuhusay na mga ingredients, lalo po yung mga herbal extract nitong ating My Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Magaganda po yung sangkap sapagkat yan po ay piling-pili mga kasangga. Hindi po basta binuo ng basta-basta lamang, sabi nga. Yan po'y binuo ng may kasamang pag-aaral, pagsusuri, mga parents kong minamahal, kung paano makatutulong sa ating pangatawan ang isang kapsula kapag ito'y ating tinumar. Ay unang-una po mga parents kong minamahal ay di siyempre narito yung ating mga active ingredients, ano? Yung pong Agaricus Blasimeril Mushroom, yan po ay proven and tested na po sapagkat yan po naman ay matagal nang napapakinabangan ng ating mga parents.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: Isang masustansyang kabuti na nagmula po sa bansang Brazil, ano? At ito po ay nagtataglay ng polysaccharide na nakatutulong upang mapalakas ang ating immune system ng ating pangatawan para labanan ang anumang uri ng sakit na andyan lang sa kapaligiran. So, prevention is better than cure. Sabi po ay kailangang masanggahan natin ng ating lakas ng pangatawan, ng ating immune system, yung mga paparating na sakit para hindi po yan makapasok sa atin. Ibig sabihin, malakas dapat yung ating resistensya. Kaya kailangan din ng ehersisyo, kailangan ng pag-inom ng mga malinis na tubig, iwasan ng bisyo, mag-food supplement po tayo mga parents ko. Laging may panangga tayo sa ating pangatawan. Yan pong ating napakahusay na herbal capsule, ang Mar Capsule. So yung pong ampalaya na isang sangkap pa rin, ay alam naman natin na yan ay yung kasama po dun sa 10 halamang gamot na kinilala ng kagawaran ng kalusugan. Ito pong DOH, Department of Health, dito sa ating bansang Pilipinas, na pinatunayan na ito po ay mayaman sa vitamin A, vitamin B at vitamin C, folic acid, calcium, phosphorus, iron, na nakatutulong para po makalikha ang pankreas ng insulin na siya namang namamahala ng asukal sa dugo dahil sa nilalaman nitong flavonoids at alkaloids. Kaya ang ating My Capsule ay punong-puno ng mga benepisyo para naman sa ating kalusugan. Ano po? So, based po doon sa ating mga ginawang pagsusuri, pagre-research, yan po ay napatunayang sadyang mahusay yung mga ingredients po ng ating mga capsule. Pero po itong banana extract, mga parents ko, ano, kaya gumaganda po ang daloy ng ating pag-ihi. Basta't inuman natin ng maraming tubig at makatutulong po ang extract ng banaba sa ating kalusugan, lalo na po sa mga taong gustong mabalanse ang level ng asukal sa dugo upang di lumala po ang karamdamang diabetes. Ano po? Mahusay din ang banaba extract na sangkap ng ating mga capsule with vitamin C sa mga taong nahihirapan sa pag-ihi, dahil itong banaba ay may tinatawag na diuretic properties or pampaihi para po maiwasan ang bakterya na sumisira sa ating bato or kidney. Yan po mga kasangga, ano, yung sangkap niyan ay tatlo pa lamang, pero ang atin pong sangkap ay nasa 12. Nariyan ang barley grass, insulin, garlic, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract, mga parents kong minamahal. Tatlo pa lamang na sangkap ang ating nababanggit, pero yan po ay napakahusay na po sa ating kalusugan. Kaya dapat ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mabisang Mar Capsule na ngayon po ay nadyan sa mga drugstore. Ano? Yan po ay rehistrado, approved ng Food and Drug Administration, kaya safe po tayo. Kung ano po nakikita natin sa kahon ng ating Mar Capsule, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Ano po? Lagi po tayong naka-align at yan po'y alam nila. Kita po nila yan kahit ilang tad natin yung Mar Capsule. Di po yan gagalawin ng FDA sapagkat alam nilang yan po ay nagko-comply doon po sa dapat na mga requirements mula po naman sa ahensya ng Food and Drug Administration. Kaya safe po ang lahat ng ating tumutumar niyan. At yan po ay magandang tumarin sa umaga pagkatapos kumain. At sa tanghali po naman yung ating 500 mg na vitamin C. At sa hapon ay yun pa rin ating My Capsule Herbal Food Supplement. Kaya maganda po ang maging malusog. Samahan ng maraming tubig, ehersisyo. Sigurado po yan na kayo po ay magiging malusog ang pangatawan. Kaya pasensya na po sa mga naubusan ng Mar Capsule, ha? At nagawa na po natin ang paraan na hindi po kayo maubusan, dahil alam po namin kayo ay namumurahan doon sa ating kapsula na sa halip po ay 25 pesos, ngayon po ay 12.50 para po paborian sa ating mga suki ng ating

0: lumalakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
1: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
0: para always kang healthy.
2: Tuloy po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At mula naman sa 64267, good morning Kasanggang Injimar. Bakit po ba August pa ang draw ng inyong raffle sa GMR Herbs Incorporated? Bakit po draw date ay August daw, ang sabi po ng ating 64267. Yun. Yun po kasi ang approved ng Food and Drug Administration at saka ng DTI ha, para po sa inyong katanungan. So maghintay po tayo at ipagpatuloy po natin ang paghuhulog ng ating mga entries para po niyan, para sa J-Mart to the Panalo at magka-premium raffle promo. Mula po sa 4905. Yan. Good morning, Kasanggang Injimar. Kamonyas. Tanong ko lamang po sa pagsali sa inyong paraffle kung susulatan po ang labas ng sobre. Sasali po kasi ako sa inyong paraffle. Nagbabaka sakali pong manalo ako sa raffle nyo. Hindi po kasi ako nananalo kahit kailan. At gusto ko po talagang sumali. At maraming salamat po sa inyo. God bless Adelina Ganasi Humo ng Kalawag, Quezon. Yan. So paano nga ba gayon ha? Kapag takip ng inner box ng kape, ay sulatan po natin ng promo title yung pong face niya ha? Pag tinanggal natin yung takip, di po ba may sulatang bakante yan? Yan po ay pwede na po nating entry. At kung maihuhulog natin sa drop box, pwede na po yan. Yung pong isa naman ay katulad po ng ating blister pack ng Mark Capsule at saka ng Vitamin C. Ang dalawang blister pack, yun po ang isisilid sa sobre. Tapos magsulat po kayo ng promo title sa isang kapirasong papel na puti at isilid po sa loob. Saka po isil po natin. Walang problema kahit po mabunot yan. Basta naroon po yung kompleto. Ano? Kasanggang Arvin, paki-play nga after ng ating mga mensahe ng mga parents. Yung ating plugging ng kay Marto do Panalo at magka-premio raffle promo para ma-record po nila. At sila ay makasubaybay naman, ano? At pwede po tayong like and share dito po sa ating page sa Markape Official para makita po natin kung paano ang pagsali. Ano po? Mahalaga po ay itama natin. Sayang po kasi yung 500,000 kung mapupuruhan po ninyo yan. Sayang. Eh kapag kayo nabunot tas mali-mali po yung inyong pagkakasulat, adi masasayang po naman. Kung gawin na po natin yung tama, kaya tayo po ay pwedeng open ng ating cellphone. Hanapin natin yung sa FB, yung ating Markape Office.

at i-like po natin, i-share po natin. Tapos hanapin nyo doon yung ano, yung Promo Mechanics. At saka kuha ko po sa inyo, kung kayo po ay wala ng panahon ha, sa mga ganyang bagay, kayo po'y nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, pakirecord po. Ha, i-record din nyo yung ipi-play ni Kasanggang Albay maya-maya. Ano po? Para po sa ganun tayo ay magkaintindihan, magkaliwanagan. At sino ba naman ang ayaw manalo ng kwarta? Eh sayang po yan, pinamimigay po namin sa inyo yan. Yay para sa inyo, sipagan niyang pagsali. Total, kayo na may suki po namin, ay dapat kami makapagbalik din naman sa inyo. Ano? Kailangan po ninyo yan. At sa totoo lamang, ha? Good morning, Kasanggang Jamar. Bakit po out of stock ang Mark Capsule? At saka Mark Up dito po sa Lazada nyo. Sa mga drugstore, wala pong mabili. Tapos dito po sa Albay, Santo Domingo, wala din po kaming mabili. Ayun, wala daw mabili ng ating markup capsule dito po sa Lazada at dito po sa Albay Province sa Santo Domingo. Ayun, mula po yan sa 2737. Ano po? So, i-check po natin mabuti. Nanay, tatay, tumawag kayo sa numerong 09-476-453-153. Ano? 09-476-453-153 para kayo po ay mabigyan ng payo kung saan po tayo pwedeng makabili ng hinahanap po nating produkto. Yun po, maraming salamat po sa inyong mga mensahe, bagamat kulang pa rin. Eh, babati po ako na isang malusog na umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig. Ituloy lang po natin ang ating mga mensahe sa 0933-214-5288 at 0918-277-7888. Tingnan po yung ano, yung isa nating number, baka may mensahe po doon ay ating pong babasahin. Ayun, meron na nga po. Magandang hapon. Ito po sa 0918-277-7888. Ano? Magandang hapon, Kasanggang Injumar, Tamonyas, nulilugdat po ito ng Balimbing, Buwak, Marindoke. Kumusta na po ang family nyo? Sana po kayo'y pagpalain ng poong lumikha sapagkat napakabuti ng tao at kayo po ay maraming matutulungan. Ako po ay lagi naikinig sa programa Kasanggat Kalusugan sa radyo natin sa Buwak. Ayun, salamat po ng marami. Tatay nulilugdat, yun na po yung mga barkada natin sa Buwak. Ano? So magparamdam po tayo mga kasanggano. Ito po ay sa 0918-277-7888. Napakarami po kasing nagme-message dito sa ating isang number na ito eh. Kaya mas maganda para hindi matakluban pala. Maganda siguro din muna tayo sa ano, sa 0933-214-5288. Natatakluban na po yung mga mensahe dito sa kabilang telepono. Dito po sa 0918. Ano? Dito tayo sa 09

Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa kasanggan nyo sa update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.

0: Malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka. Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Lim na gabus.
5: Ang means mo nga sa Dermain Branch ay matatagpuan

0: alam. Tumot ka na mas minagalong kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Masapikulado o agon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang kito.
0: Mapabaak na kung
1: tao. Oh, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bigon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ang

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
3: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The most memorable.

po tayo, 90.7. Orago na niya, 16 na minuto makalipas sa ang maulan-ulan na pagkahapon. Yes, mga ka-orago, umuulan ng blessing. Kaya sabi nila kapag umuulan, ay umuulan ng blessing. Pero what if naman lumilindol? Grabe naman talaga yung kaganapan, guys, sa Mindanao. So, sabi nga nila, ipagdasal na lang natin. Let's hope and pray na wala namang gaanong nasaktan, walang gaanong ano pa man ang nangyari sa mga lalong-lalo na sa mga sudyante na habang nagfa-flag ceremony ay talaga namang nangyari ang lindol. So, thank God din dahil sabi nila, guys, the flag saves lives. Yun daw, marami daw na-save na buhay yung flag. Yes naman talaga, thank you Lord. At talagang dahil sa flag ceremony ay marami ang nailigtas at walang tao sa classroom sa ibang mga paaralan kanina, mga ka-orago. Yow, so today is June 8, 2026. And para sa inyo mga group greetings, sige na, push na, send na sa amin number na 0916-355-6393. Yan lamang kayan, here's You Take My Breath Away by Rex Smith. Stay tuned in on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Sangat kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan ma'am.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
5: Two old friends.
4: Right here on Uragon sa Hapon.

9.7, orang na niya sa 34 minutes makalipas sa ang alauna ng pagkahapon. Grabe, napakalakas ng ulan mga kaurago. Kaya sa mga lalabas, make sure na lagi kayo may dalang payong, panangga sa ulan. Sa ating mga motorcycle drivers, ito na naman ang matinding pagsubok tuwing maulan. Pero pagsubok din naman tuwing mainit, guys. Kasi uso yung heat stroke tuwing mainit. Kapag maulan naman, basang-basa ka. So talagang may mga pros and cons, lalo-lalo na sa ating mga riders. Kaya ingat-ingat sa ating mga riders, ha? And syempre, batiin ko ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Ilawod, Daraga. Sa mga manong troopers natin na Rawis B and Daragaligaspi Route. Magandang hapon. Ay, batiin ko dyan ang lahat ng mga kumakain dyan sa Irish Karinderia. Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating mga chikahan. Of course, tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Kaya sino ba ang nagmahal ng pare? Charota. Sino ba ang na-in-love sa inyo mga pare? Ayan, so sa mga makaka-relate, here's a song by Michael Pangilinan. Pare, mahal naman kita. Uy! Natiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Kauragon.

0: kapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

99.7. Orago na Nails, it's exactly 53 minutes makalipas sa ang alauna ng hapon. Ayan, grabe na yung ulan mga ka-Orago. Di pa nga kami nakakapag-outing pero umuulan na naman. Grabe na yarn. Grabe na, pero kidding aside, eto mga ka-Orago, yung kakabukas lang or kaka-open lang ng school year 2026-2027. Eto nga guys, nearly 6,000 schools across Mindanao were affected by the magnitude 7.8 earthquake. So, na talagang rumapado. Diyan, rumapado. Ayan, dyan sa Sarangani and nearby provinces. Grabe, kaninang umaga lang yan mga ka-Orago. Yan ang sinabi ng Department of Education. Grabe, no. Yung hindi pa nga natatapos yung ibang eskwelahan, another problem na naman mga ka-Oragon. Grabe, 6,000, nearly 6,000 schools affected yan dyan sa Mindanao mga ka-Oragon. Grabe, nakakapanlumo, no? Paano na yung mga estudyante? Saan sila papasok mga ka-Oragon? Grabe yung 6,000 na schools, ha? Hindi biro yan mga ka-Oragon. Grabe, ano kayang gagawin ng ating gobyerno? Talagang nakakapanlumo naman mga ka-Oragon. Yung hindi nga matapos-tapos yung construction ng mga paaralan. Tapos madadagdagan pa yung mga paaralan na na-destroy or na nasira. Yes, at mga ka-Oragon, DepEd said it continues to monitor the situation in affected areas and is coordinating with its regional and division offices to verify the extent of damage to schools to school facilities. Yan, sabi ni Secretary or Education Secretary Sunny Angara, yung Matanao National High School in Davao del Sur daw ang pinaka naapektuhan na paaralan. Yan ang sa na-identify pa lang ha as of now so far mga ka-Oragon. Kaya talaga namang nakakapanlumo. The building seen collapsing in a circulating video from the school had already been abandoned following a previous earthquake the strike the area in 2019 or 2020. Uy ha, kaya wag masyadong nagsishare mga ka-Oragon ng mga paaralan na hindi naman na tapos na tapos i-share ulit, di ba? So yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Close to You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Marides ka ng Marides.
1: Eh ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bon.
2: Masabikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
8: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart,
8: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edwin Bautista. Ang tigabulan mo ka, Edwin.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan.
1: Hindi
0: ka nagpa-opera.
1: Dati po, Edwin, manabuhon ng paa, alapaap.
0: Ay, di mo yan, naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

93.7 Orago na Nails. It's 2:15 in the afternoon. Grabe na talaga mga ka-Oragon ang kaganapan. And yes, it's exactly 2:14 in the afternoon. At syempre batiin natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa Maruroy Daraga. Yan, hello-hello sa mga certified listeners natin. Talagang hindi nagsasawang tumutok. Syempre batiin natin dyan sa Pacifica Agrivet. Hello-hello sa inyong lahat dyan. Most especially, kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Uy, batiin natin ang mga taga dita Legazpi City. Ayan, hello dyan kay Lorna Lagrimas. Siyempre, batiin natin ang Salcedo Lagrimas, Perez Dino Entea, Boras Family. Magana-maganang hapon. And batiin din natin dyan si Mr. Presco Irubin Salcedo aka Jose and Ivy Salcedo Año Nuevo. Magana-maganang afternoon. Hoy, kamusta ang first day of school? Nakapag-post na ba kayo ng entry nyo? Hoy, open na open pa ang entry. Ito, ganun talaga ang buhay, guys. Mga nanay talaga namang excited din sa pasukan ng mga bata. Bukod sa mga bata, yung mga nanay at tatay excited din. Lalong-lalo na kung first time talaga pumasok sa school. Sana walang mga naganap na iyakan. Kasi ganyan talaga kapag nag-uumpisa pa lang, may mga hindi nagpapaiwan, may mga umiiyak, may mga dikit ng dikit sa nanay at tatay nila. Part of life. Kamusta si Ma'am Salve at ang ating daycare? Ano? Ay, wala pa naman palang pasok yung daycare. Yes, mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon sa hapon. So here's More Than You'll Ever Know. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Uragon sa Hapon.

0: Lab, tumot ka na mas minadalon kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The sweetest melodies.
12: So beautiful.
9: And the unforgettable memories.
12: I miss your love since you've been gone.
9: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Nay, anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
6: Uragon. Uragon.

90.7, orago na niyang sits exactly 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng hapon. And kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. There have the song by Maroon 5. Uy, maganda afternoon pa rin mga ka-oragon. Thank you and I love you from the bottom of my heart. Guys, tutok lang kayo guys ha, because more great songs are coming your way. Of course, dito lang sa nag-iisang 90.7 mga ka-oragon. Siyempre sa lahat ng mga baskarenyo, sa mga sudyante, ingat-ingat po sa inyong lahat. So, siyempre sa mga nanay at tatay, nako, wag na wag malilate sa pagsusundo ng mga bata. Yes, so, paano ba yan? Oras na naman po muna para ako ipansamantalang mag-vavush. Thank you, and I love you guys from the bottom of my heart. Siyempre, bukas magsama-sama ulit tayo sa dating oras. Same time, same place. Charot. Yes, abangan nyo na guys ang programang Oragon Express with Rod Rabbit. I love you from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. Here's Alan Walker. Stay tuned in only on Big Double 90.7. Oragon.

0: Kutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Mas sa Bicolano, Urakun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: nga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: Pero teka, hindi lang yan.
0: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali.
1: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
0: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
0: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

0: Nay, gusto ko naman daw ko tamang balus. Mag-iwanin ate.
1: Nay, pwede.
0: Tanong mo, Nay. Nasa tamang edad naman mag ako, Nay, para magbalus.
1: Punapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

You're listening to 90.7 Radio Rangoon.

0: guys, sa totoo sana, gusto rin ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, guys? Tapos mo kita maragayan at sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, guys, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado, uhagod!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pagpatay lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You want it.

0: seat.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: So, ano pangalan mo?
4: Pastorolo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang Mains Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mains Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mains Mula Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Delgado o Hagon.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digdig?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digdig?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digdig?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Aming Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Aming Sumula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Aming Sumula San Fermin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
6: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: and the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Ano ang nararamdaman mo?
4: Makakupo.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi. Nahihilo ko palagi.
3: Pag binubuka mo, silang buwan ka na nakahiga lang.
4: Isang buwan po. Pag nakupo po ako, minuto lang po.
3: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka. Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo.
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Tidoran Albay, beside Tidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Amin's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edwin Bantan. Pipagulang mo pa, Edwin.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya, kaoperahan.
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po, hindi ko managulong ng taong alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap.
5: Nag-inupis na po ang alapaap.
1: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval ano.

0: yung maliit na bagasya nakita ko.
1: Oo, kulisos na siya.
2: Ang names mo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Tidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tidoran Albay. Beside Tidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo!
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May natutulungan pa yun po. May dagang ko natutulong.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun nga.
4: Ano dati ang mga hilang mo na pinacheck up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang names mo nga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtigang ko dito sa Mings Wellness Center. Okay. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahay. Hindi na po kinatati na yun. Parang kumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Mings Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
5: Sir, anong pangalan mo?
6: Karuyo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagtiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Mings Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, Kim.
5: Tumutin po kami 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka
4: dugo.
5: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po sa po.
4: Wala na yung
5: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kape.
5: Bukol.
4: So ano nakatulong sa'yo? Yung Ning's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: number of 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Minis Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po,
2: malabo.
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw
2: na. Nakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang ice ba?
4: Maganda yung ice ba.
1: Ang Minis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Minis Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Tulong.
2: Tulong beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
5: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, piranan sa naso BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
2: Tapos, per me nagpapa-blood chem?
5: Yes.
1: Ang Minis Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
4: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Apat na beses.
4: Anong makulog? Tulak?
5: Ako na.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O ngunyan na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kang daghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman nagparakulog.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, bakit taas. Tapos yung minsan yung pandin ako, nagpapaltikwit. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Ito po yung mince pot.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan din naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan? Alan mo?
5: Maricel. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Mince pot.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pagdumi po, dati minsan din nakagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
5: Napaganda na po.
2: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santorino, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Pilatus Gaming. Medyo matangli ang nalawas ang mga damon, ang bitan, tubod.
4: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
5: Maray, ano lawas ko ay garo. Ang pagpagturo, kumakukin mo lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi mo po.
4: Maayos na? Maray su kape?
5: Iyo po,
1: ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santorino, Rizal Street, Banwaan, Piduran, Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Pilatus Gaming. Video matanday ang nalawas ang mga damon, tubod.
4: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na? Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray po. Lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkatulog mo?
5: Pagkatulog, kumakukin mo lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi mo po.
4: Maayos na? Maray su kape?
5: Oo po.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok
6: San Juan ang iyong kalusugan. Sana po mga ka-wellness, naka-live na po ako. Sana ay mag-share na po kayo. Dahil meron po tayo ngayong babasahin na itong mga sumali sa atin ngayon na araw na to, yung mga gusto pong makakuha ng libreng kape. Ayan ha, bakit tayo namimigay ng kape? Meron po tayong challenge ngayong buwan na to. Halimbawa, mataas po ang uric acid mo, mataas ang cholesterol, may mataas ka pong creatinine. So, meron po akong challenge. Ha? So, hindi po lahat ay pwedeng sumali. At hindi rin po pwedeng lahat ay pwedeng humingi ng kape. Challenge lang po to ha. Tandaan po, every month meron po tayong challenge. Meron po tayong gagawing mga papromo para maka-avail po kayo ng mga libre. So, hindi po lahat ay pwedeng sumali. Ang mga pwede lang makasali, yung mga magsisend lang po sa akin ng blood chem result. So, ngayong araw na to, may napili na po ako, tapos tatawagan ko po yan. Tapos, dadalhin sa wellness center ko yung kanyang blood chem. Pagkatapos po ay che-check-upan natin siya, ipapaliwanag natin sa kanya kung ano ang mga dapat gawin, dapat kainin, at mga dapat inumin. Ngayon, kung hindi po kaya na mag-disiplina, hindi po kayo pwedeng sumali. Kaya dapat, ang sasali lang dito, yung talagang gustong gumaling. Ang mga gustong gumaling, kaya nilang gawin yung ating mga pinapagawa, yung ating mga disiplinang pinapagawa. Hindi po pwedeng sumali ang, binago yung lifestyle ko. Ha? Kung gusto nyo lang po makakuha ng libreng kape, gusto ko po, gagawin nyo po yung ipapagawa namin. Kasi, after one month na hindi naman po bumaba yung inyong mga blood chem, ibig sabihin, hindi naman po nyo inayos yung buhay nyo, yung mga pinapagawa namin. Okay? So, yan po ang ating challenge. Doon sa mga makakasali, doon sa mga mapipili ko, bibigyan ko po kayo weekly ng pang-inom nyong kape 2 times a day. So, weekly yan. 14 sachet, bibigyan ko kayo ng 2 box every week. After 1 week, after 1 month, magbablood camp po kayo. After another month, magpapablood camp. After 2 months, stop na po. Pag hindi po yan bumaba, ibig sabihin, hindi naman po kayo sumunod sa mga pinapagawa natin. So, useless lang. Dapat may makita kong pagbabago. Okay? So, ano nga ba ang ating pinapababa? Ang pinapababa natin ay yung ating mga results sa ating blood chem. Ayun. O, sige, wait lang po ha. Hahanapin natin kung ano yung ating topic ngayong araw na to. Hanapin ko yung mga sumali. Pipili ako ng pinaka worst na blood chem result. Tapos siya po ang ating ibobola ngayong araw to. Kasi marami po ang sumali. So hindi po ako pwedeng pumili lang kung sino. Kailangan fair ipadaan natin sa raffle. Lahat po ng sumali na nagbigay po ng blood chem sa akin ay aking isasali. Yung hindi po nagbigay ng blood chem, mag-send na po kayo para makasali kayo. Ha? So ngayon, yung mga nag-send ng blood chem result, sila muna ang iraraffle ko ang name. Tapos kung sino ang napili natin, tatawagan natin. Okay, ayan ha. Sino ba ang mga... wala pong nag-send sa akin ng mga blood chem result. Meron akong nakita kanina, pero sana po isend nyo sa akin sa messenger ko. Sa messenger ko, para makapili na po tayo ngayong araw na to. Saan na ba yung mga nag-send sa messenger ko? Hinahanap ko po. So, yan ha. O, yan. Pwede nyo bang isend ngayon sa messenger ko? Kung gusto nyo pong sumali, send nyo na sa akin ngayon para makasali na po kayo. Okay? So, asan ba yun? May mga nag-send na. Sino ba ang nag-send na? Hanapin ko po kung sino ang nag-send, ha? Sana makasali. Pwede po kayo lahat po pwede sumali. Pero ang ano nga, ang rules, mag-send muna kayo ng blood chem result. Latest po. Tapos, pag nakita ko yung blood chem result nyo, kasali po kayo dun sa pagpipilian namin. Kaya nga po nag-chat na ako kanina na lahat ng gustong sumali, hanapin ko na ngayon, maghanap na po kayo ng inyong result sa blood chem nyo para makasali po kayo. Wala naman pong nag-send sa akin. Asa na ba yan? Send na po kayo sa akin ngayon ng inyong blood chem. Si Beth Espililuiting, nag-send yun. Tingnan ko ha, Ma'am Beth. Beth, ito. Pag nag-send po kayo, yung clear ha, mataas yung blood urea, mataas ang creatinine, mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol. Okay, Ma'am Beth, isasali kita at tatawagan po kita ha. Ito, ang unang sumali, pero ang gusto ko po sana, kasi medyo mataas ang creatinine eh. Mataas yung creatinine nung binigay mong blood chem result. So, ang gagawin ko lang po, papainumin siya natin ng kape twice a day. After 1 month, ibabalik mo sa akin ang blood chem result mo. Titingnan ko kung ano yung mga bumaba, ha? Bet? Pero mas maganda, pumunta ka sa akin personal. Personal po tayo mag-uusap bago ko pa inumin ng Nin's Cafe ang iyong asawa. O yan. Beth Espililuiting. O, hahanap pa po ako ng isang pwedeng mabigyan natin ng Nin's Cafe. At hindi lang yan ha. Dapat po mga kaibigan, sino ba dyan ang nag-send ng blood chem sa akin ngayon? Wala akong makita. Ito na muna si Ma'am Beth Espililuiting. Pwede ba kitang matawagan, Ma'am Beth? Ma'am Beth, tatawagan po kita ha. Pakatapos ko dito, tatawagan po kita para mapaliwanag ko sa iyo yung ating mga rules. Para alam nyo kasi, syempre, buhay po yan. Pag tayo nagkamali, hindi natin inayos, mataas ang creatinine. Pag yan nag-300, candidate na yan sa dialysis. E sa iyo po, mataas ang creatinine, mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol. Pwedeng, ayan, okay po, thank you. Okay, Ma'am Beth, isend mo sa akin yung number mo ha, tapos tatawagan kita right after ng aking program. So, ito na po, nakakuha na ako ng isa na kasabay sa ating challenge, pero sana gusto ko, gagamutin ko yung asawa mo or yung partner mo kasama lahat ng mga product ko. Isa ang kape. Kasi ang kape maganda sa mataas ang uric acid, mataas ang cholesterol. Meron na akong nakita niyan. Pero pagdating sa creatinine, meron pong ibang iniinom dyan. Ngayon, kung willing ka na idiretso, isabay na ang ibang organs sa pag-detox, kasabay na dyan ang detox eh, kakausapin mo dapat yung partner mo. Dapat yung papainumin nyo po ay naniniwala sa natural healing. Dapat yung papainumin nyo ay hindi po pilosopo. Pag pilosopo, wag na po kayong sumali. Kasi hindi po lahat ng tao ay naniniwala sa natural healing. Usually, yung mga mayayaman, hindi po yan naniniwala. Sa doktor po yan, pabayaan na natin sila. Kasi may sarili po yan na pag-iisip. Hindi natin yan pwedeng saklawan. Kahit pa-partner natin yan. Ha, kahit na asawa natin yan, mahirap po magpainom ng mga food supplement. Ngayon, para na hindi naman po kayo, halimbawa, hindi naman po maapektuhan yung health nyo, kailangan ko po na makausap kayo, pati yung isinali nyo. Kasi kung hindi nyo po, hindi ko makausap yung sinali nyo sa challenge at pinainom nyo, ngayon, pag nagkamali tayo, pwede tayong ireklamo niyan. Pero, magpapapirma po ako ng tawag dito na hindi ko kayo pinilit at hindi ko rin kayo pwenersa. Diba? Kusang loob po yan. Naiinom kayo ng mga product ko. Pero sa nakikita po ko po kasi, pag medyo delikado na, hindi na pwede. Ha, ito o, nakita ko. Kasama ang creatinine dito. So, pag kasama ang creatinine, hindi natin pwedeng isali. yung buhay natin ay hindi pwedeng ganito. Dapat makausap ko po talaga. Okay ha? So, alam nyo ang kagandahan dito. Ang mga pumupunta po sa akin, mataas ang creatinine, mataas ang sugar, yung cholesterol at uric at sugar, madali po yan mapababa, 1 month lang, pag sumunod sa mga pinagbabawal at pag uminom ng mga product ko. Ngayon, ang challenge ko kasi is kape lang. So, alam niyo mga kaibigan, pag medyo mataas na ang creatinine, binabawasan na natin ang kape kahit pa yan ay herbal. Hindi po ako basta-basta nagpapainom ng herbal na kape, pag 300 na pataas ang creatinine, lalong-lalo na pag 500 na po pataas, hindi na po pwede. Okay, ang kailangan niyan ay product para sa kidney. So, sabi ko nga po, ang kape ay nakakatulong, pero hindi po siya gamot na talagang iinumin mo para bumaba ang creatinine. Yung cholesterol pwede pa, yung uric pwede pa. Pwede pa yun magkape, pero pag mataas na ang creatinine, sabayan na natin ng mga food supplement. Sasabihin ko sa'yo, pag sinabayan mo yan ng mga food supplement, 2 months to 4 months, itong binigay mo sa akin ng mga blood chem result, sigurado po yan na magno-normal yan. 100% pag sumunod sa mga bawal na pagkain. Pag mataas na po ang creatinine, above 300 na, bawal na po ang karne. Lahat ng klaseng karne. Bawal nang uminom ng sobra 2.5 liters na tubig. Bawal na ang maalat, bawal ang matatamis.

sakit. Kaya nagkaroon nga po ako ng challenge ngayon para makita ko sino yung mga dapat nating i-detox. Ha? Sino yung mga dapat nating bigyan ng pansin. Kasi po alam nyo mga kaibigan, sabi ko nga po, hindi lahat ng tao ay naniniwala sa natural healing. Lalong-lalo na kung matanda na yan sa doktor, wag na po natin yan pilitin. Kasi pag matanda na po ang tao at binigyan nyo pa ng mga food supplement, na kung sa totoo lang po, tumanda na yan sa doktor, hindi niya na yan tatanggapin. Hindi na tatanggapin ng katawan ng matanda ang mga food supplement dahil marami na pong mararamdaman niya ng mga sakit. Healing crisis, baka hindi kayanin. Lalong-lalo na pag ang tao ay nasa 70 years old na at na-stroke na. Kaya ayoko na yan bigyan. Ngayon, kung yan po ay sanay naman sa mga herbal, wala na po yan masyadong healing process. Okay? So, ayan. Kanina po ay naandyan ako sa Barangay San Roque. Almost 300 pong bata ang ating nabigyan ng mga food supplement. At ngayong hapon, nagpunta naman po ako sa Barangay Banyo sa Albay. Diyan malapit sa may palengke. Namigay naman po ako ng 200 na supplement na mga anong tawag dito? School supplies sa mga bata. Yan, madali naman ako matapos. Kaya bukas po, ito naman ang aming schedule. Hanggang Lunes na lang po ako mamimigay ng school supplies kasi po baka masayang at alam niyo na umpisa na po ng klase. Kaya stop muna ako hanggang June 15. Ang atin ang ipapamigay ay libreng check-up at libreng doon sa mga check-upan ko, magdadala po ako na ang mga food supplement na libre. Yan. So, sino ang gustong magpa book para sa mga libreng food supplement at libreng services ng NINS Wellness Center? I-PM na lang po ako. Okay. Ayan, okay FM, Sorsogon, naka-hook up na. Bukas, andyan po kami sa Sorsogon City. Punta na po kayo para magpa-detox na kayo, ha? So, ayan, Saturday, June 6, tapos na to. Sunday, tapos na rin. Monday, tapos na kanina. Tuesday, Lamba. O, yung mga nagte-text po sa akin, kailan kami sa Lamba? Bukas po, nasa Lamba kami. Magiging mahigpit na lang po ako ngayon, mga taga-Lamba. Pag ang hawak niyong ticket ay 5, isa lang po ang bibigyan ko. Ngayon, kung hindi po kami sinunod ng mga BHW or ng mga nag-a-assist sa inyo at binigyan ang isang kakilala ng 5-5 ticket, hindi ko po yan i-honor. Dapat bigyan lahat ng mga pamilyang merong 5 anak, bigyan naman yung iba. Lahat po nangangailangan, especially po yung mga pobre lang talaga ang bibigyan ko. Yung mga mayayaman po, kayo ang magdo-donate sa akin. Ha? Hindi na kayo pipila. Kanina ang mga pumila, ang gaganda, ang yayaman, hindi na yan kailangan, mga kaibigan. Para na yun sa mga pobreng tulad ng mga nasa squatter. Kaya siguro sa susunod tan, unahin natin yung mga nasa squatter kasi sila talaga yung mga pobre. Ha? Sila talaga yung mga nangangailangan. Meron ba ditong mga nasa squatter pa? Yung iba ata hindi naman nasa squatter. Nasa bundok na to eh. Anyway, yung mga nasa relocation, talagang nangangailangan naman yan. Ito Lamba, tsaka Puro. O bukas po, ang dadalhin ko sa Lamba, 215 school supplies. Sa Puro naman, 350. Tama? 350 tsaka 250 o di 600 lahat. Inuulit ko po, para lang po sa mga nangangailangan. Maawa na lang po tayo sa mga pobre. Kung kaya naman natin to, wag na po tayong pumila. Ako kakilala niyo si BHW, hindi po pwede 5, ha? Ayan, eto po. Tama, diba, Tan? Ang binibigyan natin, yung mga kapos palad. Dahil alam niyo mga kaibigan, ay yung sa taisan po, hindi na po inabot mga tugang. Pasensya na, kasi late na kasi kami namigay. At yung sa taisan, medyo malaki. Iabot ng 1,000. Doon muna kami mamimigay sa mga medyo maliit-liit na barangay.

0: Masusunod na lang po kayo, okay? Tuesday sa Lamba. Bukas yan. Hapon naman sa Puro. Wednesday, June 10 sa Binanwahan East. Ano to? Bangkir? Ano to?
1: Ano yan?
0: Buragwis East. Ito nga. Ang dami nito.
1: Pero 300 lang.
0: Hindi. Bangkiro. Buragwis? 350? Ano itong 450? Saan to?
1: Are.
0: Binanwahan East?
1: 100 man lang.
0: Yan. Ah, okay. Binanwahan East, 150. Buragwis, 350. Inuulit ko po, isa lang na ticket para sa isang bata. Kung ang anak mo lima, yung isa lang ang nakalibre, ha? June 11, humapon sa umaga. Ito po, meron tayong check-up dito hanggang hapon. Pwede pong magpunta yung mga taga-bangkiruhan, magpalinis ng mata, magpalinis ng tenga, at magpa-check-up kasi may libre naman po kayong 1 week na food supplement. Sayang pa naman yung matitipid nyo, di ba, makakatipid na kayo ng worth 1,000 or 2,000, sayang mo pa ang hanapon, di ba? Mag-meron kayong eye spa 250, ear spa 250, therapy 250, yung eyewear 250, yung pampatak 250, yung check-up 250, yung gamot mo, supplement 500, 2,000 na yan lahat. Nalibre mo na. Ang kailangan mo lang ay pasensya. Kasi, pag wala po kayong pasensya, hindi nyo ako maaantay. Kasi imagine nyo, 100 na mga nanay ang check up natin. Ang check-up po, hindi po hula-hula lang, ha. Kailangan yung mag-antay. May fasting po yan na 2 hours. At mag-computerized check-up po tayo. So, paano kayo matatapos kung gusto nyo 1 hour lang? Hindi po kayang tapusin. Talaga po, mga kaibigan, maniwala kayo. Pag nagpapacheck up kami ni Agom, kailangan ang isang araw namin, lalo na sa Metro Manila, mag-aantay kami sa doktor talaga dyan sa Metro Manila. Napunta ako ng doktor sa Manila, alas 5 ng umaga, andun ako kasi galing ako ng Legazpi. Wala pa naman ako noon na bahay sa Manila. Nakapila ako simula alas 5, nauna na ako, pero na-check up ako alas 5. Nakaka-uwi ako alas 6. Ganyan katagal, lalo na pag marami, katulad sa Nins Wellness Center, 100 na pasyente. Hindi po yan basta-basta. Kaya, yung mga wala pong pasensya, wag na lang po kayong pumila, doon na lang po kayo sa VIP. Diba, tama? VIP. Ang VIP sa mga private, alam niyo kung magkano sa private ang check-up? Galing lang ako doon last month, 3,000. Check-up pa lang yan. So, yung mga ayaw pong pila, doon po kayo sa private. Hindi po kayo pwede sa mga mura. Kasi katulad ko, ako po, mura lang po ang talent fee ko, TF, professional fee. Tawag dyan, check up. Sa mga wellness ko, 250 lang. Bayad lang po, pambayad lang namin sa mga secretary namin. Hindi po kami nag-charge ng 3,000 kasi mga medical doctors po yan ang mga sikat at malalaking hospital. So dito, libre lang po, pangmasa. Libre. May libre pa pong food supplement. Pag gusto mo pang malinisan ng mata mo, may libre pang eye spa. Kag gusto mo pang malinisan ng tenga, ear spa. Pag gusto mo pang magtiyaga muna ng hindi masyadong kagandahan na eyewear, libre pa yon. Okay? Kaya, ako naman po, kung naririnig niyo po yung mga gumagaling sa akin, totoo po yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag gumastos ka para sa health mo, gagaling ka. Pero kung lahat libre, kasi konti lang naman po ang libre, 1 week, hindi ka gagaling kasi titingga ka, titigil ka, o di wala na, hindi wala ng kagalingan. Kaya sabi po ng mga pasyente, Ma'am Nins, alam mo, yung binigay mo pong libre sa akin, nag-CR ako, iba-iba ang kulay. Naging normal na yung pag-CR ko, naging normal yung pagtulog ko, kaya kinontinyo ko po ng 1 month. O, ganyan po. Hindi po yung, ang ganda-ganda po ng binigay mong food supplement, Ma'am Nins, kaya lang, tinigil ko ng 1 week, bumalik na naman yung sakit ko after 1 week. Alam niyo po kasi mga kaibigan, pag tinuloy-tuloy nyo, ang cells natin namamatay at nagpapalit after 120 days. So, yung 120 days na yan ay 4 months. Pag yan tinuloy-tuloy nyo, sinasabi ko po sa inyo, lahat ng mga nagpapa-blood cam sa akin, nagiging normal kasi talagang pinagsisikapan nila na maging normal at huwag nang tumaas. Kaya, ang kanilang mga blood chem, ang kanyang blood chem result ay nagno-normal. Meron nga po akong pasyente nung pumunta, mataas ang uric, mataas ang urea, mataas ang cholesterol, mataas ang creatinine, mataas mga lima. After 2 weeks, 2 na lang ang mataas sa kanyang blood chem. So yan po ang gusto kong mangyari sa inyo. Kaya wag niyo pong, alam niyo, uric pa lang, nagkakaroon pa lang kayo ng gout, masakit na, paa pa lang, grabe na. Lalo na kung lahat ng mga daliri niyo ay namamanhid na. Alam niyo yung inyong mga hinahawakan ay pwedeng mahulog dahil wala na pong itong mga daliri niyo, mawawalan niya ng pakinabang. Ah, wala na yan silbi dahil hindi niya na kayang magbuhat, hindi niya na kayang kung ano po yung mga hinahawakan niyo ay pwede pong mabagsak na yan. Okay? So, yan po, uric acid. Sino ba ang mga matataas ang uric acid dyan? Ah, sino ba dyan ang mga matataas ang uric acid? Pumunta po kayo sa Ninis Wellness Center. Napakaganda ng supplement ko para sa uric. Okay, June 12. Sa Dita po tayo sa umaga, 200 na bata ang bibigyan. June 12 sa hapon, San Joaquin. Okay, June 13, Victory Village. Ito, marami-rami to. Marami ang squatter dyan talagang bata. Ha? 400 na bata. Siguro ang mabibigyan ko lang nito, 300. Ano? Sa morning po yan. Kaya, yung mga dala-dalawa po dyan ang ticket, isa lang. Okay? June 13, Victory. Barangay 27. Saturday. Monday, June 15, Balugo. 116 bata. Saan ba ang Balugo? Uwas? Yung hapon, sir, saan tayo sa Uwas? Meron po tayo dito. Siguro gagawin ko na lang pong Sunday. Barangay, or i-insert na lang namin. Insert na lang namin yung Barangay 17 sa Sabado ng hapon. Mga alas 4. Tapos, meron din po kaming June 16. I-insert na lang namin alas 4 ng hapon. Siguro mga 150 na lang ang ibibigay namin. Barangay 17, ganyan din. I-insert ko na lang dito ha, Barangay 16. Yung mga hindi po nabigyan, meron naman po akong ibibigay sa inyo pagpunta ko dyan. Okay? Okay. 4 p.m. Ito sa hapon, 4 p.m., 150 na school supplies. Ayan, sana mga kaibigan, yung binigay ko po sa inyo ay nakatulong po sa inyo. Okay, so sige, sino ba ang bibigyan natin ngayon ng school supplies at kape? Sino ba ang mga nag-share dyan? Okay, mga nag-share, piyesta sa June, advance happy piyesta sa mga taga-Kamalig sa Barangay Magugon, Kamalig, sa June 12 and 13. Pwede bang makipiyesta? Masarap kasi ang ibo sa piyestahan. Okay, so makipiyesta po ako sa inyo, ha? Grabe, ikaw na nag-a-apply, hindi ka naman inimbita. Ikaw talaga, Ma'am Ninsa. Okay, naka-hook up na po ang Sigaw FM. Si Lizelle Armes, nag-share na po ako. Si B. Canale Olikino is watching. Si 109.WGBFM, naka-live na. Si Net Lodronio Datun is watching. Okay, si Beth. Watching si Beth. Hello, si B. Si Maya Abarinso. Si, ano pa yan? Si Net Datun ay nag-share. Okay, Net Datun, nag-share ka? Ano pangalan mo? Daatun. Net Daatun, nag-share si Ma'am Net Daatun. Si Serene Coral. Live na po. Si Anli Ventura, Dan share. Si Christian Bundad, good afternoon po, Ma'am Nins, live on air sa Radyo Bandera, Polanggi. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sino ba yan? Si Anli Ventura. Si Christian Bundad. Okay. Christian Bundad. Di pa tayo nagkikita, Christian, ano? Ang nakikita ko dyan na technician, yung babae. Okay, si Jennifer Fernandez. Fernandez, Jennifer. At si Joseph Nerick is watching. Fernandez Jennifer, pa-shout out po sa mga kung visible. Okay, Wow Smile Media, si Daaton, si Belinda Barbuena. Belinda, okay. Isusulat kong pangalan mo, ha? Belinda Barbuena. Tapos, si Geraldine Bejerano, Maria Andes. Okay, si Andes, Maria Andes. And, sino pa ba yan ang nag-share? Si Margie Bagasala. Si Ma'am Bejerano. Okay, ha? Tapos, si Das Escobedo, si Nerick, si Rosa Condat, si Nerick nag-share, Joseph Nerick. Ayan. And, sino pa ba dyan ang nag-share? Sige, pakishare. Ayisa Kining, sana mapili po ako sa school supply para sana ko yung mga napili po na mga school supplies, pwede nyo na pong kunin sa mga wellness ko. Basta mag-chat muna kayo sa akin para masabihin ko doon yung mga sekretary ko, nabigyan po kayo. Si Net, Daaton, Wilfredo, Geraldine, sino pa ba yan? Sino pa? Si Ayisa, okay, Navarro, Stella. Ayan. So, mga nag-share po, may chance po kayong manalo. Sana po, ma'am, mapili ako sa school supply para sa kapatid ko. Anim po kasi kaming nag-aaral. Si Shena Parko. Okay. Shena Parko, taga saan ka ba? Anong grade ang mga kapatid mo? Paki-chat na lang po, ha. Paki-PM na lang po ako. Oh, si Beth Espilaloyting, nasend ko na po sa messenger. Marlene Yanson, Wilfredo, Bill Rillo, wala ka pang share buds. Olyamanes, Buban, Marco, good afternoon po. O, si Marco, isasali natin si Marco, ha? Kasi may share bad siya. Tapos, okay, FM ka, nakikinig. Okay, Mary Grace Parko. Iba naman si Parko. Iba naman si Marco. Okay, kasali po kayo. Ayan, mamaya na po ako magpipili ng mananalo, ha? Ayan, done share. Ayan mga kaibigan, ano ba ang magandang topic ngayong araw na to? Ano ang gusto niyo pong topic mga kaibigan? Sino ba dyan ang mga may sakit? Sino ba dyan ang mga tawag dito? May mga iniinom na mga maintenance at gusto niyo na pong gumaling. So para gumaling na po kayo, magpunta kayo sa wellness. Maniwala kayo mga kaibigan, ang pinakamagandang product ko, yung product para sa puso. Pinakamaganda kasi yung mga 4-bypass, hindi na po nababypass after 6 months nung magpa-detox sa Nins Wellness Center at uminom ng mga product ko, hindi na po sila nabypass. Narinig nyo naman, di ba? Ang gaganda ng aking product. Kaya kailangan, may nararamdaman pa lang kayo, yung nananakit ang ulo, nananakit ang dibdib, kumakalabog, ninenerbiyos, hinihingal, hinihika, kinakapoy, kikapoy daan pagangos. Ayan po, pumunta na po kayo kasi baka yan po ay mga sinyalis na meron na po kayong pagbabara sa inyong ugat, ayan, sa puso. Delikado po yan pag hindi po natin yan naayos mga kaibigan pag napabayaan. Kaya kailangan may mga pagbabara-bara pa lang. Okay lang po kumain ng mga may lana, basta may protection po kayo. Kasi kung wala kayong protection, dire-diretso ang atake, dire-diretso ang stroke. Pero kung may herbal supplement po kayo or mga iniinom na pampatanggal ng bara, pampalusaw ng mga bara, hindi po agad-agad kayo maa-atake or may stroke. Dahil meron po kayong ginagawang paraan, iniinom kayo ng mga supplement at nagpapainit kayo araw-araw. At nag-exercise po kayo, 'di ba? Okay, si Mary Rose Bona Obra. Ayan, anong oras ka ba nag-share? Okay, nakikita kasi dito kung anong oras kayo nag-share, ha. Pag nag-share po kayo ng lampas na po 5:30, hindi ko na po 'yan sasali. ha, kasi late na po yan. So 5:15 to 5:30 pwede pa po kayong makasali, kaya maaga po kayong mag-share. 5:15 to 5:30, okay? Okay, so sige. And syempre, yung mga umiinom po ng tubig, sila po ay hydrated. Pag lagi po kayong uhaw, lagi pong dehydrated, nagkakaroon na po ng sakit ang ating mga cells. So, uminom ng maraming tubig, totoo po yan. Kasi mahalaga naman sa ating katawan at sa ating kidney, dugo, balat at buong katawan natin ang tubig. Pero alam niyo mga kaibigan, pag sobra naman ang tubig ay nakakasama naman. So, sobrang dami, maaaring bumaba ang sodium sa katawan at magdulot ng water intoxication or hypothermia. Ibig sabihin, delikado po. So, pag-inom ng tubig, base po yan sa weight nyo at kung anong height nyo, ano sa weight. So, ano ba ang hyponatremia? Ang hyponatremia, mga kaibigan, ay yung sobra-sobrang water sa loob ng ating katawan. Kung saan sobrang tubig ang iniinom hanggang sa matunaw o bumababa na ang level ng sodium sa ating dugo. Hindi po pala yan maganda, mga kaibigan, pag bumaba ang sodium, kasi ito ay nagbabalanse ng likido sa ating cells. Kapag bumaba ito, ang tubig ay papasok sa cells at magdudulot ng pamamaga or swelling, lalo na sa ating utak. Kaya, huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga kaibigan nyo na wala naman pong pag-aaral. Sabi ng kaibigan mo, uminom ka ng 1 litrong tubig pagkagising sa umaga. Ilang baso ba yan? 4. Hindi po yan maganda. So, ang maganda po na pag-inom ng tubig ay oras-oras. O, kung malaking bulas ka, pwedeng 1 baso oras-oras. Kung maliit ka lang naman, 5 feet ka lang naman, at hindi ka naman masyadong katabaan, kalahating baso lang. Ayo ha? So, ano ba ang mga sintomas ng water intoxication? Ibig sabihin, sobrang tubig. At ano rin ang mga signs na kulang din sa tubig? Okay, unang-una sa water intoxication, masakit lagi ang ulo. Minsan nahihilo. Minsan nangihina. Minsan nasusuka. Minsan nanginginig. At pagkahimatay. So, gano'ng karaming tubig ang dapat inumin kada araw? 8 to 10 na baso or 2.5 liters kada araw ang karaniwang rekomendasyon. Depende pa rin, sabi ko sa inyo, sa bigat ng katawan, physical na aktibidad, klema, mainit o malamig, kalusugan ng kidney at puso. Kasi pag may problema na po ang kidney, bawal na po uminom ng maraming tubig. Pag may problema na rin ang puso, ganun din, bawal uminom ng maraming tubig. Kailan na nagiging delikado ang sobrang tubig? Kapag umiinom ka na ng 4 liters or higit pa sa maikling oras, lalo na kung hindi ka naman nagpapawis, talagang mamamaga ka. Ayan ha, maghuhurubag katabi. Kapag may kidney disorder, hindi na ilalabas ang sobrang tubig. Kapag may heart failure, pwedeng magdulot ng fluid overload. Ayon, kung umiinom ng tubig kahit wala namang uhaw, paulit-ulit kada minuto, hindi po yan maganda, mga kaibigan. Okay, sino ba ang mga dapat mag-ingat sa pag-inom ng tubig? Mga may chronic kidney disease, may mga heart disease or fluid retention problem. Pag namamagana po kayo, harap o mukha or katawan sa baba, yung lower part sa mga paa nyo, huwag na po kayong iinom ng maraming tubig, lalong-lalo na kung hindi naman kayo nagpapawis, ha? So, mga umiinom ng gamot para sa high blood or antidiuretics, bawal po kayong uminom ng maraming tubig. Mga senior na may mahinang kidney function, may mga hypothermia, history ng electrolyte imbalance. Ano? So, kailangan mga kaibigan, balanse lahat. Yan din, ayan, yung sign daw po na yan, na para kang laging nalilito, lagi kang parang nagkakaroon ng brain fog, hindi po yan maganda. Maraming sinyales yan, pwedeng nai-stroke ka na, Yung parang nagkakaroon na po ng brain fog or pwedeng nagkakaroon na po kakulangan ng blood supply, oxygen supply sa ating brain. Okay? So, pipiliin ko na po yung limang mananalo ng school supplies. Kasali na ang isang kape dito. Halika na sir, ikaw na, ako na lang. Ako na lang po, ito ha, pipiliin ko. Pili, pili. Oh, ito ha, number one na winner, si Beth Espililoy Ting. Okay, Beth Espililoy Ting, mamili ka na lang. Kape or school supply. Si Maria, Maria Andy. Okay. Tapos si Shena Parko. Nanalo ng school supplies. Si Joseph Nerick. Nanalo ng kape. Shena Parko. And hindi ko mabasa. Bans, ano ba to? Belinda Barbuena. O yan po ang nanalo. Lima yan ha. O sige, pili na po kayo. Anong gusto nyo? Grade 1, grade 2, grade 3. Okay? Oho. Okay, ang mga nanalo po nakalista. Tingnan na lang po sa post ko kung nanalo kayo. Tapos, claim nyo na lang po ang inyong school supplies sa wellness center ko. Ayan ha. So, eto na po. Winner school supplies. Yan. Winner. Yung mga nakakuha na, maraming salamat. Sana nakatulong po sa inyo ang ating pinapamigay na school supplies. Okay. Maraming salamat. Sa mga gusto pong magkita ang aking live, mag-follow lang po kayo sa akin. Kape na lang. Okay. So, isang kape lang po ang ibibigay ko para kay Beth Espililoy Ting. Yung iba po, school supplies na ha. O yan. Sige, maraming salamat sa mga nanood sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat sa mga nag-share ng live ko. At maraming salamat po sa mga nagpunta kanina. Nabigyan natin ng mga school supplies. Sana maraming bata ang ating natulungan ngayong araw na to. Diba? Okay, thank you po so much. God bless po sa inyong lahat. Ito po, may ipapadinig po ako sa inyo na buhay na patotoo, na natulungan ng Ninis Wellness Center, at sana kayo rin po ay magpa-detox na para matulungan din kayo ng mga products ko. Pakinggan niyo po to.
2: Hi, Madam. Ika ang coordinator pinig di sa Barangay AM. Salamat na maray sa imuta. At least sa mga aki, natawantaning, ano, maski para kita sa barangay hon, mainitong digdi. Pero dako lang ako na pasalamat ni sa imo. Ano pala ng tigkaramo sa po na pasyente ni Ika?
3: Yes, ma'am. Naging pasyente mo po ako. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer.
2: O, kang nagpa-check up pa sa po, anong taon?
3: Ang year, ano ba, 2004.
2: Ano ang improvement na pag nakainom ka po mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
3: Hindi pa ako nakainom. Kasi may akong nalilibo, maluloy ang buhay.
2: Nagluluya ka?
3: Tapos ang pagkaon ko,
2: magayon. Hindi ka nagiganaan magkaon.
3: Mas kaya pagkaturo ko.
2: Anong stage ka?
3: Stage 2A.
2: Stage 2A. Ano ang gustong gusto-gibon sa imo kontoktor o perahan?
3: Dati ma'am, naano na ako. Nag-undergo na akong chemotherapy, radiation, tsaka therapy. Kaya lang, yung mga gira-raiso na namamatang ko. Tapos nag-apook pa ako may dugo.
2: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nag-apook pa pang may dugo? O kang nag-inom ka sa kuya, perang bulan lang?
3: Siguro one year naman ako malam na nag-take
2: supplement ko. Saka mo na, saka talagang nagpundo ka na kasi nahiling mo maray ka na.
3: Ay, sige-sige pa. Ako
2: hanggang ngunyan?
3: Hanggang ngunyan, sige po paminom. Lalo na yung guyaban juice.
2: Oo, hanggang ngunyan, nagbakal ka pa kang
3: yes,
2: supplement
3: yes,
2: mo. Pero anong namatian mo? Nawara na gabuso mga...
3: Marayo na ang katulong ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong siyapin ko ano na. Talagang sagana ang pagkaon ko.
2: Saka magayon na lang aura mo.
3: Yes, ma'am. Dauna sa kuya, ma'am, na nagtatarama talagang maray na sa kuya ang aura.
2: Oo, Dahil ka pa, nagpahiling kung may isi kaya at cancer ka pa?
3: Dahil pa ako nagbalik sa doktor.
2: Balik ka. Tanganin kung ikaw pa at least matawang tapan yung ano, marahay ka pa ng tuluyan.
3: Okay.
2: Eyo, ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2 na ini pala na cancer na ni pwede pa ining marahay?
3: Yes, sa kuya mga may mga cancer man na arog po, yan magduman lang po kamo kay Dr. Nin Rosal. Ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po pa sa iyang mga produkto.
2: Wow, salamat.
0: Ayan, kung may mga cancer kayo, stage 1, stage 2 pa lang, kaya po yan malunasan. Pag 4 na, mahirap na. Kaya punta na po kayo habang hindi pa malala. Kahit anong sakit, pag malala na, wala na tayong oras para yan ay mapagaling. Pero, pag hindi pa naman malala at nag-uumpisa pa lang, marami pang time si Lord para ikaw ay gumaling. Ang tama lang na mahanap mo yung taong makakapagpagaling sa'yo at hindi habang buhay kang gagamutin. Okay, maraming salamat. Bukas, mga taga Sorsogon City, andyan po yung practitioner natin. Magpalista na po kayo para matanggal na po kayo sa inyong mga sakit. Tandaan, mga kaibigan, 4 lang na buwan, wala na ang inyong mga sakit. So, 4 na buwan versus 10 years. O, pares lang naman ang gastos. 10 years, ang daming magagastos. 4 na buwan, makakapagtrabaho ka na ng maayos. And, ang pinaka-importante sa lahat, wala na pong stress, wala na pong sakit, no more pain, and makakapag-galaw-galaw ka na ng maayos. Ayan, sana po mga kaibigan, lahat ng sakit nyo ay gumaling. Dagdagan lang po yung pag-pray at pagiging mabuting tao. Kasi, pag hindi ka mabuting tao, marami kang kasalanan, hindi ka gagaling dahil yung kaluluwa mo ay maraming maraming dala-dala. So, ang unang gagawin, magbago muna, magkumpisal, magsimba, humingi ng tawad. Patawarin mo yung mga gumawa ng kasalanan sa'yo. Patawarin mo rin yung sarili mo sa mga ginawa mong kasalanan. And dyan na, mag-uumpisa ang kagalingan mo. In Jesus' name, yes. Okay, bye-bye. O yung mga nanalo po, paki-PM na lang ako. Pag taga-tabako kayo, ay text po sa akin kung anong grade para mapadalan ko sa tabako ng mga school supplies. Pag sa Naga naman kayo nanalo, i-text pa rin sa akin kung anong grade. Iriga, Naga, lahat ng branches, papadalan ko po kayo pag kayo ang nanalo, ha? Sige, PM-PM na lang, babush!
4: Sa Bicolano, Oragon!
2: Ano ang patutuo mo sa Ninsi Diyos sa aki mo?
5: Magayon ko, nagralang to ang grado niya po ni Ninsi Diyos.
2: Dati ang grado niya, pera?
5: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
2: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
5: May so siyang 89, nag-ding 92. Tapos ngayon, with honor siya.
2: Tapos healthy?
5: Oo, healthy. Nagtaba man, siya mag-smoke, siya magtaba.
2: Active.
5: Oo, active. Tsaka ano yung...
2: Ayan, ang pagkakaiba kang Ninsi Diyos, sa dahil nakaka-Ninsi Diyos, anak.
6: Ang Ninsi Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninsi Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Borok Santolino, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!

0: po si UV Baranda. May pigmate ako sa kuyang heart. Nagtiga ko dito sa Nils Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsa naman na ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Nils Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nils Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nils Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: nasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Kinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: sa bigulado o hagon.
1: Ako po si Corazon Sagale. Pwede pong matapon.
2: Natalo na ang igwakaan. Glaucoma? Ano, for operation?
1: Iyo po.
2: Ngunyan, anong ginibo mo?
1: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
2: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
1: Sige, sige.
2: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
1: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
1: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Turuyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
0: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
0: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mains Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mains Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mains Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Hi, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
1: Love, yes.
0: Naray, ba't ka nagpagamot dito?
1: Kasi po, yung mata ko.
0: Malabo?
1: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis ma.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw
0: na. Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang main salon sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Urago.

Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest sa cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: kapot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

Down, mapa ng sikat ng ating mundo. Suwerte sa duro, asimpa kong suwelo. EDR, Marayda Aga, Uragon! Huya na ang sa idong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes,

Hoy, morning na po. Iwat Marinaga, mga tugang kita po magsarbay-sabay di sa programa ng bagong normal. Ay, Marinaga, Urago, naldaw kita kunyan mga tugang ni Martes. It's a 9 kanbulan, Hunyo 2020-26. Lalo nagdanakol ang mila ka nagkagardan naman mga tugang sa makusog na linog na nangyari po tabi sa Sarangani province. 35 na gani mga tugan ganaan. Yan ang dapat tawon kay magkakani kong atensyon kan mga paslo na senador, kan mga unasun na senador. Gatchalyan Mam Aquino, haina siya pinaglalaban kan pamilya ni Nuno, nabayaran ka niya taki mali-mali tang kwarta. Kaya bumuro po doon, nakamukan mga ambog nindo. Arogo nindo mga tugang sirayan. May nakatukaw dyan sa luwas. Biba duran kukuta na kitukawan. Sabi ni Ryan E. Rachman. Good morning! Bako man nila Jing House. Good morning! Istara rin yung mga tugang kan mga turtol na tawo. Bawal digdi sa muya ang bayaran. Bawal sa muya ang parakutong. Yaon ang benepisyo. Kada ikaw mag-ibon ng araw katakon ka mo mag-ibon ng kalukuhan, ano solamente ang rekomendasyon mi sa ino? Ipako ka sa crew.

Ano nang unya na nangyari sa Malapina? Ano nang unya na nangyari sa San Juan Candaraga? Napa no na pina? Ansa mo yung magayo na sin Banuan? Malipot-lipot ang kamugtakan kan panahon?

Kagurang nang salamat po tatina. Wan mo naman kami niyan panibagong buhay. Ngunyan ang pagkada. Igiyaman po kami sa mga dapat ming gumuho na simagibo po kami kasama yung obligasyon na dahil kami nakatapagusin ng tapos. Kagurang nang ilikay mo po kami sa anong mga napiligo. Sa pag-ibumikan sa mo yung obligasyon ngunyan ang pagkada. Wasi minagad

Kamikan sa imong kapatawan sa mga kasalo na nako mitirmi sa imarugkan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayaan. Yan po inagan mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo mga boss! Ay! Morning na po!

Assalamualaikum Saudara Teknikal, Simone Raya Salsedo di rumah sa tower Simone Jules Valderrama. Kung igwa po kamo ning komentar reaction switch tone, pwede po kamong magapod asin mag-text sa samyang text line. 0961-355-6923. Asin mga tugang sa kayong cellphone number 0950-445-6083. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-358. Itangani pong sarabay-sabay kitang unya na pagkaan. Napanuna ang banungoan kanda. Sisayan mga maurag niya. Kung makuha man sa nakaw mga tugang kimatibay na tao, susag ang daragana. Sirning mula rakob, grabe ng kaugmahan. Tama pa siling siya duman mga tugang sa Senado. Sa nagpapunodanin, kumitihiring ang siyang idolo, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo. Ang lalaking nagtitipon mga tugang kimang babae. Tipa sana 250,000 ang pirak bako man saya kundi inakbasa niya. Dumayan mga tugang sa nari si Binyang Marita. Daing supong! Dapat sa'yo mo ipako ka sa cross.

0: Dapat pun sangarakan mga congressman kan ako bikol sa Panginoon at mga ito ni Congressman Pilo Garmin, Congressman John Chan. Ang sanggol ng palalawigan kanal mali sa Panginoon po ni Vice Governor Dideco kasabi na po si Kinatawan Carol Sigaso kan Premier Distrito kang probinsya. Kinatawan Milabar ang presidente kan Liga ng mga barangay sa probinsya kang Albay ang kapitan na may alam.
1: Let this be our prayer. Let this be our prayer.
2: Just like every child.
0: Siyempre mga tugang si Kinatawan na Gambua. Ang presidente kan SK Federation Kinatawan Brian Arandia. Abangan ta mga tugang kung ano ipapasar ko niya ni Kinatawan Brian Arandia kan Tercer Distrito kang probinsya because mga tugang nagangala siya. Siya tatalay man lamang kimalino na programa ang gobernador kan Albay para mga tugang sa karahayan kan mga Albayano. Then na sa ina hain na sa koleksyon kan kuwari. Ano sa inyang pigagamit ha? Kung nagkapi ng pag-iriba sa broadcast, dahil yun yung mga tugang pagbasang-basang, dahil yun yung mga tugang ipagkulog ng butang naging pag ni Congressman ni Senador Rodan si Marco Litton because sa toon man po, igwaki mga bayadan. Maski na sa nasala, gigibon mong tama because nabayadan ka na. Kaya ulan po, lumaban kita. And syempre po, ang mga parauma para sila na nagkantabi na po yan pag-agasagabos sa mga gabos sa mga security guard na nagkantabi nyo na pag-agamaray na morning. Salamat tulong tabi sa pagkantabi nyo every morning. Ijas Magallanes para mga tuwag sa program ang Maray Nagang Ragon. Aram ko nakamonitor na kamungunyan. Sa mga rebelding MPA na nagkantabi na po ngunyan pag-aga good morning as in sa gabos sa Miembro Kan Philippine National Police good morning. Harap po yan sa inyo through the year. Sarabay-sabay kita mga tuwag.

0: Mas mautik na maputapot pa kung anong yung
1: show. Sana balik-balik ka dignig. Galit naman sa show, ha?
0: Kon kamutabi na kalawag sa media ni tabi ni pagabusuhan ng media kaya man nagkakabarantayan kita kaniba ang anong manapig na taram sa tuya totoo yan.

Siyempre po, mga tugang, sa mga gina ng tahanan, naganda na po para sa pangutuan kasi ng mga kaki, pamahawan kasi ng mga kaki na malawag sa klase. Good morning. Ano, Mama Aura? Siguro si Mama Aura, kung di pa inyo nag-retire, siguro araw kayo ni preparado na inipasigil ni si Mama Aura sa eskwilahan. Duman sa anislag. Iyan sa mga tao namin bilang kung loyal na yun, loyal siya. Sa pigpun, nagtapos si Madam Maura Luñuz Avellano. Kansayang profession as a public school teacher. Duman ang mga tugang sa anislag National High School. Okay. Kaya masulit ang mga tao ng araw kayo. Ano, I'll stay with you. Siguro sa mga estudyante ko niya ni Madam, ito papigbaan mo, Ma'am, kumusta ngayon, Ma'am? Ako, ansa ko yung teacher ka na ko na sa high school, nakasabay-sabay ko mga tugang diyan sa Albay Cathedral, si Madam Marilyn Bungalo. Siya po sa naman na commentator. Ano na ngon yan? Ano na nangyayari sa banwan kan dalaga? Baka mga tugang makareceive lamang kita kimagayo na timson. Kung kang nakaging 2025 election, igwa mga tugang ki mga departamento, dati mga departamento kan lokal na gobyerno kan dalaga. Dati mga tugang na mga taga-daraga, mga taga-daraga, mga tultul na person na kandaraga, magtaram mo niya. Sana tabi, magbago ka na. Antiwalang itinaw mo sa imo. Dahil mo man tabi pagsayang, unta makairak man kantabong nagsakripisyo para sa imo. Sabi nga ni mga tugang buwis buhay. Baka tabi, amigo, nakareceive ka naman kimalita. Kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sana tabi ko ni kasarong leader, mag-iling ka man, magdangog ka man kan mga tawong nakapalibot sa imo. So nakapalibot sa imo, nagato kimaray na abiso. Bako mga tugang sa mga tawong nakapalibot sa imo, nang pig-isip man sa nasa ilang sadiri.

ang t-shirt ko ngayon, Stop Media Killing. Start Media Killing. Kontbayadan ka. Tama mga tugang si Senador Dante Marcoleta. Nag-iling ka mo duman sa nag-iling ka mo kan na ano duman committee hearing. Ano nga ilingan nino nangyari duman mga tugang barasto sana. Kaya napaano ang namumutan kong banwaan? Ano ang nangyayari ngunyan sa banwaan Kandaraga? Kadakul-dakul mga tugang taawan ngunyan kimagakanig kong atensyon. Dakul nga dapat taawan kimagakanig kong aksyon. Dangugon mo, ani na nakit kan sa imong mga tabo because mga tugang diskama. Ang tabong nagpadaba sa imong ngunyan saro-saro nang naglalagasan mga tugang. Dahil kamag-arong ki Marcos. Tinanggal mga tugang si Rodriguez. Tinanggal sa nagkapi ng tultol na miyembro kan gabinete. Dahil mga tugang pigsusunod. An-advise kan sayang agom na si Lisa Bangagla. Ngunyan ang sarong local government unit ng Gisalbay. Iyuman mga tugang kung ano ni tinaram kan mga tawong nakapalibot saya. Diyos ko na sana. Nakakuaka mo mga tugang kisarong department. Nagarima sana si Harry Roque. Ay salbatana. Ngunyan pa sana. Aliyo na nindo yan. Sabi nga ni mga tugang ni Director Daisy Barangay Isponsalan, kunday kang tiwala sa sarong department head, may right ka na i-floating mo yan because sabi nga ni ang kaipuhan mo para makapag-asenso kan sa imong banwaan o lugar na nasasakupan. Bako na pagparapadabaon mo, bako na pagparaatamanan mo. Nagari ka masana ka nagataman ki Oreg. Ogari ka masana ka nagataman ki Buaya. Tang Oreg mga tugang pagtuminaba, pwede mong ipabakal. Ang Buaya pagpiparapadakula mo, hindi ako sana. Bako tabi mga dating upin.

Kaya kasuha po may mga kamiting at ugod man kisaro na nagataas-taas kang busis ang purpundo ko kan bako ka pantawong inatrosan ko. Sabi nga ni mga tukong ni Dalit, Mike and Ricky, hindi namin kayo tatantana. Sama-sama tayong magiging pigilinog ng ngunyan mga tukong ang probinsya Candabao, Andabao, Region, Iguana, mga tukong Kitrantay, Nuibing, Naganan. So mga taga-palasyo, Malacay ang nakikipagdulat pa mga tukong sa aragawan ng pwesto. Kaya tama mga tukong si Senador Alan Peter Caetano. Sabi nga ni mga tukong Senador kang Pilipinas ngunyan duwa. Sarong Senador na Republika kang Pilipinas, sarong Senador mga tukong na Senador kang Palasyo Malacanang. Makasupog ka na tabi ba makino? Ang semong tiyo na tigbak doon sa pakikipaglaban sa mga diktador. Ngunyan, nakasuso ka na sa diktador. Ano ang nako amo? Arog man mga tugang ni Kindi Pangilina. Gusto na mga tugang pakiaramanan Gabon. Maurag na babaeng ini, ikanan babaeng pinagpana sa Gabon. Dagdagan pa mga tugang kang sarong department. Hindi mo na masabutan. Tulang kamautan niya mapakarin lugar na sayang pigliserbihan o mapakarin sayang sa diri. Ipalagos niya sayang ambo. Kaya dumantabi sa mga miyembro kang sangguni ang bayan. Sana tabi magimatara ka mo. Ipaglaban nindo ang sayong namamatean. Mag-arog ka mo kay Congressman si Senador Dante Marcoleta. Pag may laban deng inaatrasan. Irakman kan mga tabong nagdapa sa imo. Ang mga tabong pigpuprotektan mo yan. Ano nagsakripisyo lamang ang sa imo? Kanika nangangayipo kan tabang kang publiko. Nagsakripisyo lamang ang sa imo. Kundi mga tugang iyo. Under civil service law. Yaon ka dyan. Pero mga tugang sabi po ni Direktora Daisy. Kung saran bragais, kundi ka ng tiwala, pwede mong aliyon, ano ang rason? Iguana mga tugang kigraw, yata at natatakot ka, ano, may bayag ka? Arogon din mga tugang mga pinagigibong kampanya ko niya ni Mayor Isha Mismael, bago ang alkalde, aki urong pa mga tugang pero ang nagigibo niya para sa karahayan kan mga Legazpi niyo. Ngunyan, kadaklan kan mga taga-Legazpi nagpapabot mga tugang dakulang pasasalamat. Dalang ka sa bilin na ka nakaging mayuyo ng mga tugang so 300 pesos na ibinawas mga tugang saro sa mga programa ni Mayor Isha Mismael. So nagkapil ang local government unit, ano sana? Ang solamenting pigigibong hindi, protector na sa mga tawong nakapalibot sa imo? Ay, inda. Dapat sa inyo ipako na kamo sa krus, so di na kamo pa ng pangarugan pa. Good morning! Kaya congratulations sabi Mayor Isha Mismael kan siyunan ni Legazpi dyan sa Maray na padalagan mo kan Legazpi. Magsain ka mga tugang magduman, mailig mo pigo mo kan ang sarong alaw nagkaurun kami ni Engineer Carlito Apare, ang Vice President for Administration and Public Safety kan Good Found Cement Corporation. Sabi niya, alam mo Diyos, tuwang to ako because nakikita ko kung gaano kagaling ang mayor ng alkalde. Yes, ang alkalde ng Legazpi, yan si Mayor Isha Mismael. Oy, sa mga taga Good Found, nalikan tabi na po kunya ng pagaga, good morning tabi sa Indugabo. Can't imagine anything we've missed. Kung saro kang leader na rin kang bayag, pakikap-kap tabi. Kap-kapon mo ang bayag mo kung nag-upot patakunday pa maglampaw ka na. Among mga politiko sarong taon na kamo sa June 30, ano lamang ang accomplishment na

0: Siyempre mga tugang, duman patabi sa nagarantabi ng unyan ng paggaga. Good morning sa mga paratoklo sa pampublikong eskulahan. Nagarantabi na po unyan ng paggaga. Maray na morning. Madam Evelyn Marmol, kan kida ko integrated school. As in, good morning man tabi kay Sir Noel Penis, kan kida ko integrated school. Madam Tine, good morning. As in, sa kuyang kapamilya. Good morning tabi kay Alvin Armata. Duman ang sa kuyang pinakamaurag na amigo. Na masunod na kagawad kang syudad ni Ligaw. Good morning tabi kay Abigong Ting Problemante. I trust in whom I listen to before. Ang pinakamatibay na kapitan kan Maragay San sa Caligas. Good morning tabi classmate Danag Wipa. And syempre mga tukang kagawad Kaloy Bongo ay Kocho Arjona. Good morning as iman si kagawad Kiera Arjona. Ang masunod na kundi maglabos pumalo mo sa deleksyon kung mampiritan si Kaloy na magkandidatong kapitan. Ang kundi mga tukang ang makandidatong kagawad Kantulatula, kapitan Kantulatula si kagawad Kiera Arjona. Nagliluway-luway, so nagkapira ang gijing. Eh, siyempre po ang 54 yung barangay Kandaraga sa Panginoon po ni Mayor Bec Pareto. Mayor Bec, bongkaras na. Watch your back. Kagawad Ayan Makasina, good morning tabi kagawad. Kagawad Pilo. Sabi mga tugang ni kagawad Pilo, action bakong tabilo. Day man ki action, taday man mga tugang ki itinabi. Arugo nindo ang pinagigibong niya ni kagawad Bab Magalona. Ang tawong nagtabang saya kang nakaging eleksyon since 2019. Till now mga tugang diyan nakakalingaw si kagawad Bab Magalona. Yan ang mga leader. Yan mga tugang mga public official, ang mga public servant, taday ang ilang na amnesia. So pagpadagos mo tabi kagawad Bab Magalona. Kung ikasadit na tawa pero ang pagtabang muda kula ng marahin para sa karahiyan kandaragay nyo. Kaya kagawad Bab, keep up the good work. As in, good morning man tabi kilating Vice Alcalde Jun Yaoshan kanbanwanin daraga. Ang sa kuyang palaba sinamo mo tala barangay. Oy Tres, pakiay si kaso na tabi Tres, kan resibo kan barangay ta. Baka madali ka mo, masampan ka mo, kimagakanigong kaso, masampan ka, kimagakanigong kaso. Till now, sarong kabangang taon na kitang deng resibo, igwa kita kay mga transaksyon na pingente dahil sa imo. Kamu dyan sa municipal accounting office, iro-iro man tabi kamu, mag-monitor man lamang kamu kan transaksyon kan mga barangay. Bako na nag-alat sa nakamong padarhan kamu ki-report. Magbungkaras man kamu, magtagalos man kamu sa sindong aircon opisina. Ang sa kuyang panabas, sinamumuto ng barangay. Sa pagkakas po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na sa kambilgo ng pagribang sa Council Kagawad Ting, Kagawad RJ, Kagawad Donald. Siyempre, mga tugang silang tisya, walas ko ng irling, asin sa kabusming tanod, nagkantabay yung pagagamading mila. Unang mila, mading suling, good morning. And good morning, matabi si ang pinakamatibay na kapitan. Kan barangay, Marka, barangay Ilawod ka ng Monte, barangay kapitan Randy Velasco. Si kapitan Randy Velasco, dikit pa mananabik ni mamaringan yung mga tugang tamaota. Nag-question mga tugang nakakuapa sila ki beginning balance. So kida ko na alos mga tugang alangkawan pag-abuting orasyong ah. Kaya tabi, accountant, kung igwa kitawa mong nakali, magkua ka kitawa mong pwedeng magsalida kang trabaho. Bako na sisiuno, iyo? Sa pagkabuting oras sa may problema, igwa lamang kinikatabang mako. Kaya mga buhay ka, Kapitan Rando Balasco. Siyempre mga tugan, Kapitan na may alam, Kapitan Narsing Muriel, kan Barangay Panda. Sir Adolf, good morning. Nagawado ka, Odeber, good morning. For anyone but you. Kagawad, Lumina, kan barangay. Nako, good morning, Balikap. Kagawad, Arlis, sa kuyang matibay na kabarangay. Good morning, Liz. Ingat sa trabaho ni Udang Day, Manoy Dante. Akos, ang pinakamaurag kong amigo. Sa oras, mga tugang na just me, o 5 minutos, o alas 5 yung pagkaga, dagdagan tayo informasyon. Nasa rin niya naman si Manoy Alan Lopez sa ito ni Ulay. Maray na aga, pasok ka. Urago,
1: lahi, dahil na pagkakamilyo, meron sa agad ng mga parang kamay, nakapanglilingan sa inyo na magiging sa aming bingan.
0: Makamuli mo yung tagalan. Ano? Dapat siguro, imagine na sa Jollibee na gaba, lalo pang nagdadakol General Santos City, dakol. Sabi ko, nagdudurulak na, nag-iriwal, na igwa na kinagkagaradan, pero sa mga senador niya, mga daing kamugtaki, mga daing supog, nag-iriwal pa dahil sa pwesto.
1: Eh, baga,
0: siguro lang pag-abot kan oras, ining mga kargador na pig-underestimate ka mo ni Rapi Tol, pig-underestimate ka mo ni Erwin Tulfo, siguro panahon na para ka mag-isip-isip kan mga tawong pig-uro idol nindo. Iyon, imagine ang mga Marines. So, kamudyan sa Philip, sa PEAP, kamudyan sa mga, kamong mga membro kan Philippine Marines, sa anumamuya do, kamuna figure insulto ang sa inyong pag-ariba?
1: Bagay.
0: Ibagana.
1: Pag-ibis na insulto, katabang magayang.
0: Correct. Maskian kargador, may ano yan, maskian kargador, may tabang yan, may role yan sa kinaban, subuangan, may role sa kinaban, so kargador pa kaya na ding role?
1: Correct. Dito sa may palamang nag-dilis, kasi pinag-dilis na nga sa malaba na building.
0: Ah?
1: Kasi may kasabay ni Stasimin Radio sa Diltan.
0: Grabe, makamundo, ano?
1: Dito sa mga pinipag na, yung nag-dilis na building. Yung nag-dilis, kaya pa siguro ang sabihin ni Diltan na,
0: mag-execute ka naman. Lande, masyadong clear ang signal mo lang. Mag-anap ka ng malay na location. Siguro digdi sa Legazpi sa tuwi ang makatakot. Kasi an example na dyan, duman sa Banuan kan Santo Domingo. Para na kay Kwanin Linog, 5.3 pa sa naman. Nagaba na so, dahil duman sa barangay, ano, Alinsog.
1: Iyo. So, siguro, sa mga proyekto yan na talagang maluya man ang pagkatakot sa tuwing.
0: Oo.
1: Tapos mga sa mga lupa naman talaga, namin yung mga EDPC, tapos sa ratong inspeksyon mo, and patabi mo nangyayin.
0: Now, digdi sa...
1: May tumarad pa ni Alamidan.
0: Digdi sa Legazpi, ano ang pinagigibo niya na move ni Mayor Isham?
1: Kaya, ito ba kasi, tapos nang nangyari ito ng 5.3 floor na hindi mo nangyari sa hindi daw, pinagpalibot ang ni Mayor Isham sa pinagpigilin niya po.
0: Oo.
1: Wala lang ni monitor ang ilipare ang mga patulang sa mga sabilahan na nag-filing kung mga patulitin ng mga building kaya mga mag-inig siling na mga patulitin.
0: Imagine ano lang, 7.8? Ano na ritual kayo? Siguro ang harong mo kayo kung maski doang palapagan harong mo tapos bako ulit panaaloy gibuhon, siguro pwedeng magkabaro kayo, ano?
1: Pwede. Hindi na magbigyan payag-payag mo.
0: Tako ang pinakamakusog na linog na namatayan ko itong so 1992 yata yun na nagababagas sa sarong hotel duman sa Baguio City. Nagaturo ko kami sa Gilgan Tinampo, makamakon mo lang sa tubig duman sa kanal, talagang nagtaas.
1: Eh, kasabi pa na ang tubig dyan lang na ang origin ko yung linog is na Victorman.
0: Oo.
1: Ito ba yung pag nagkapira na nangyari baga na nangyayaling ka sa social media na people sa tubig sa dagat, hindi na lang nag-unas.
0: May tsunami, may tsunami warning niyan sa siyam na probinsya ka na Mindanao.
1: Pero garating kang tinanan na nangyayari.
0: Pigkansilana
1: yung tsunami warning.
0: Oo, gari makatakot ano ba yan, no? Makatakot.
1: Hello?
0: Yes, go.
1: Okay, sa madagdag ka ng informasyon na pinagpunado na para mga supplies sa sinipinigit ko lang ay didipinigit niya sa mga pulahan lalo na didipinigit pulahan sa sinipinigit ka na sinipinigit ka hindi yan na magpamayag ka sa akin kaya ligat itinigay na huwisa ni Ismael ikahalap ka lang ang hindi kaya pag-ibigit ka sa distribution sa mga pulahan naabot sa 25 mils o sobra sa 25 mils. Ina na isigyan ng tender tanto na grade 6 para amanit binitisyo tabunin pabing sa mga SPCI.
0: Yan lang ang dinalilingawan kan mga taga-Legazpi. Talagang sabi nga ni, ang mga pigigibong programa ni Mayor Isham namamatian talaga. Down. Sabi nga ni, from top to the bottom. Yan, so mga previous na gibo yan. Dahil ngunyan namamatian talaga kan mga taga-Legazpi. Aram mo si Ryan nga ni kang ganoon. Sabi ni Ryan, maski nga alang kawon nga yan sildo ko. Dahil ko nakutaan nga ito. Ako una 300 pesos na subsidy bill. Sabi ko, dahil kang maginibo. Dahil nakamuktak yan duman sa ano. Saro niya ko sa mga programa kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Dahil siya pwedeng piliun. So mga aki kayo nag-ireskwila sa Aquina, sa Divine. Sabi niya, ano doon nga kung nakuon ko man yung school supplies?
1: Kini magkatapos na may youth sarin na yung ordinanta kung sa'yo na magiging tong tayo na yung magpupunduhan ka ng lupag ng gobyerno ka ng sudad. Pero sila yun eh, sa mga magbayo ng programa ni Mayor Teraro ka ng pangamayo kay Mayor Vision Ismael.
0: Aram mo lang, narinumduman ko, an araw ka ng mga programa, school supplies bag, ang dahil ko malilingawan, ang inot na nag-ibo ka na politiko digdi sa Legazpi, sa Albay, iyo si dating Congressman Rodel Batocabi. Kay kasabay kami madi si Burkibag. Siguro ngunyan pirang taon ang gadan si Congressman Batokabi. Mailing mo pa sumangaki na may daradarang bag hali kay Congressman Batokabi. Na talagang branded ang bag. Bako binakalan dyan sa Hong. Kundi talagang branded na bag.
1: Iyo, tama. Matibig talaga. Kasi naman nagtahir yung family. Naman nagtahir yung talaga sa mga kanya na pagkabing bag. At kita. Kasi nagkaroon sa na kailan doon na talagang iba yung mga masayang problema na.
0: Oo.
1: Talagang nagpapinagaya sa mga tao.
0: Kansaro, nagpatabako ako. Naglalakaw-lakaw ako sa tabako, sumbag na tinaw ni Mayor Isha Mismel Candisyemre, sumailog na groceries, mailing mo duman naglalakaw-lakaw sa tabako. Sabi ko, kun ika, sarong alkalde, pag nailing mo ang bag na aron kay today, kano kan makonsensya, nagibungan isa ni Gaspi niya, tatanda pwedeng gibuhon sa lugar mo.
1: Tama, dahil ito kasi ng bag na ito, mag-usimbolo nito, ba may tatakpin mo sa ito pa hindi sa programa na makipinitin.
0: Oo. Now, pirang taon ang ganun si Congressman Rodil, kang nakaging taon baga nagpamanila ako, mailing mo duman sa Cubao, siguro construction worker siya, ang daradala niya bag na may pangalan na Congressman Rodil Batokabi.
1: Talagang natin. Kaya baga manager sa mga sabi ni Eric na mga programa na kita, mararamdaman, nangagawa ka.
0: Ayun nga niya eh. Kasi yan talaga nailing mo ang mga programang pigtatao. Kaysa matao ka maning programa, gabos kataram, kailing ang unyan, pigahanap kan mga taga-albay. Kan panahon ni Glenda Bungaw bilang vice bilang gobernador, sabi nga ni, so gabos na nako ka sa quarry, may napapadumanan. Bye-bye para sa anak buhay. Boulder para sa mga older. Graba para sa pag-eskwela. Ngunyan, ang koleksyon sa quarry, pag-ambog mo. Pagkatapos yung oras, nga, ito pala na ka man kinaginibo.
1: Pwede, pero nga, lip service, pero sa nataram, at nandigibo. Kaya na, mas na, at binasa nyo doon sa, lalo na yung katap na pakilapan ni Mayroon sa Muslim, talaga na, sa mga programi, na ako nakikita na yung mga tao. Lalo na kayo, na yung mga tao. Kaya na, sa tinagod pa, sa sumisibo sa alert mo. Ang kama talaga, mas maligas din yung
0: itong current subsidy, so electricity subsidy na 300 pesos, maski mga professional, mailing mo mga employees, mga nagtrabaho sa government, may private, sabi na, uy, ngayon ngunyan, sana kami nakamati kay ni Jay, sabi ko, yung baga?
1: Dabo, sarami. Mapapag-pinipisyab po yung subsidy hindi sa alok ko.
0: So kay Ryan na 300 na pig fuel ano subsidy. So subsidy. Sabi ni Ryan, padigdiyon mo nga tabi Manuel Jesse ano si Alan tapakaon ko nang isa na kaning 300. Today man nga nagduman kan Domingo kamong duwa. Ako nang inbala kay tong 300. Ito ako sa inyo.
1: Kay na lang gyud na kanya linting mo dito.
0: Oh, dilan talagang gari aram mo man sa mga medyo nag-edad na. Talagang pag may initon tapos igwaman kami kay ano, igwaman kami kay aktibidad sa simbahan, itong Corpus Christi. Duman ko sana na mamatian. Pag-una ko ang pagiging lay minister mi, ababaw, simple sana yan. Ito pala, ararumon ang role mi sa pag, ano, pagwaras kan hawak ni Kristo. Wow.
1: Ito ba yan? Sa nangyayag ka niya, palatang hidup sa buhok mo, may katipat yan na imigasyon.
0: Pero may ano, may pag-iri ba kaming naglaog dyan, na taga-Murumidya man da ito, ang purpose niya, bako man mag-serve dyan sa siman, kundi magpailing ka ng ambog niya na akong taga-simbahan. Pwe?
1: Iba ma, baka magkakayo.
0: Ayun nga ni, oo. So, at least mo magmakitano, tanailing talaga kang legas, pinyo na mamati ang mga programang ipinapasunod ni Mayor Isham.
1: Roger, at talaga nga, ang mga program, napakasin na kami.
0: 25,000 na mga estudyante sa legas ang mabibinipisyaran.
1: Sobra sa 25,000 na mga grade, atender,
0: dako na, no?
1: Sa grade 6, na mga estudyante, mapapunitin niya, kailangan. Kaya kasi naman, kaya sa rungan,
0: Bako sa pagkaroon, di ka naman kay elementary ngunyan?
1: Negative na lang tayo naman niya.
0: Bako na entitled sa aki mo kayo, ano?
1: Dahil na.
0: Pero makawag ako ta ng ilingon, ano makawag mamamatian mo na araw ka ng pigigibukan sa arong local chief executive?
1: Charger to that. Okay, lalo na ngayon na kami ng tatlo po ng klase. Sige talaga sila ng mga dyan din na kora pa kayo ng mga bagay. Kita pula ulit tabad.
0: Iyo, ako sa amigo ko ngunyan ano na, dapat kayo pulpo ko na, dapat kayo sa amigo ko para mundo naman. Sa kuya amigo si Mayor Ibarragis kansyon din tabako niya ko Mayor, ikano lamang ang mga programa mo mandigli sa tabako. Ta mag-aramigo baga. Ang nagsasabi ng tapat nagsasama ng maluwag. Kung ano narin para mong sala sa amigo mo, ako itaraman mo. Pero
1: tama.
0: Si Mayor Ray, talagang pagpigtaraman mo, pigigibo mo niya tulos. Kaya salamat nga, Diyos, na parumdo mo ako.
1: Masag niya tulad. Kapag mabili kayo na yan na pagpigtaraman mo, yan siya ay nakakatulong, yan siya may maratay mo na dito. At naman natin sa kaya ni
0: pero maswerte ka mo rin sa Legazpi, maski aki pa si Mayor Isham, talagang ang pigigibo niya, talagang sabi nga ni, talagang leader na dapat mong malao masarong ka na problema.
1: Okay, so
0: salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na diyan mga tugang salawas. Yan mga tugang ang pigisabi ko, baka man mga tugang sa pag-umaw kay Mayor Isham Ismail, talagang namamati ang mga tugang kan mga taga-Legazpi. Ang mga programang pigigibong niya ni Mayor Isham Ismail, so nagkapit ang local chief executive, ano man lamang kamo? Ano namamati ano kasi doon mga constituents, ang mga programang pigigibong niya doon, baka na magparapakyot kamo, tabako mga ni kamo kiyot. Takon gani mo sana kamo tinulmok na posi, pumurupulo na kamo kan ambog nindo.
2: We've been through every...
0: Kaparo, mirandi na kan Balner, good morning si Mang Kimanoy Kangoy, good morning man tabi kay Rimelin Lorino Cabreros. Yan mga tugang sa barangay Alcalacan, Daraga. Good morning, mga tabi kasi Adol, bakit nagpapaabuting good morning sa bilog ng mga taga-dirapa, si Kagawad Grace Maralino Madronio. Kagawad Grace, good morning, talagang tunay kang amiga. And sa mga taga-proctress, kanigil ako, nagpapaabuting good morning si Kevin Soto. Kinang Mila, good morning, as yung sa Mading Soleng, okay lang, Mading. Kulog mo ako, dilantaan pagpadabaan nindo sa kuyang, pagdumdumin nindo sa kuyang, di ako piling malingawin, hanggang yaon ako. Sabi ko ngayon, hanggang barangay official ako, padagos akong matabang para sa sendo. Oy, Manay Belen, good morning. Bungkara sa Manay Belen. Aram ko ang balong niyan iugakan magmatatamalipot.
2: Right here with you.
0: Pizza 20, tabi Manay Belen, magpabayari. Pakisabi na lang tabi, Kioping. Sa Pizza 20. Manay Nelson, magalo na siya mga kimanay. Magi, magalo na, good morning.
2: I used to do.
0: Amigong Rona na siya namigang Lona Bieneso, good morning. Kasi man kita tamayin din si Nanday Mayores, good morning.
2: I swear.
0: Wait, tamiyo, good morning. Kasi man kaya amigong Perfecto Peralta, good morning tabi sa mga amigo. Asian, good morning. Man tabi, asa lamak. Gabis siya, kung parang tabi na ngayon na pagkata, good morning.
2: It seems to me, I need you more and more.
0: Kaya po ang pigsasabi ko mga tugang, kung ikaw naglaog sa arog ka na bagay, digdi sa Legazpi, Iguaman. Pero magayunon mga bako sa pag-ambog mga tugang, magayunon po ang padalaga ni Mayor Isham. Iyo? Magayunon mga tugang ang padalaga ni Mayor Isham. Ang mga miyembro kan sanggo niyang panglungsod. Oy, good morning man sa pinakamagayon kong amiga. Good morning, tabi kay Nili Meralpes. Diyan mga tugang sa barangay Balinad Gandaraga.
2: My tears away.
0: Palets Espinas, good morning. Ano Palets? Good morning.
2: I'll stay with you.
0: Namamatian talaga mga tugang kan mga taga-Legazpi ang mga programang pig-implementa ni Mayor Isham. Ilingon po nila ining 300 pesos. Ha? Yaw na mga tugang pig-implementar na. Now, sa mga previous, ano ang ginibo para sa karahayan kan Legazpi? Guwaman sa napalan kay mga pwedeng mapagkuhanan ng income na pwedeng gamitin niya at alay pigibo mga tugang. Mataram ka mo, maambog ka mo, nababawiun nila ang Legazpi. For what reason? Iyo? For what reason na babawi ulo din? Minataram ka mo pag una pinasubli nindo ano? Oy, Mamila Lara, good morning. Siguro kung di pa si Mamila nag-retired, araw kayo ni si Mamila, yaw na sa eskwela. Ano, Mamila?

0: Amigo, ang sabi ng pagliba, good morning, matabi kay George Waldo Ramadyan, mga tugang sa tower. Oy, ang pinakamatibay na kagawad, kan Barangay Gabawan, kagawad, Lubin Arimado. Kagawad, Los Omar, good morning, man si Barangay Captain Clemente. Good morning, dyan mga tugang sa Barangay Tabon-Tabon, kan, Gabawan, kan Daraga. Inyan mga amiga ko na sabi nga ni mga tugang truth, si Quintin, talagang rekanagan, pwedeng bayaan. Kaya congratulations, sabi ka mong mga taga-gabawan na. May kagawad po kamong arog ni kagawad Bibian Arimado. Kada ako kagawad Bibian na nagtitext sa kuya ng mga taga-gabawan. Oy, good morning barang tabi ki Gina Calyada. Ang mabalik na kapitan kan Barangay San Roque. Salamat ulong tabi sa invitation sa kuya kasuma. Tinaw na kayo ni Gina sa script naman kan bagong komersyal. Tinaw na kay SM. Sa oras mga tukoy na 16 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkaagad, dagdagan ta pang informasyon, asa linya man si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live Report.
0: Manoy Andy?
2: Yes, Manoy Jess, good morning. Hello. Yes, Manoy Jess, good morning. Good morning sa mga parang kabay.
0: Mm.
2: Sa alamin na aristo ang sarong krisos na lalaki sa kasong robbery. Ang suspect binisto sa nasa alias na taga Santo Domingo Albay, ang sa iyong hinabasta ni Barry Jess, gasol, buda, cellphone.
0: Then kasabay na
2: so, come again?
0: Then kasabay na stove?
2: Dahil man, so LPG na, LPG.
0: Mm.
2: So, pinabakal. Ngunyan, pigaarang pagkan mga otoridad kung saan pinabakal, talaga yung nagtutuga.
0: Pero nadakop sa suspect?
2: Pero diyan, nadakop na aristo ka sugma.
0: Ta, so nabakalan kayo ito, pwedeng madabay, anti-pinsing law.
2: Pero diyan, on that.
0: Mm-hmm.
2: So, pina-inquestion ni ka sugma, nasagod niya nakakulong.
0: Mm-hmm.
2: Digdi sa Santo Domingo Municipal Police Station.
0: Yan, para isto, madali na kulong. Pero so nagkulong kibilyonis, okay lang.
2: Roger.
0: Bako?
2: Dahil pabagatapos ang investigasyon.
0: Kaya ako saludo ako sa mga iglesia ni Cristo, talaga may pagkasaruan ni iglesia ni Cristo. Imagine ha, kan minag-urambog si Erwin Tulfo, daliwang kan mga iglesia ni Cristo, bako unag, bako uminulpok man sulab bayag?
2: Uminulpok baga?
0: Baga. Mungo niyan, Manoy Andy, ininsulto naman niya sa mga kargador.
2: Hmm, so pagsabing niya,
0: Pagsabi
2: niya ang kargador na 18 retired na marine.
0: Kaya ang pangapunan ko niya sa AFP, sa Philippine Marines, niya tatanamo mo ya kamong pag-insulton kamukan mga taong arog kayan.
2: Roger.
0: Bako?
2: Oo, dapat mag-react man ang AFP.
0: Mm-hmm.
2: Kan arog ka rin pigya tataram ni Tulpo.
0: Mm-hmm.
2: Ani na malinig, maging malinig, kumbaga professional sa indang bureau o ining profession tabi. Marges.
0: Ayo, maski itong tinaram ni ano, maski itong tinaram ni Marcoleta, although itong tinaram ni Marcoleta ng mga bayad na media, ako manoy ani di ka nagkulog duman ang buot ko. Ako okay ito sa kuya because aram taman baga nangyayari duman sa lado national.
2: Roger, igwa talaga na mga bayadang
0: yes.
2: Akapit sasabi man ni Senador Marcoleta at kadaklamaga ang nagpapait na ka ng mga vlogger.
0: Imagine itong anong nangyari duman na pigatulan pala ng kwarta duman pa sa estasyon, sa labi kang estasyon kung sa inautel.
2: Pigsasabat.
0: Ano mo nang makaraot yan kung totoo ang pigtaram bako? Kung kita bako, bako taman gibo, dapat na kita maging guilty. Ano mo nang problema duman? Although, sa gabus sa procession, profession, sa gabus sa organisasyon, igwa talaga kidemonyo. Pero, na kita maging balat si Buyas. Ako magamano yan, nailigma ako kung may nagadan kitang pagiriba. Nailigma ako dyan nakipagsabay-sabayan. Ako, maduungaw ako sa imo kung nagadan. Duungaw mo ka. Pero kung sa makikipag-rally ako na, ambado ko yan yun yan, stop media killing o. Ang sabi ko man nga, sabi ko kasi bago kiraya, dapat start media killing.
2: Sa ibang media?
0: Oo, sa mga balasubas, sa mga mabas. Arog ka na, bako ka man taga Radyo Oragon, gagamitin mo sa Radyo Oragon, tapos kang nakomentaryoan ka, mapasiring ka digdi, mapasurog ka. Ay, pwe!
2: Tapos maduman sa surong sa okasyon.
0: Kada
2: yung imbitado, dahil pa nga na yung nagkaraon sa mga guests. Nainot na.
0: Ano pa?
2: Nag-agad kipagkaon.
0: Dinawag pa sa pagkaon, kadustaan.
2: feeling pa importante.
0: Ano pa, Diyos ko.
2: Yan, yan ang kamakan na kada grupo igwa talaga nin may mahudas.
0: Correct, oo.
2: May mapasubo, may mapasupog.
0: Oo.
2: Tapos na gustong sabihin ni Das kinjan maurag.
0: Rauton sa pagiriba para magpapel siya. Ito pala diba man ang purpose niya. Kaya pag minsan magapig apot ako kan mga amigo ko. Nyata nga niya Jess na pag ika naglalakaw-lakaw ka digli sa SM Sulu ka. Sabi ko, makapi ka nga pigagdaming ka magkapi abo mo. Sabi ko, kun ako main magibo makapi ako maparelax sa kang buhay ko sa diri ko bako na mapagastos ako sa imot. Makasupog na.
2: Kung sa arong nasa na o kaya sa luwas dyan may turuturo man.
0: Ayun baga.
2: Kapi-kapi ka.
0: Oo. Maray si Ryan na pinimiling Starbucks.
2: Permian yaon dyan sa
0: Starbucks.
2: Sabi gani ba, dollar ang presyo.
0: Tapos uyo na pag may nag-aging politiko, papalada ng ka-Diyos ko na sana.
2: Apo doon.
0: Ay Diyos.
2: Boss! Kansa, ito pala mapabaya.
0: Kansaro na si kinatawan Glenn Kasulya kan second district yung sunabiktima. Samantalang inda, dahil kung ano'y hindi kaya, iuro ba na kita sa broadcast?
2: Iyong baga, maka... Ano, kaya tatabi mano, Jess, pero nadanaw kita kang konsensya.
0: Oh, ako kayang-kaya. Ako mano'y hindi. Ang sabi ko, kan, maambog ako, ipag-ano, what do you mean na, ipag-auro-ambog ko dyan sa luwas, sa araw-araw kayo nagkape. Itao ko na sa nanduman sa mga taong nag-aragan sa kuning tabang. Maray pa ang pagmati ko. Kaswapon nga ni sabi ko, sabi ko sa mga pagiriba ko, maghanap niya ako kitang sampulong tiyos na gurang digdi sa barangay, tatapadaran ko niya ako kay Bagas.
2: Pwede ba katabi ba nung isarong ka ng dubon?
0: Tama ba ka, kasarong kahang Philip, gura nung nangon yan, 160. O, tapos, so mga gurang dyan na nagtitiyos? Bako ho?
2: Niyo, nagtatangan.
0: Correct, oo. Now, Mariano, kung yan dyan sa siyudad ka, apira kayo ng araw, makasanada ko dyan sa Santo Domingo, kumusan pinagigibong niyan kan mga local chief executive? Araw kayo ng sunod-sunod ang linog na nangyari. Because dyan sa Santo Domingo, para nagkaigwaring linog, nagkabaratak itong ano duman sa Alinsog. Now, so ibang mga buildings, kumusan ang monitoring niyan kan mga local government units?
2: Roger, padagos ang assessment digde kan hindi aram nyo sa pabay ni Mark Ayan shop no tabi manages big so nining mga harong so lalo ning mga tulong eskalon sugra tapos ining mga eskulaan digdi tabi manages sa Santo Domingo katabang ang Bureau of Fire Protection tabi.
0: Ano mo yan, ang mga school building mo? May apat na palapag na?
2: Digi sa Santo Domingo, wara.
0: Umara?
2: Sa Tabaco, Iguatabi Barriges, Tabaco National High School.
0: Legaspid, ako naman ang may apat na palapag sa Legaspid. Ay, doon to sa daraga ko ni Iguanaman.
2: Roger, lalo ang mga college, university sa Tabaco, aros sa mga lima, may anong na palapag tabi ba, Roger?
0: Ano ko nang explore dyan sa Tabaco?
2: Roger.
0: Oh, okay.
2: May mga eskunan ba na duwasan ng palapag?
0: Oo.
2: Ang sa indang building.
0: Itong Jollibee sa Jensen, ano ito gari? Bagong building ito, luma na.
2: Luma na ito tabi manages kabala itong registration duman sa kasaluhin na bagay ito.
0: Oo.
2: So Love Radio.
0: Oo. Gari ano lang siya no? Gari pinaribid lang manu yan itong building ano tapos may lupi na ba?
2: Gari mga kartong sa nang umilurong pa.
0: Oo. Maringani di ang announcers duman sa di ang announcer duman sa lokang Love Radio ta, sa Rangani.
2: Posibleng technician or kaatab pa baga ito, posibleng music muna.
0: Oo.
2: So, tao duman. Kadai man ki-report ko, igwa duman na tao patabi ba ni Jess. Itong building na ito, daring nag-aarkilaman sa nasinda duman, dating building ito.
0: Oo.
2: Na inarkilakan Jollibee.
0: Jesus God, eh.
2: Tapos itong radio station tabi man guys.
0: Now itong Jollibee ako pigiling ko ikwang tawo duman kasi aramo sukro. year on Dumans. But itong lugar na ito, Manu, gari, ang nadagong ko sa tugang ko, gari mapapasiling sa Dumans, sa Sarangani, maringani ta, nangyari mo na sulinog, bago na
2: kami, hermano. Nakaluwas the boss na crew kan Jollibee Tabi Barriges.
0: An makatapig
2: bilang ito pagluluwas ang magawa.
0: Tama ma.
2: Bilang sukro kan security guard kung kumpleto. Bigapot pa gali sa rung kung luma. Kung igwa pang nawala.
0: Oo.
2: Sa lagay na ngayon.
0: Ang problema kayo sa station.
2: Roger.
0: Ta kung nawalat naman technician, kung nasa second floor.
2: Roger.
0: Jesus God.
2: Well, sa lugar na iyan, itong ano, ganday pa man kay, ganday man kay, ano tabi man, guys, casual case.
0: Oo.
2: Posibleng may nalugadan.
0: Mm-hmm.
2: Pero casual case day na i-report.
0: Oo.
2: Sa ibang lugar, ibuwa, mala sobra ng 30 ang nagadan as of kasubang itabi, Mano Jays.
0: Ang pinalabas kang OCD 39.
2: Roger.
0: Grabe, ano? Kaya maray pa kita nasa, ano lang kita, ano? Ray, maray nga lang kita, taday kitang second floor, ano?
2: Roger.
0: Oo.
2: Tama na arog sa nakayang, takong arog wag ka kayo na nakayang, dahil taram.
0: Ayun baga.
2: Ang ginsang, bula itong so manana o ito nationalized ko.
0: Oo. Imagine
2: na. Ilipig, nilinog na ito ka nakaaging mga bulan baga tawi Mano Jays.
0: Ang makatakot kita di salba, duang sunod. Dahil kita,
2: Roger.
0: Dahil kita nakakasiguro kung masusundan pa yung nangyari di salba.
2: Roger on that.
0: Oo.
2: Kaya sabi nga ni Khan, permisa ng maghanda.
0: Yes.
2: Kung matatandaan tabaga, ay na piglinog dyan sa Ginsan, tapos dyan sa Waydabaw, talo itong high school na garing na banga so building, luma ng building na dahil naman mapigami. Lininog naman bagayan kang mga nakaaging bulan, siguro, pero ang kabila, medyo maluway lang.
0: Ang kabila siguro, minalumoy man yan, ano?
2: Roger, sa kaluyan, lalo kung naran ni Tabi Manage sa dagat, minakita talaman ng kabilya baga, maski iyan naka, nakapatos na ni simento, kung ma-observa na ta, may mga arong
0: correct
2: na islam, binabaratak bagaya, tapos nag-uurog pa ang simento, tapos nag-uurog ang kabilya, maayin mo, mataklao na.
0: Correct. Sige.
2: Dapat ligi sa tuya mag-ingat. Pero ito ligi 5.4.
0: 5.4 na yugyug na sa Santo Domingo. Okay. Kaya kamong nakagawa na kidamis dyan. So ano? So, Pierre?
2: Roger. Pero may nagkaram na kaga duman sa balita na dati na da ito.
0: Na-crack.
2: Na-crack. Kaya alam, dumi na kula pag yugyug ha.
0: Correct.
2: Roger. So yan tabi ba rin yes, dugang na informasyon na linibis sa kuyang location. Andy Madrigalero, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon. Hoy, salamat ko na Andy sa mga dagdag pang informasyon. Good morning, matabi kay Maring Elena, si mga sa kuyang inaanak. Good morning kay Grace Luño sa Espeloy. And good morning, tabi, ang mabalik na kagawad kan Barangay Bandan. Good morning, kagawad Erna Memorial. Siyempre po, tabi, ang mabasunod na kapitan. Kan Barangay San Roque, kanda. Good morning, tabi, Kapitan Gina Calyada. Sin salamatunong, tabi, sa invitasyon. Yan mga tugang sa Tukaran tayo sa supply dyan, mga tugang sa Barangay Tagas, Dargalbay. So talagang deka nang masabi kay Kapitan Gina Calyada. The best, matabi, amiga. Poon kayo ito sa good ngunyan, talagang hindi mo pwedeng tawaran ng abilidad ni Kapitan Gina Calyada. Kaya po kita ligyan, mag-ingat kita, amigang Emil Abache. Good morning, kasi mabalik na kagawad kang barangay kinako. Good morning, kimonoy tabi muleta. Kaya tabi kita, ano, ligdi sa lokal. Sana tabi ang mga engineering office. Magkagawa man lamang ki-assessment, magkagawa ki-monitoring kan mga building sa lugar na sila nasasakupan. Because mga tiyang, kung mangyari po na araw kayo ng kalamidad, paano na kita? Baka marumundo talaga mga tugang, ano na arok itong nangyari kaso. Basta ang pagkaaram ko na dangog ko naman. Sabi kang tugang ko, gari mapasiring siya duman sa Sarangani. Sabi mo sa Jensan. Tapos arong kitong nangyari, kaya sabi ko, padaba ka pa ni Lord, eh, kaya nabutan yung arong kitong kalamidad. Makatakot, ano? Salamat pa, ano? Sa mga taga San Roque, Marina, ganoon tabi sa inyo, kamo sabi po ni Kapitan Gina Calyada. Ini ang mga barangay official na may alam.

0: dapat ngunyan sa mga engineering office makikuan yung monitoring. Are, for example, ano ang mga old buildings sa Maredig di sa Legazpi? Gari din naman, ano po? Kadaklan ka. Ining, ray, bako ang monitami? Bako tami monitami mulit. Ang mga bagong building, yung logo na ma-visible sa araw kaning magkakarak monitami. Because, sabi nga ni, mga malungoy pa, ini pa anong mabalik na kagawad kan kina ko? Matibay ni mga tugang bilang sa rong sabi nga ni, construction worker. Ano monitami? Ang mga bagong monitaming building, makatakot pa yung monitami. Good morning mga tabi, kay Chris Jula, nagantabi ng inyong pagkakasin. Good morning man dyan sa mga taga puro kwato kan kagabawan. Good morning tabi, sabi po ni Yen. And of course, good morning man kay amigong Perfecto Peralta. Grabe pa, ano bako karo-karo mga tugang? Kaya sabi ko, dapat mag-ingat kita ning mali. Ang mga local government units, sana tabi pagkariparo nindo kan mga bilin na pigtutugnog sa inyong lugar na nasasakupan because dili sa big possibility na mangyari yan mga tugang. Kaya dapat siguro dapat kaining tamaan sa mga mabas na politiko bako. Sa mayo, tapos kinanday mayuros, good morning si Mankey Amigang Emily Abache kang Elsie Saligaspi.
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagong baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marinaga mga tugang, ako po si Jess Magallanes. Matun ka mga pagbabarita ang unyan pong aldaw nin Webes, Pizza 9, kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Inulto niya itong headlines kan mga barita sa lado lokal. Laging matalayong panpagbubukas kan klase sa bilog na Bicol Region sigon sa DepEda. Laging matrangkilo man ang inulto na aldaw kan nalaugan kan klase sa mga pampublikong eskulang sa Legazpi sigon sa PNP. Doon din nagpadala ni 19,000 na mga workers para sa tupad program para tawagan ng mga pampublikong eskulahan sa pagbubukas kan klase. Bulkan ngayon mantinido manggari sa alert level 3. 6.8 na namatay ang nagkakantilad na pinagtutubudan na Shabu na kumpiskar sa duwang individual sa syudad kan Legazpi. Yan trasanto headlines man kan mga balita sa lado nasyon uminabot na sa 2039 ang nagadaan sa nangyaring linog sa Mindanao. Tsunami warning nakataas manggari sa anum na probinsya kan Mindanao. Presyo kan gasolina mababa ngunyan pagkadaw sigun mga tugang sa Department of Energy. Magpapultan ka na tabi, Madam Tess Lorete. Yan ta santo, may duwan ang Senado ngunyan ang Pilipinas sigun kay Senate President Alan Peter Caetano. Senador Erwin Tulfo. Maatras na sa pag sa Senate proof kang flood control anomaly. Masupog ka sa sadiri mo, nagkamal-kamal ka kipirak, tapos ngunyan maurin bisigar ka, ay mo ng pagkatamo mo. Yan ta santo, salado nin, salado international, 21% na ganana. Sa simantang maabot man sa deserving person ang lugaran matapos ang sumabog ang pampaserong bus sa Imrana. Salado nin karawat Alex si Ala Campion sa WT125 matapos ang parampagun si Nicola Bartonkova. Asin salado nin showbiz sa Janice De Belen na sermonan aki na si Ina Raimo, si Ina. Inulan sa pinagsabing lalaki kay ni na si Rosmar. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ang detalis po pakalisin nagkapirang palagatak.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
6: Karambulan ito.
5: Tapos nagpa-vlog cam ka?
6: Hmm.
5: Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
6: Lim nagabus.
7: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: drugstores nationwide.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

panoong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: At oras mo, mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 40 minutos sa makalisa na alas 5 niyong pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys,
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Hoy, Marilaga Mang, Kimalay William Milina, Siman, good morning, Kikagawad, Mark Jalomen, kan Barangay Balinad, kan Daragat. Ngunyan, sa detalyes na kan mga bareta sa lado lokal, naging matrayong po ang pagbubukas kang klase sa mga pampublikong eskolahan sa bilog na Bicol Region, Kasod, Ma. Kanyang naging pagnimay umamil ang tagapagtaram kan Dipid Bicol sa ginibong pakikipag-uli kan Urago Nusa. Sayang sinabi na ko na kaigwaman kirimalaso sa pagbubukas kang klase. Iyo ang kakulangan na nakakulangan yung nagkapirang school, nakakulangan kinagkapirang classroom kan mga estudyante. Lalo na ang mga estudyante medyo dakul ang enrollees sa ipinaliwanag pa ni umamil na naging matrayong po ng pagbubukas kang klase ni Nuliman na nakapagandaan ang mga schools sa office o ang mga divisions o mga eskwilahan darakan brigada program na pinaglansar kan lambang principal. Salamat abiya kagawad Mark. Yanta Santos sa may relasyon na barita naging matalayong pumanan pagbubukas kang klase sa siyudad kan Legazpi. Ini naging pahin ni Polis kan Arthur Tagtagan o ay si Chief of Polis kan Legazpi sa ginibong pakikipag-ulay sa Urago Nusa. Sayang sinabi na nakataltagan gabo sa mga tawon kan PNP sa siyudad kan Legazpi, particularmente

Sa iba pang detalyes ka mga barito, sarado lokal man, tinido manggari sa alert level 3 ang kamuktakan kan Bulkan Mayon. Sa ibang kanpanago sa mga aktibidad kaini, punta na declare ni nasa alert level 3. Inihan naging paikan Philippine Institute of Volcanology or FIVOCSA. Ikon sa informasyon, palago sa pagbuga ng sulfur dioxide kan Bulkan. Nakonsain sa kun sa palisente, talagang tambak na ang mga, lava o debris na nakataltag sa nakabuktak sa Bulkan Mayon. Sinabi pa sa informasyon na ngunyan mantili dumagali sa alert level 3 asin dakwala ang posibilidad na makaigwa managad kipagbulos kan mga lava flow sa basod gali asin man sa bungagali basod gali asin man sa bungagali sa siyod kan ligas asin sa nakapira pang lugar particularmente ang Misi Gali sa barangay Misi kan Banuaan in Daragat.

Entre Santos sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal, sa lado ng police report, na kumpiskar kan ang foco mas o minus 6.8 million na kantilad kan pinagtutubod na serbo sa duwang high value individual sa ginibong bypass operation sa syudad kan Legazpi. Binisol mga suspect na sila James, 25 anyos, si Mansi alias Harry, 24 anyos, sa parehong residente kan Bacoor, Cavite. Pasado sa report, nagpamakal subot ang mga suspect ni Sarong Pakiti ni pinagtutubulan na Shabu sa nagabas ng may gabata na 100 gramos sa nagkakantilan din 680,000 pesos kasabay ng 200,000 pesos sa bypass money. Durante kan operasyon, nailing kan Sarong operatiba ang pagtapok kan suspect ng bypass money at sinakuan karagdagan na siyam na pakiti ni pinagtutubulan na Shabu sa may kabilugan ng 900 gramos na may kantilan na 6,920,000. Kasabay kini ang nasabi ng mga persona ni sinampanaman ni magkakanigong kaso basado sa paginibong operasyon ang pinagsarong operatiba kan Regional Drug Force, Regional Drug Force o Drug Enforcement Drug Enforcement asin man kan Legazpi City Philippine National Police kasabay na ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Albay. Yan mga tugon ang katipunan kan mga detalyes kan mga barita sa lado lokal, ang detalyes po kan mga barita sa lado national, sinibapapakalisin na kapirang hanap buhay.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang tamang patama-tama sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 45 minutos sa makalisan alas 5 nin pagkaaga.
0: Uragon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
1: Ngunyang sa detalye sa kan mga bareta sa Lado Nasyonal, uminabot na sa 35 personang naganaan sa nangyaring makusog na linog nagtama sa General Santos City at sima nakapira pang lugar sa Mindanao. Ilan ipinalawa sa report kan Office of Civil Defense. Tinugon sa naging paikan OCD sa General Santos City, uminabot sa 10 personang naganaan matang 12 gili ang nawawara pa. Kalaklan sa mga nagkagaling ng pagbagsakan mga debris, pagkagbakan mga edipisyo at landslide. Kasabay kayo ni sinabi pa kan OCD na palagos man sila nagigibok yung magkakanigong paado para mailigtas ang mga personang nagadaan durante kanasabi ng insidente.

Sa iba pang detalyes kang mga balita sa lado nasyonal, tulos man na nagpaabuting simpatiya ng Estados Unidos sa nangyaring paglinog sa Sarangani Province, Quezon. Ma, sigun sa laging paikaning bahada kang Pilipinas na mumundo si Dasi na katala na magtaunin magkakandigong tabang ang lokal na gobyerno ang Estados Unidos para man sa mga laging biktima kan paglinog ka na Quezon Ma sa panagkapilang parte kan Mindanao. Wala na kamantabi kikagawad Jameson Ibarres kan Barangay Malapay Fiudoran Albaya. Miantasanto sa iba pang detalis kan mga balita sa lado lokal, dakula managbaba ang presyo kan produktong petrolyo ngayon pagkaalaw. Sigun sa laging paigan Department of Energy, sigun sa laging paigan DOE, nagbaba ng 2.90 pesos ang presyo kan diesel. Mantang mabawasan man yung 1.50 kada presyo kan gasolina, asin nagbaba man ng 4.70 pesos ang presyo kan kerosina. Kasabay kay ni sinabi kan Department of Energy na ang pagbaba kan presyo kan mga produktong petrolyo ang daraman kan paglaylo kan tensyon sa Medyo Oriente. Parintay 8 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkagangunya sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal o sa lado nasyonal. Iguana sa ubot kiduang Senado ang Pilipinas. Ina mismo naging paig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sayang sinabi ng Pilipinas ngunyan yung iguanin Senador kan Palacio Malacanang asin Senador kan mga Pilipino. Ina laging payag ni Cayetano matapos ang magpapulman yung committee hearing kasod ma. Si Senador Erwin Tulpo sa pinagsasabing flood control controversy na kailangan kayong biltuana kanagkapi ng aralang kaon o official kan gobyerno. No, kasabay na kung sa inya pinagbasyan kanilaging testamento kan anum na o kan 18 pinagapod na marinsa.

0: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
1: 49 minutos na makalisa na lasing ko din paggagangunyan sa Litalisman kang mga barita sa Laloy International. Kuminabot sa 21 persona na gadaan, mantang 19 persona man nalugadan. Galakan pagsabog kansarong pampublikong bahas o pampaserong bahas sa Iwaka. Sugun sa laging paigkan mga autoridad na maaraning kontrol ang driver ka nasabi ng basa yung mananaging kausa para ibangga ini sa sarong edipisyo na yung mananaging kausa para magadaan ang 21 persona. Asin pagkakalugad kang 19, isabay kayo ni pinagtulong tulos man nagibok yung magkakanigong paga sa laging direktiba si Iraqi Prime Minister Ali Al-Saidi na magsagibong ninaram ng investigasyon ang mga otoridad kasunod kanasabi ng incident. Ngunyan sa Litalisman kang mga barita sa lado niyang karawat na kuha ni Alexandra Alex Iala ang kampiyonato sa WT125 Birmingham Open makalis na daugon kay niya sa iyang kalaban na si Nicola Barton Cuva sa score na 5-7, 6-7, 7-5 kanakaging Domingo mantang nadaog sa inot na seta. Ginawan man ni Iala sa kaduang pagkakataon para makuha niya ang kampiyonato sa nasabi ng kompetisyon.

0: Konya sa ultimong detalye sa mga balita sarado na yung showbiz sa kanabit sa buteng sermon na. Anaki ni Janice de Belina si Ana matapos ang issue kay ni sa vlogger na si Rose Martana. Sigun sa laging fight ka nasabi ng actress, sabi gila siya sa mga nagluluwas sa impormasyon na may relasyon na sayang aki sa nasabi ng vlogger. Kasabay kay ni sinabi pa ni Janice, nila siya matugot na tulos sa makamati ng pagkamot ang sayang aki sa sarong vlogger na medyo may edad na layon ang sayang if kinakadagit. Oh, good morning tabi kami kang Black Marlene Clemente Mundihara sila na pinakamatibay na ano. Good morning tabi kay Maura Loñosa Aril Abiriano. Yan mga tugangan ka telepon detalyes kan mga pagbabarita ngunyan pong adlaw ni Martes Pizza 9 kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Taliwat po sa ngarangkan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Andy asin ba si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Sa lado technical si Manoy Ryan asin duman sa tower si Manoy Jules Valderrama sa mga texters good morning. Ako po tapin sa dung nakasamay si Jess Magallanes winawarat katataramon ang barangay Pigtatabangan de Pigtatabangan. Adios Marino to Bicolanja.
1: Tatay, anong pangaran mo?
2: Desiderio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May natutulungan pa yun po. May trumbagang ko natutulong.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po digdig?
2: Yun po. Narahay ako.
3: Ang Mims Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Ito na ang palatuntunan gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
6: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape sa pangalan po ni Ma'am Nins, Ma'am Nina Rosal at ng Nins Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman mo na ba ang kagalingang dala ng Nins Kape?
7: Ito si Ariel Tay, taga Manuyo, Pilar, Sursurong. Tagal na po ako na hindi nag-akademi. Ngayon, nung malaman ko na may Nins Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaduin ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Nins Kape.
5: Nins Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon, Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Nins Wellness Center.
8: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
9: Lafayette Rodosa po.
8: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
9: Follow-up check-up po sa cyst.
8: Wala na pag o gano'n yung kalaki?
9: Gano'n ko po siya malaki dati.
8: Parang apple?
9: Apple.
8: Ngayon, ano na lang?
9: Parang ano lang? Parang ganito na lang.
8: Jolet, anong ininom mo?
9: Yung Guyaman, Tisbo, yung Fur Lungs.
8: May booster ka?
9: Opo.
8: Noon ang ininom mo, anong naranasan mo?
9: Oh, hindi na katulad nung dati na parang malat yung boses ko. Tapos
8: malat?
9: Na masakit ko pa rin kasi nita.
8: Ah, ngayon hindi na?
9: Okay.
8: Okay.
5: Okay.
6: Okay, balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsum ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
10: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
11: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
10: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Nin's F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandong ng mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Nin's Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticide. Sidyo, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan ding gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
12: Totoo. Ako po si Yo ako, nakatira sa Tagas Daragaan Bayan. Na-try ko yung Minz Coffee bago ako uminom ng Minz Coffee. Namamanila aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mani ay nawala na.
5: Dahil na magpahuli, try mo na ang Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer asin Goyabano Extract. Mababakal sa gamos ng branches kang Minz Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Minz Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sanhi ng organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Minz Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination. Ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Minz Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hoy, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Minz Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga, ang Minz Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santos Street, Barangay Pulburista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Minz Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Minz Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Minz Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Minz Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
13: Sa Bicolano, Oragon!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Minutos na, pasado alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dai na sisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Irak ninyos mga tugang, medyo digdi sa albay, medit sa nanda news sa linog. Kan sa ano to, Biyernes na pagkabanggi, mag-alas 10. Dahil kita nagpipinsar kasunma, pagkatapos kang programa taligdi, mga alas 7, ano itong oras, 7:37 a.m. Naglinog mga tugang makusugon duman sa may Mindanao and magnitude 7.8 hinay ko po. Abo ko na magparahiling sa kuan ko tamo na kundi data na lilikayan mga tugang tas sa social media baga harus panuan FB mga video, mga reels, mga kung ano-ano pa dyan. Puro so linog na ngingiri ako magparahiling-hiling kan pangyari duman, ano? And sa presenting oras mga tugang, sa latest na nakuha akong impormasyon ngunya na amay na pagkaaga, siguro mga 9 hours ago, nag-aabot na Kuya Ryan sa 32 ang gadan. Nasa day mababa sa 200 ang injured and then 12 ang missing sa nangyari pong makusog na linog duman sa Sarangani, General Santos, Davao area and iba pang mga lugar duman po sa Mindanao. Kaya hagad niya to ang pangadji sa mga kababayan ta duman and ano pa. Siguro depende iyan sa kung ano po ang magiging pangapudan kan gobyerno and siyempre aram mo pag mga araw kayan grabe ang danyos kay ni pigiling-hiling niya to and haloy pa ang pwedeng recovery kan mga pangyari duman. Iyan po gulpi ang mga posibleng ma-inisyar nin mga pwedeng tabang sa mga biktima dumantabi sa parting ito kan Mindanao. Kailangan pingangalas ko, bako sa kung ano pa man, dahil lamang kitang nadadangog na maski initial lamang napayag sa Vice President Sara Duterte, Kuya Ryan, ano? Medyo ako nangangalas ako, bako sa kung ano pa man magali, gilid mo na kung ano pa man ang mga kulor dyan, politika or kung ano pa. But, parang I see it unusual na taga Mindanao ka, you are the Vice President, pero sagot sa momentong ini, wala ba gano? May na-reparo ka mo? Sa maski sa mga social media, Twitter, FB, etc. Sa mga news, sa TV, sa mainstream, wala akong nahiling pa. Ako sa reparo ko lang, kari, parang unusual ba gano? Taga Mindanao ka, taga Davao ka, lalo na maski so mga pagturugang dahil akong nahiling mga bareta maski puon pa kasuod ma na kisira at least may initial na statement or kung anong bareta today man yan mawawara permita siyempre you are the Vice President alangkaw ang katungdan mo sa gobyerno and yaong kapaduman propyong taga Mindanao. But I don't know, hindi ko aram. Medyo na kukuan lang ako na I'm very curious kung ano ang nangyari and ano ang sabuot kan sa tuyang Vice Presidente. Tasagod sa momento nga nang nisabi ko, gulpi ng mga opisyal ang nagpaabot na po ni mga inisyal na payag, lalong-lalo na pag damay and pag paabot ning simpatsya, etc. Pangako na masigibon in action, tabang sa mga kababayan tadaman. But the Vice President, kung dahil pa akong nadadangog or nahiling lamang na bareta, kung ano lamang, manungod po sa pangyaring ini. So anyway, baka kung ano malay tabad ngunyan or maghapon ngunyan, may madangog lamang kita sa satuyang Vice President sa pangyari pong iniduman sa Mindanao, ano? Mga tugang, welcome. Yao na po ang sa tuyang programa. Iribana kita, 6 o'clock sa good 7 o'clock na naman. Ngunyan pong aldaw na nin Martes. Pati ang aldaw, pati gari na lilibong na ako. Sabi ko nga ni Supigiling ko, da ikaw maibitaran ay. Maski abo mo naglilikay ka na kung pwede, da ikaw na.
ito nga aning kita nga aning yaon sa nadigdi, nailing ta sana sa video, intiro kitang na haadit, nangingiri, and natatakot, naninervyos sa hiling sa nakan video, lalo pa konsumis mong yaong kaduman sa lugar na ito. Biroon mo sa mga estudyante, Kuya Rai, sa video, nailing mo baga, nakatukaw na nga ni, nakadak na, pero nagyuyugo-yugo pa. Ako, grabe talaga ang kuso ganun. Pero biruun mo yan. Nakatukaw ka na, dahil ka nakatindog. Nakatukaw ka na. Pero, kumbaga, nakadak ka na nga ni, naghihiro pa ang lawas mo, pigugugo, pigyugyug ka pa, kumbaga. Ako, grabe, talaga, makusog na maray, ano. Anyway, ini po ang sendong lingkod, Marilito Sanchez, at your service.

0: Oh, Marita, at least digdiyo. Sabi ko nga ni, puuna po sa pagbulos kan suporta mga tabang sa iba-ibang sektor, lugar, mga grupo, etc. Sympathies and offers of support and nagagigi ka na from the international community after a magnitude 7.8 earthquake hit the southern Philippines Monday. O, digdingani ang gadan digdiyo kung pasanaw 19 injuring 200 others. O, pirigo ako na ko ang barita na nasa 32 na. Indasan na kung pira 35 na sa'yo mo sa latest. O, biroon mo yan, 35 na nga ni palan. Ki Kuya Ryan sa latest na nakuha niya. Kundi, aram mo na, ang mga arog ka ni sa bagay na itaman mali kayan talaga yan kay puhantaan figure na maipaabot sa mga nanunungdan niya to ta syempre kumbaga that is a official record na maaraman talaga kan publiko but medyo kumbaga kita sa partitang mga nag-a-announce nagbabarita kani kung pupwede siya na daina ko ta no ta nagpaparadakol ang fatalities. Marauton baga na pagparabarita mo na arog na kanian bilang kan nagadaan, na-injured, mga nawawara, gari makamurumundo. But wala kitang maginibo because sabi ko nga ni, parte po yan kan sa muyang trabaho na magbalangibog kan impormasyon. And that is for record purposes naman, siyempre. At kaipuan niya na on the record yan mga arog kaya na bilang. And of course, sa mga dahil nga ni padigding sa mga record, Kuya Ryan, dahil pa ning kwansinday, dahil pa sindaning kumbaga at least initial, kumbaga, na mga struktura na na-damage, it's regardless kung iyan private building or government structure. Dahil pa, wala pa dyan. So, kita nagtutubod na sa pag-abot sa infrastruktura, grabe, ang danyos pa kini. Grabe. And pwera kayan so mga nasa kustal dahi taparam so mga danyos man because nagkaigwa nga niining tsunami. Kaya saro pa yan sa mga nangyari digdi po sa makusog na linog na ini. And nangangapudang kita na isabay ta pirmi po sa pagpangaji ta aral daw and sa tuyang mga tugang duman sa Mindanao. Digdi po sa makuring nangyaring ini kasudma. Sabi kan so iba pasalamat pangani ngaya taday pa nakaralaog sa classroom daw so mga estudyante at is nasa kwampaluwas pa. Ta timing managayong 7:30 mga aron kayan nasa flag raising ceremony pa so kadakla ng mga estudyante ta first day of classes managad baga kaya kasudma no. Kaya kadaklan ngaya kan mga estudyante at least yaon pa sa luwas ta nasa flag raising ceremony nga ni kaya medyo at least kompa ito saro pa ito sa mga pigiling na daingayo po so kumbaga na diskwido ta at least yaon pa sa luwas kan mga building ta siyempre aram mo baga kung halimbawa nataon manangad lalo pa kung siguro ralaugan na kan trabaho Kuya Ryan at least ay pang trabaho kahit itong oras na ito. Pasiguro so iba paralaog pa sana sa trabaho tamalas utso pa sana at least da isinda sa building ta kung narog kay itong may mga narugba nganing building kung ikayaong ka na sa laog kan edipisyo ta kung siyempre yaon duman sa trabaho mo mas kumpa ito mas lalong delikado ta siyempre kung marumpag baga na itaaram di madiskwido ka sa laog kan building bako so yun yan. Hige, and sa ibang mga issue, tabi, siguro, aratsyan, and ini-update man sa natabi kita sa mga nangyari pong ini, lalong-lalo na, tangarig at least, naaraman ta kung ano na po ang mga lakdang, and lalong-lalo na kung ano po ang mga lakdang na pinagigibo na kan gobyerno ta to immediately respond sa mga pangenot na kaipuhan duman. kuryente gayud inda kun kuampa da ipagay nakabalik ta siyempre gulping danyos so kuryente so tubig so mga tubo duman siguro baka nagka purutol na kaya siyempre apektado ang pagburoy buhay duman gabos so lalo so mga importanteng marayan tubig pagkakan istaran yan shelter ta di ba abo pa magbaralik sarong maski medyo okay na mangayad na magbalik sarong pero takot nga ni kita nga ni digdi sa Albay na so 5. Pireto sa to digdi 5.3 5.4 sa Santo Domingo Cambiernes nagkapobya kitang magbalik tulo sarong sa laog ta medyo sige pa nga ni sa Good Lunes bagang agang amay guwapang lino Domingong aga bako. Grabe pa so mga after shock man digdi sa tuya. Matapos na kuanon man kita, yugyugon man kita ning linog na epicenter diyan sa Santo Domingo. Sige, orulay-ulay kita ratyan mga tugang digdi sa programa and para mientras, syempre, uya muna, digdi kita sa tuya muna ang Buena Manong Barreta.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Diyos maray daga, uyanan sa tuyang mga bareta sa Buena Manong Barreta ngunyan ng Martes sa headline sa Lado Local Coffee Table Book para sa 65th founding anniversary kan WCL Piga Lunsar. Pagbubukas kang klas sa Ligaspi, naging ariglado. Sa Barreta Nasyonal, 16,000 na mga eskwelahan sa Mindanao, pektado kan magnitude 7.8 na linog. Barreta sa lawas kan nasyon, Iran, kinundinaran ginibong airstrike kan US sendang radar asinman surveillance sites.
1: Mga Barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray naga, ako po sa inyo magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Sa detalye ngunya ka mga bareta, inot sa lokal, Piglonsar, kan Divine Word College of Ligaspi, ang sendang coffee table book na may tema na Witnessing to the Light. Segund kay Research Office Director Dr. Flor Jenkin, ang nasamit na proyekto ang ginibo sa laog kanharos sarong taon na pangingenot yan, kan mismong school president si Reverend Father Nyelo Cantilad. Inibilang pagbisto sa WCL community na nakapag-contribuir sa progreso kan institusyon. Iniman at maserbing regalo para sa indang 65th Foundation Anniversary kan institusyon na kapalaman digdi kadaklanan pagbabaklay kan WCL sa likod kan 50 taon. Sinabi man ni Vice President for Administration Coffee Table Book Committee Chairperson Reverend Father Rico Glenn Diuna na ang libro bako sa nasarong koleksyon kan mga ladawa na sintrayumpo kundi inipatunay sa pagbabaklay kan institusyon. Antes kaniba pang mga bareta niya to, pasadaan tamunan barabaktot na report. Nabanggit sa linya ni Your Honor, Manay Joey, Sinarapan Festival ang pinagandaan na sa Banuan Kanbuhi, Kamarinisur. Your Honor, pasok!
2: Urago Lahe Report!
3: Yes, Manito, good morning and maray na aga sa Buena Manong Barreta, mabawi. Kahit kasurapon, medyo nasala. Kaya ngunyan, Buena Manong Barreta, kana Radyo Ragon.
0: O, madali masala tandaan, Buena Manong Kapirme.
3: Buena Manong Kapirme. So, Manito, mapita, maray na pita sa malauyay na buhi, digi sa Kamarinisur.
0: Yan, yan.
3: Kana kaaging mga panahon, ha? Digdi sa nasabit ng Banuaan, iguanin na festival na pinagapod na Tilapia Festival malaan sa rong signifikante kahit kapanahonan ni Alcalde Jonas Belsa digdi sa Banuaan ni Buhi Kamarinesur ininganin na pinagapod nindang dalonggas tilapia alaga din ni Mariri Bayan ha, inulitan ng pipiparar ang Banuaan ni Buhi sa sa indang Sinarapan Festival. Totoo, pinagbaan ang pagdakupkan ng Sinarapan digdi sa Banuaan, alagad sa konsangkan ka mga habitantes, digdi sa buhi ka marilisura, pinagtutugutan ng iba, tangani makanamit pa ang mga buhi noon ng Sinarapan, pati na mga dayuhan. Kung kaya pinag sabi ka na alkalde na si Alcalde Ray Lacoste at si Kapitan Art Labadia ka na Barangay San Benaventura na limat buhayon ining Sinarapan Festival na mangyari sa masunod na bulan. Dinagsabi pa ni Alcalde Jones Mielsa na kung magkaiwanin doang festival sa Banuan ni Buhi, ipapadabas mangirarinda ang Dalongis Tilapia or Tilapia Festival hindi sa nasabit na Banuaan, alagad ang sinang pinagpipriparan mo niyan na masunod na bulan ang sinang Sinarapan Festival. Mapita na aga sa malauyay na buhi Kamarinsur, mga tugang ini po si Joy Boy Sarnia, Basa Biculano, Ulagol.
0: Ka talaga, your honor, ha? Sige, salamat sa bareta sa buhi Kamarinisur.
1: Buena mano para bareta, mga baretang lugar. Local news.
0: Balik kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal. Naging matanos, ariglado ang pagbubukas sa klase para sa school year 2026-27 digdi sa Legazpi City, Kasuma. Iniman ang naging assessment ni Assistant Schools Division Superintendent Laurio Milano kan DepEd Division Office Legazpi. Matapos na magbugtak nin monitoring teams sa 56 na mga pampublikong eskwelahan, iyan tangarig na interong masubaybayan ang mga pangyari, sitwasyon sa primerong aldaw pagbalik kan eskwela. Sigon kay Emiliano, nautob kan mga eskwelahan digdi sa syudad ang teacher-student ratio na nasa 35 sa good 45 mga estudyante sa kada section. Nakapagpautob man subot nin mga adjustment sa schedule kan klase para sa mga estudyante sa secondary, mientras mayo mani naging problema sa level kan elementary. Padagos subot na nakantabay ang Schools Division Office Legazpi sa kamugtakan kan mga eskwelahan na sinanda na magtaunin magakanigong tabang sa ano man na sitwasyon, tangaring mas sigurado ang kaligtasan kan mga estudyante digdi sa syudad. Mientras tanto, may mga lakdang man na pinaggigibon Provincial Assessor's Office na maglangkaw kan sendama na revenue o income digdi sa probinsya kanalbay sa pagikan real property taxes. Nako! Madagdag na naman yung buwis. Masakit ka ni kung ang buwis ng pigbabayad nga ni dahil man nakakabalik sa tuyang tultul, pigkukurakot pa. Kaya minsan nabubuwisit kita sa kada dagdag ning buwis dahil man nakakabalik sa tuya ning matanos. Ah, kaya ang kadaklan kan mga taxpayer nabubuwisit. Sigon kay Provincial Assessor Darla May Bulalakaw, nasa proseso na ang lakdang na iniingon niya na oras na maipautol as in ma-update na ang market value kang probinsya na iyuman ang magiging basyan sa pagbubuwis. Buwisit. Saro sa concern ni Board Member Harold Imperial antes ang confirmation sa concurrence kay ni Bulalakaw bilang bagong provincial assessor kung papaano na mapapalangkaw ang revenue kang probinsya sa pagikan provincial assessor's office bilang saro sa mga income generating na departamento kan Kapitolyo. Padagos na maako din mga late enrollees ang deep ed para sa presenting school year. Ini ang tinawan doon man ni Attorney Mark Arroco, Project Development Officer kan deep ed Bicol. Kasabay sa opisyal na pagbubukas kan klase kasunma, sigon kay Arroco, iguang policy ang deep ed na hasta sa dai pa nag-aabot ang second quarter. Kan kada school year, pwede pa na mag-ako nin mga late enrollee o kaya mga transferee ang mga eskwelahan. Asudma, nasa 1.6 million na mga estudyante sa mga public schools. Asin nagkapirang pribadong eskwelahan sa Bicol ang opisyalmente ng balik eskwela. Sa ibang barita, pig share sa Facebook post ni Bacacay Mayor Daniel Jose Bombales sa naging party siya kan ginibong learning visit sa Pasig City kan mga alkalde sa Metro 4th District of Governors and Mayors Group. Bilang parte na kansin ng Leadership Enhancement and Administrative Program o LEAP Module 3. O beto ka na sa ambit na pagbisita ang personal ninda na mahilingan programa. Asin ang pinakabagayo na mga proyekto asin pag pinagigibok ang local government duman sa Pasig. Kasabay sa mga naging bisita sa pagkikipag-meeting kay Mayor Vic Soto, asin pagbisita man sa mga opisina kan lokal na gobyerno kan Pasig. Nangaring na magkaigwanin masararom na pagkasabot sa mga innovation asin sistemang nagpapakusog sa epektibo, transparent asin responsableng pagatod nin serbisyo publiko. Eksaktong oras na alas 6:30 na nin pagkaaga. Sa ultimo tambareta lokal ipinaig ni Apsebo Head Bobby Cristobal na matapos nindang libuton ang sinaipos sa Facebook ang mga lugar na apektaran kan 5.4 magnitude linog sa Santo Domingo. Pigripaso na maninda ni pang mga lugar digdi salbay sa indama na pigiling ang mga stabilidad o kaya pigriparo ang stability kan mga struktura. Sharing na lasada kan mga lumang building, eskwelahan, asin hospital. Sharing man iba pang infrastruktura, siring kan tulay sa Katinampo. Sigon kay Cristobal, matapos ang sendang pag-uulay ang mga area engineers, kan provincial engineering office ang pinunanan paglibot para sa inspection asin pagsagibonin assessment sa bilog na probinsya Canalbay.
1: Buena mano para reta. Mga bareta sa laugang nasyon.
0: Abot sa kabilugan na 6,224 na mga eskwela na sinibaybang partiyan kan Mindanao ang interong naapektaran ka nangyaring 7.8 magnitude na linog kasunma sa Mindanao, lalong-lalo na sa General Santos sa lado yang kan deep ed. Base sa ahensya, kasabay sa mga apektadong lugar ang mga region sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksargen, sa Kakraga. Apwara sa mga eskwelahan, maabot man sa 3.2 million na mga estudyantes, as in 128,000 na mga teachers, as in iba pang school personnel, ang grabing apektado hulikan paglinog. Isinerbi naman kasudma ang warrant of arrest sa kontratista na si Curly Descaya katawad kan kasong malversation na mayo nin magkakanigong piyansa may relasyon ini sa sayang pagkakasabit sa kickback scheme gikan sa mga flood control project. Ibinugtak si Descaya na nakapreso sa Senado. Haloy na panahon nini, mga siyam na bulan na ini pala nasa Senado. Ano? Matapos na ini ma-contempt sa erarom kan custody kan Philippine National Police CIDG. Sinakay si Descaya sa police mobile pasiring sa Malolos, Bulacan para sa pagbabalik kan warrant kan Biyernes. Pag-isyuhana kan Malolos, Bulacan Regional Trial Court si Descaya nin warrant of arrest. Kasabay mo na sayang agom na si Sarah Descaya sin siyam na iba pa katakod ka nasambit ng kaso.
1: Buena mano para reta. Mga bareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Kinundinar kan Iran ang ginibong airstrike kan US sa sendang mga radar sin coastal surveillance sites. Inapod ninda ni bilang sarong pagbaylal sa ceasefire deal sa tao kan Amerika sa ka-Iran. Sa Foreign Ministry kan Iran na tuminaman strikes sa regions kan Sirik sa Keshem Island. Depensa Mangkan Amerika Central Command na ang pag-atake sa surveillance radar sites sa lugar ang tangarig na malikayan na anuman na pag-atake sa mga barko na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Sports Balita.
1: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Boxing kita, boxing. Nangganan, Pinoy boxer John Riel Casimiro. Ini kontra man sa Mexicanong si Luis Neri. Nakuha ni Casimiro ang technical knockout TKO sa kapangganan kani sa laog sana kani kapat na round sa laban na ginibo naman sa Japan. Sa enot na round pa sana, pinabagsak na ni Casimiro ining si Neri sagot sa sinundan pa ni kani kadua pang round asin sa third round. Paglaog sa fourth round, yan na. Haros dominado na, pinaurana na ning suntok. Kan 37 anyos na si Casimiro ang kalaban asin dagos na ining pinatumba ang boksingerong Mexicano.
1: Buena Mano Barreta, Barretang Artista.
0: Chika, ngunya na pagkaaga, K-pop inya. Maugma po dang pig-anunsyar kan South Korean actor na si Kim Soo Hyun ang sa iyang pagbabalik sa publiko. Matapos ang 11 taon man na pagsilensyo huli sa kontrobersya ang kinaimbiltuan kini. Segon sa iyang talent agency, nakatalaan siya na mag-shoot nin advertisement para sa sarong bistadong fashion brand sa Pilipinas sa masunod na bulan. Kinumpirmar kan agency ni Kim na saro siya sa mga kukuwano na mga brand ambassador para sa sarong print advertisement na gigibon sa July 14. Pero bako pa dang malinaw kung digdi sa Pilipinas o kaya duman sa Sukor o South Korea, gigibon ang nasang bitnang shoot. Sige, shoot muna. Sa Barreta at sa salud ng apudan ng DOH, sa mga legislador, health advocates, and mga practitioners, maging sa media, siniba pang sektor kan sosyedad, nagibond ang priority ang satuyang salud, lalong-lalo na sa mga kabataan sa tawiyang kanaglalang paggamit ng vape, siniba pang produkto na may nicotine. Tinawan doon kan DOH na ang salud ang dahil dapat igilid doit sa puwera sa mga daindatang bisyo. Mientras padagos man ay pinagbubusol ang mas maigot na regulasyon sa vape, importante ang sabay-sabay na pag-aksyon asin pangapudan, tangarig ng maprotira ng mga kabataan laban sa nicotine addiction as iniba pang peligro na dulot kani. Yan natabi ang satuyang mga bareta. Ngunya na amay na pagkaagaboy naman ng bareta. Nagpanday, siyempre News Director Annalyn Silada. Sa pangarap po ni SM Rod Perez, sa technical side, Kuya Ryan Salcedo. And siyempre, mga partner taman

0: Sulat at degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ka nationwide.
2: Mahalagang paalala.
1: Ang Optin ay hindi gamot at hindi gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper copy, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Karolo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa means?
5: Nagbibalat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang MIMS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang MIMS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang MIMS Mall Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
8: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka?
8: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
8: Clear, nag-abus.
6: Ang MIMS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang MIMS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang MIMS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita-kits po

0: nagbabatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6.44 na ni Pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Litin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!

0: Podcast.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga, giraray sa mga paraan tabay tang, ngunyan na Martes na may napagkaaga. Medyo nakamati kita ning medyo mapuripresko ning kadikit sa magdamlag, ano? Pasun ma, medyo nag-uran-ura na hapon, medyo banggi, kuya na mapuripresko na sa ngunyan na aga. And kasubanggi nga ni, hapon pa actually, bago mag-diklom, nakariparo ako duman sa samuya, gari niya ako, medyo maambun. Kumbaga foggy, ano? Duman sa may tower, baga dyan sa may PLDT, dyan sa Kitwinan, sa Kamalig, you know, maambun kasud ma, kaya maprisko ah. Kaya pag mati ko man, gari man niya kita nasa Barabagyo sa mga lugar panahon na ito kasud ma. Pero nagkarigos tulos akong amay, ta gusto ko makamati ning maprisko talaga. Dahil na nga niyong muna ako nagbado, ta niya ako marasahas. Ngunyan na maghapon, inda ko nanuna naman ang sitwasyon ta ba at intiro na naman kitang malaimpir nung init, Diyos ko po. Sabagay din, nakita ko para reklamo kayan kung mainit, yun na yan, mainit talaga sa Pilipinas, ano? Magtambay na sana sa mall. Tartambayan ta na sana sa mall, ta malipot-lipot. Kundi ugaring ang mall man, nagaburukas, udto naman eh. Ini nga ning mall ta digdiyo, kari dati, alas 10, kari ngunyan, alas 11 na gayon, ang bukas kayo ni. Ha? Yan? Alas 11 na gayon. Pero kung mga Friday guide weekend, alas 10. Pero pag regular kaning weekdays, gari udto naman nagbubukas. Nakamali siya man, ano ibang nga yan, nag-relaw. Hindi man niya nag-sige siya naman niyang pa-cute. Pati nga niyan na escalator, gari tipid man, puro sana pataas o pababa, malakdang ka na, bala ka na. Kaya nag-tipid man sa kuryente. Bagay, gabos man kita nag-tipid talaga. Sige, ano man po andin sa inyong pagkakasibutan, ngunya na amay na pagkaga, siyempre normally pag-arog ka ni Martes pa man sana, may trabaho, may eskwila. Napangirit ako duman sa sarong post sa pig-share ni Mayor Ribrigais Cantabaco. May estudyante na nag-request sa iya na kung pwede nga yayor, isuspend mo muna ngayon ang klase. May surat sa iya, ang rason, taso dahil niya dapig pipinsar na crush niya, kaklase niya daango niya na kralasihan. Kaya ngaya yor, ano daw ngaya tabi ko, nisuspend mo ngaya, tagar dahil ipangaya ako ready, physically, mentally, emotionally. Ako maurag man na surat ito, ano, magkonsuelo. Kaya sabi ni Mayor River guys naman sa post niya, Nick, tuloy ang klase. Pero niya, kung marag man, makonsuelo lamang muna kita. Medyo makonsuelo man baga, ano. Kaya bangan palugo, narumdumang kumangkain to. So, pag nag-i-reskwila baga kita, mga araw ka yan. So, mga nasa intermediate ka na sa elementary. Anapod mi kayang kayo sa intermediate, so grade 5, grade 6 ka na, intermediate na yan, anapod kaya. And then high school, yan. Pag abot dyan sa level na yan, intermediate ka na nga yan, grade 5 or grade 6, igwa ka naman dyan talagang karakras. Ako nga ni kato, may karakras naman ako kato, sisa yung karakras ko kato sa elementary. Grade 2. Ako, makonsuelo baga giras kila, krakras ka naman, ano? Tapos high school, yan. Lalo na kan high school, medyo siyempre high school baga, nasa adolescent stage ka na dyan, may mga krakras ka na dyan. Diba nga na dyan, nagbabarata na. Kahit itong mga panahon, ngunyan pa daw. Na ngunyan nga ni, dahil managhirilingan, magbata na. Sa cellphone sana, magbata na. Nailing mo na yan. Lalo pa kung nagkatrupara na. Nako, sigurado na. Rimati. Shuffle ang luwas kaya. Ano ngayon? Mga manok na mag-shuffle. Inda kita. Oh, anyway, kuan man sa naiyan tabi, medyo diit lang na pataratara sa mga kababayan ta. Lalo na nangunya na panaw na ini, harus mahapot kita sa saliri ta. Ano na nangyayari talaga sa Pilipinas? Ano, tabi? Siguro iyan mapapahapot kita sa saliri ta. Ano na ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon sa Pilipinas? Diyos ko po. Oh. Apwira kan so durulak sa politika, nasagod ngunyan, dahil pangani kitang nasisilag na, kumbaga, nagka-uruyo na, nagka-iguana ning reconciliation and nagka-uruyo na ang mga sinadurta. Dahil kitang gayong problema sa lower house, sa kamara, dahil gayong problema. Si Miao-Miao, sinipa na. Ha? Big, kuha na, ano nga punto kayan? Expelled, yan. Sa record palang kan kamara, Kuya Ryan, sa istorya kang kamara, tulo pa man sana na-expelled. Saro, so, ala, igwa ko digding post eh, kung hindi ko na nakuhaan. Saro, so, garihaloy ng marami, mga way back in 1949, garo yun. And then nasundad, ining Kibong Tebes, oo, na na-expelled sa house, and then ining aning Kimiao Miao. O, sabi ko, nako, pambira, ano, haluyo na pala na panahon, na daing na-expelled, nasundan sa na, nagkaigwasan na ning expulsion sa members kan House of Representatives, uni si Tebes, nga ni, saan nga ni siyang lugar? Representative siya kan, anong lugar ito? Lingaw ako. Sa kaining ki Cavite, si Miao Miao, Barsaga. Ako yan pala, ano. Daing gayong problema kita sa House, ah? Pero sa Senado, mga tugang, grabe ang problema talaga. Grabe ang git-gitan sa leadership sa Senado. Kundi yun na nga niyan, kaya napapapot na lang siguro kita na mga ordinaryong Pilipino, ano na ang nangyari sa tuya sa Pilipinas. Magulong maray, salado ni politika, and uya pa, may mga natural calamities pa kita na uni po, grabing maray ang nangyari dyan sa Mindanao. Na mga tugang niya to duman and kaipuhan ang immediatementing ayuda, suporta sa mga pangangaipo duman. Kaya sabi ko nga ni Subago sa pag-intrada ta na dai kita malingaw siguro na kapakada na pagpapangadji kita, isabay taman ang pagpangadji sa mga tugang ta duman na at least medyo daingayo, kumbaga makakuha na sinda, makaluway-luway, makabalik man sa normal. Ta, bako sa na po sa so mga nadistruso na mga struktura, sa so mga pagsasadiri, kundi mismong so taho, so phobia, na nakuha kan mga aki, kan mga tao duman, takot, nervyos. And gabus na mga sasapar ninda tabi na ano ni kadipisilan ngun yan. Apwira pa yan siyempre kan so mga istruktura duman. No mga may sadiri kanarong na nagkaraot. So mga may negosyo na nagkaarapiktaran. Tas so mga edipisyo ninda nagkagaraba. Naturalmente, siyempre, apektado ang negosyo, apektado sa mga nagtatrabaho. And in general, talagang medyo may, kuyan, may mapundo ang ekonomiya duman. Kumbaga, nasa stop bigla. And daralagan kan ekonomiya duman. And iyan mga tugang, kaipuan dyan, ang responde kan gobyerno niya to, nasyonal. And of course, siyempre, so mga resources kan mga local government unit, kundi araman sa ninyo ito, nasa mga LGU, kulang mambagaan pundo dyan, alimbawa pa baga ngaya, iguaman yan ng mga calamity fund, but siguro, considering sa extensive na damage sa indang mga lugar, gari masakit, gari kulang gayon. Ako sa iling-iling ko, gari kulangan sa indang calamity fund, kung iyan tabi gagamito ninda, lalo na kung maubos, lalong delikado kung ubusong tulos yan, tara mo, nasa aros, nasa kabangaan pa sa nakantaon. Aramat sa na niya to, na mga calamity fund kan mga LGU, that is good for 1 year. And iyan, pigtatagaman ninda sa mga arungani kayang mga daipiglalauman ng mga sitwasyon pangyari. So kung iyan kulang na maray, kay puan talagang maray ang ayuda kan gobyerno. Ngunyan, kung alimbawa arog kayan, kinakaipon ng supplemental budget para sa pundo na kinakaipuan duman sa Mindanao, o kung arog ka ning sige ang durulak dyan sa Senado dahil nagkakaiguanin maray na iribanan and may problema sa liderato, paano kita kayo ni? Uto duman sa mga tugang niya to na mga Pilipino and lokal na gobyerno nangangaipukan aksyon sa gikan sa nasyonal. O kung arog ka ning dyan sa Senado dahil nga ni nagkakasurundo, sige ang iriwal, sige ang dahil nagkakasinarabutan, so saro, habo na lumaya sa pwesto, ha? Kung ano-anong mga rason, may mga pigga sa babanggit pang mga bersikulo sa Biblia. Kundi yun na nga niyan, ha? Nadakulang marain ang testing ini sa liderato kan presidente, ilalo pa na masuna na naman pala nga niyo. Nailing ko digdi may pamiting da tabing pinaapod ang Malacanang sa mga iba-ibang departamento and head of offices para sa preparasyon sa maabot na suna sa July 27. O, masuna na naman ang presidente lamang. O, gulping mga problema. So, sa flood control ta, dahil pa man talaga na resolveran. And actually, ongoing pa nga ni. And dahil pa man kitang maraining, kumbaga, nahiling na so mga persona na talagang nasa likod kan isyung ini sa flood control na nasa kulungan na dahil pa man. So iba, nakakasuwam pa sana. Dahil pa nga ni lamang na-arrestar o kung ano pa. So iyo yan ang dalagan kay ni medyo aloy ini. Na isyung ini. And apura ka yan, uni pa, may mga natural calamities kita. Apwera kan iriwal and issue sa politika. Kaya yun na nga niyan ang hapot niya to, siguro sa sadirita, kagurang na, ano po ang nangyari digdi sa samuyang nasyon sa Pilipinas, natataarog ini kay ni. Bako, maisip kita sa sadirita, ano na nangyari digdi sa satuyang nasyon? Ano iniyo, kinakastigo na kita? Ha? Ano ini, karma sa tuya or what? Masakito ng maray ang sitwasyon ta digdi. Oh. Kaya ano sa iling po nindo ang kwan digdi. Ano ang pwede tang maray na arasikasun digdi. Kundi naturalmente takitang mga kanya-kanya kita, naturalmente sa tuya man sa nang pigasikaso. So sa tuya man na hanap buhay, alangan man. Kaysa imang kita maasa. Maray kun pag-abot kan panahon na ang gobyerno iguanin mga pigbo opresyon na tabang, kasabay kita na iman. Bako, kaya kay puanta kita na mga nagtatrabaho, nagninirnegosyo, mag-asikaso kan buhay tata, sisay man na naasahan ta. Kundi pa paano so mga talagang wara. Oh. So yun yan, sitwasyon tango niyan. Kunilingon tan ladawan tango niyan digdi sa Pilipinas, wala tuwan problema sa mga tao and natural calamities. Kaya yun na nga na yan, napapapot ako kasuod ba, ay kasubago sa entrada tabaya, na despite na ang sentro kan pangyari duman sa Mindanao, Sarangani, General Santos, Davao, and the rest of Mindanao, pero yun na nga na yan, napapot ako sa diri ko, tanya ko, kariwara, lamang kitang wala lamang akong na encounter sa social media, sa mainstream media, sa print or otherwise, maski ano na sana, na at least may madangog lamang kita na maski inisya lamang na payag from the vice president, kung ano na. Because ang national government nagiro na and nagpapaasikaso na duman sa Mindanao. Actually, si DPWH Secretary Vince Dizon nga niga rin nagkuha na pasiring na duman. May nailing na akong video na nagtaon na ning inisyal na mga direktiba and orden sa mga opisyal kan DPWH duman sa Mindanao And lalong-lalo napigisugo niya na kamo mag-asikaso na kamo na mag-request na ngaya kamo ning early release ning fund para gamiton tangarig mapakarakaskas an repair sa mga danyos digdi sa lugar nindo. Oh. So government infrastructure. Oh, kaya at least kumbaga nasa executive branch na 'yon. So DOH saka OCD and ano pa ito? DSWD gari nag-mobilize kasudma pa. Kundi gari ang barita ko kasudma, gari medyo ilang ninda sigurado da akon ayos pa su runway tabaka kun nagka damage man nga ni kanlinog. Pero gari na dagos, tauto na nga ni si Vince Dison eh. So gusto ko sabihon, may mga kuana, may mga immediate response na ang gobyerno nasyonal sa paagi kang presidente, sa paagi kang sa iyong mga cabinet secretaries na magdurumana ka mo sa lugar na ito tari si kasunan nindo, ilingunan nindo duman, ano ang pangangaipo duman, etc. Gabos, tangari kasi kasun minamadigde. But yun na nga niyan. Curious akong maray and I feel something unusual na nataan Vice Presidenta despite na taga Dabao. Pero wala lamang itang barita, ano? Oh, ini bakusa ko ano pa man, setting aside politika, kung ano pa, wala dai na kita digdi magrestorya kayan. Dai kitang kung ano pa digdi, but kaipuan tangon yan an hero kan sa tuyang mga leader. Kaya ini ang panahon na pigasabi ta na isequal ta na muna, igilid ta na muna kung anong diferensya. Sa politika, personal, kung ano pa mga ambisyon nindo diyan, dai na muna nindo yan pagparaisipon, igrilid na muna tabi. Uya na, sarabang na kita digdi. O kita digdi sa Bicol, kung igwa magitang maitatabang, maikukontribuer, kung sisayan mainisar digdi, pwede magitang mag-anduyog na sana sa inda, not necessarily personal kitang maduman or mataon in tabang, but kung igwa man sana digding mga organisasyon o grupo na nag-i-initiate na maitataong tabang sa para sa Mindanao, pwede man kita duman baga mag-ambag na sana. Uuni man po sa kuya, diit sa naman ini, itaw ko naman sa indo, tangaring makaambag man ako para duman man sa mga katugang ta sa Mindanao. O di, okay baga. Sa diit and simpleng paagi na makakatabang kita, sige. Dakulang bagay na yan pag nakatiripon iyan, kaaraarambag kita, dakulang bagay naman iyan. Bago? Tauyan ang sitwasyon duman, grabe. Sabi ko nga ni, abo ko na magparahiling, ako nga, sa bagay, dahil man ako nagiling na ng barita sa television pagbanggi, maski nga ni kung anong oras, dahil man ako nagiling na, pirmi lang ako digdi sa FB or sa Twitter, X na ngunyan eh. O dyan ako nagiling, kaya lang siyempre, dahil mumali ka yan, minsan may miyaon dyan, tambak, lalo pa ngunyan, grabe ang video ngunyan sa mga nangyari sa linog duman. Nangingiri ako minsan magparahiling, nakuarog pa lang kayong grabe kakusog talaga duman, ano? So, pigistorya ko at subago na so iba, ang riparo, maringani daata nasa flag raising ceremony pa sa mga estudyante dahil pa nakaralaw sa classroom. So, iba man, ang riparo, maringani ngaya, tatis dahil pa ngayang ralaw sa trabaho so kadaklan, taday pa man alasutso. Oh, kaya so iba, siguro gayon nga kung nangyari nga ito na nasa opisina na, mga nasa ralaw na kaniskwilahan sa mga building, ano, siguro gulpi gayon nga mas dakul ang pwedeng numero kan mga fatalities, yan. So bago pig-anunsyar ko na po sa endo, for just for record purpose, sabi ko, and din sa information ta sa publiko, so bilang kan fatalities, but ako na mumundo ako magpara banggit nga ni kayan, biro-biro mo yan, and piglalauman ta na pwedeng maglangkaw pa yan, taday pa man nakaka- dahil pa man nagkakariparo gabuso mga nagkagaraba duman. Oh, haloy pa yan. Pati paglinog, igwa pa yan. Aftershocks, gulpi pa yan namang yan. Kita nga, digding maluya sa naman. Makusog na ta, 5.3 nga ni. Makusog na yon. Sige pa, aftershock na digdi sa Albay. O lalo pa daw itong duman sa Mindanao na 7.8, almost magnitude 8. Makusugo na maray. Na maski nakalakma ka na sa daga, pig alon-alon pa ang lawas mo. Kumbaga, pig yugo-yugo pa talaga. Yung ako, grabe talagang kusog. Ano, imagine nun mo yan. May nailing ako duman na halangkaw na building, Marisa ng Dainarumpag, pero delikado ito. May swimming pool sa taas, nagsasabwag na su tubig sa swimming pool, nagsusupay na. Ah, so sarong building na iling ko na nakaabang sa mga kabilya, so kabilyang nakabutwa, nagbabayli na. Ako, talagang makusog talaga. Ah, base duman sa nailing tang mga video. So anyway, iyo yan, kung sakali digdi sa to sa Bicol, kung iguaman kitang maitatabang by our own little way, kung iguaman sa na dyan mga organisasyon or mga grupo na nag-initiate na makatabang duman sa Mindanao, kung mga kabistwaw ta, mga mapagkakatiwalaan ta, pwede man po kita baga mag-ambag. Ikwanta na sana, i-ambag ta na sana sa indata, karing baka sabi ko nga ni, mag nagkatiripon yan, nakul na yan, nakulang tabang na po yan sa mga kay Manwa Taduman. Baka, warog na sa nakita gayon kaya digdi. O, kaya dapat an, siguro makwenta mo na digdi yung mga kwenta, mga opisyal, mga leader, kung ano ang sendang dapat na arsikasun mo na dyan. Baka, tasindan mayurminti dyan. Bago kita magparam sa programa, shout out tamo na sa mga viewers na digdi, si ano ni nalingaw na ako analubod ah, ano sa pangaran na kanini ate lahat yeah, si Ate Emmy Abunda Bahoy, natawa bang kayo sa pangaran mo na Ate Emmy, yan niya ako ano yung sa pangaran kanini Ate Emmy dyan sa Barangay 27 Victory Village South. Yaman si Ate Marlene Yanson, siyempre, si partner Joko Diaz, fight na. Good morning, sabi po ni Aringo Devora sa Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Yaman si Kuya Joseph Neri, good morning. Si Kuya Tuti. Ano Kuya Tuti, ah, dapat dyan magbutuhan giraray sa pagka-SP para mapundo na ang Iriwal. Iyo po ba nga, tasabi nga sa barita, gari ma-request ang garwagado ni Presidente na magkaiguan ng special session ng Senado, sarot na dyan so sa indang pag-resolver sa leadership ninda dyan. Sa Dabao, gari baga pig-karmana, pati ang Mindanao, pero ang mga Duterte, paano ang halos pigsa sa Mbaninda? Ah, ganun ba? Take my hand, follow me. Oh, you gotta... Day ma, nag-aapot lang ako, tabi Kuya Tuti. Tabidyo, I find it unusual kaya eh. Leader ka baga kan nasyon, you are the second highest official kan Pilipinas. Pero nata, why so silent? Yan ang iguana. Ano yan? Iguanang payag? NBA? Mauna ko kung ano na. NBA pala. Yun, Kuya Ryan. Yun, NBA talaga. Kaya ako dahil ko papalisun yan. Mahiling kitang NBA. Tama. Medyo maaling-aling lamang kita kan mga nangyari sa palibot. Bad lamang makasaroan San Antonio. Mga tugang param na ako, si SM Road na po ang masunod sa Barreta alas 7 at iba pang mga issue. Siyempre, salamat na po kansendong pag-antabay sa aga naman, dating oras 6 to 7 in the morning. Kuya Ryan Salcedo sa Technical Side Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ina po ang senong lingkod, Manilito Sanchez. Diyos Mabalos, Basta Bicolano.
0: Basta Bicolano,
2: Uragon. Basta Bicolano, Uragon.
0: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lola's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lola's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lola's yun.
6: Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. Umag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: J-Mar, Tuto Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang antamang patama-tama. 17 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulda ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, headlines.
1: Kanon sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, pagburukasan kan klase, digdi sa probinsya kan Albay, naging matuninong. Mahigot ang mag-i-inspeksyon sa mga istruktura kan siyudad ni Legazpi, ipinagpapautom. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, death toll duman sa Mindanao. Uy, suminikad na sa 35. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Maawut Pugulan o U.S. Judge, Maawut Pugulan ang UFC event sa White House. Ang detalye, staud-taud sana.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oragon, Barreta, alas 7, Barreta Lokal.
1: Aldaw na po kita ni Martens, Pencha 9 na kanbulan in Hunyo taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ngunyan sa detalyes, naging matuninong, ligtas sa sinmatrayong buwan pang formal na pagburugasan kan klase kasuod ma. Prog na po naman digdi sa probinsya kan Albay. Mayo ni nanotaran na numan na insidente, may kinaraman sa pagbubukas kan klase, maging sa mga tinambong liwat na papanuknin ng mga estudyantes. At as nagkaigwan ng formal na eleksyon o leksyon sa mga classrooms, nagkaigwan unan in student orientation sa mga eskwalaan, sa mga pangenot kanse o sa pangenot kanse inang school principal, kung sa in pinabistuan mga paratukdo, as in pinagpresentar man ang mga classrooms, as in bilang kan mga estudyantes sa kada kwarto. Biantos tanto PSO Legazpi, panagusman na nakatutok sa bulos kan trafiko digdi sa syudad. Yan man ang tinutukan na bareta ni Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
4: Panago sa pinagtutukan sa Romancan Public Safety Office kan syudad ni Legazpi ang bulos kan trafiko sa syudad. Partikularmente sa may mga eskwelahan na inaging pagnipiso Chief Octavio Rivero sa ginibong pakikipag-ulay kan Oragonus. Sa iyon, sinabi na kabilang sa Romancan sa pinagtutukan to kanina, ilang mga dalakulang eskwela nasyonal na kung saan kanakodakol ng mga estudyante ang nag-eskwela. Sinabi pa ni Rivero na sa presente palago sa nakalito ang mga tawan kang piso ni Gaspi para masiguro na ligtas ang publiko sa gurubot na burus kang trafiko sa syudad. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Mas Tabucalano, Oragon.
0: Oragon,
1: 21 minutes magalipas po ay kabito ng umaga. Sinugo man tulos ni Mayor Hisham Ismael kan siyudad ni Legazpi ang City Engineering ang mahigot na mag-i-inspeksyon at sin-assessment sa mga istruktura. Tignan po naman sa siyudad matapos ang 5.3 linog. Ipinagpo naman kay ni na andaman lokal na gobyerno sa mga kalabinad na minatama sa Albay urug na po sa Legazpi. Kasamay po naman sa namatayan na makusog na paglinog ka na kaaging Hunyo 5. Tulos na pinagsugo kan alkalde sa CDRRMC asin City Engineering Office na magsagibonin assessment sa gabus na mga istruktura, purog na sa mga eskwelahan, hospital, asin mga infrastruktura, siring kantulay, asin tinampo. MDRRMO Santo Domingo, nagpatanid na dai magpanik kung may paglinog. Yan man ang patanid ni Manoy Andy Madrigalejo.
0: Oragon Live Report.
5: liwat na nagpagirumdum ang MDR Arimaho Santo Domingo sa pamayo ni Mart Ayan Siapno sa publiko na pirming mag-ingat, pirming preparado, lalo na sa panahon ngunya na bigla na sanang minaabot ang linog na daita aram. Sigun kay Siapno na kun nakamati nin paglinog, dai nang God magpanik, magdrop, cover and hold. Pagkatapos magluwas sa building, pasiring duman sa ligtas na lugar, ngani daing may magbuwis nin buhay. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Uragon.
6: Uragon Live Report.
1: 21 minutes makalipas mo ay gabito ng umaga. Pinagsiguro man ni Tabaco City Vice Mayor Glenda Ong Bungao na ligtas as in day nanotara na peligro ang sa iyang opisina as in sa session hall matapos na namatayan na pagyugo kanakaging Biyernes. Sigun po naman kay Bungao matapos na namatayan na makusog na paglinog sa Tabaco City, nagkaigwasin ng inspeksyon as in assessment sa nasabing mga opisina. Base po naman sa report na nakaabot sa opisina kan PC Alcalde, may nagkapirang opisina na may mga nanotaran na pagbatak sa saindang lanob. Miantos tanto Pantao Port, pinaghahalat ng maging operational. Mabiyahe na si Manoy Joey Sarsha.
7: Pantao Port, pinaghahalat na maging operational na. Inyan pinahayaga ni Alcalde Max Sesona kan Banoan ni Libona sa probinsya Albaya. Susog sa iya, iguana ni magkakanig o ikipahe ang Philippine Ports Authority. Alagad sa good sa ngunyan, dahil pa ni nagbabiyahe pasiring duman sa kabisayaan na maagidigdi sa Pantao Port. Pinagsabi ni Alcalde Sesona na ang Banoan ni Libon kung maging operational na ang Pantao Port, dakulang bagay sa indang Banoan ninulita ang produkto kan kabisayaan ang maagi digdi sa puerto na kung sain saruing ganyo na makakadagdag nin revenue sa Banoan ni Libon, particularmente sa Barangay Pantao sa Libon, Albaya. Mga tugang-dugang niya ito informasyon sa Lado Lokal. Ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
1: Binuksan na kasudbang hapon na nasa 67.25 meters na 4-lane dyan sa Pawa Bugtong Bridge sa Syudad Canligaspi. Sigun sa Department of Public Works and Highways, Bicol Region, bigla lauman po naman ang makatabang ang nasabing tulay, nganing mapahiwas ang bulos kan trafiko, asin maparikas at bahay kan mga motorista. Matauman inin mas marikas na access para sa mga sakyan na gikan sa norteng parte kan syudad, asin sa mga banuan kan Premier Distrito kan Albay, pasisiring po naman sa sentro kan syudad, asin vice versa. Miantos tanto, mahigpit pong pinagpapagirumdum ang Comelec Bicol na libre ang pagkuhakan voters certification sa saindang opisina. Di man subod dapat na singilon ang mga aplikantes para digdi. Ipinagpaluwas ang pahayag matapos po naman may nagbutwang report na igwas subot ni naghahagad bayad o kaya pagkuhakan na sabing dokumento. Kung kaya nagbatanid po ang Comelec na i-report tulos ang si isa'y mga individual na naniningil kapalit ka na sabi ng serbisyo. Miantos tanto is Estiliano Polus Building sa Legazpi, pinaghahandaan na para man sa paabuton na Centennial Celebration kaini. Mga dugang pang lokal na bareta, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
8: Pinagbilog ka na gobyerno lokal kan siyudad ng Legazpi sa pamayon ni Mayor Hisham Ismail ana Committee on the Centennial Celebration kana Estilianopolis Building kasuhapon na Mayo 8, 2026. Objeto ka na sabing komitiba na isararong sa preservasyon o restorasyon ana makasaysaya na edipisyo na ipinagtugbo kan taon 1927 dyan sarong migranting Griego na si Carlo Estilianopolis na mahiling sa sentro mismo kan siyudad ng Legazpi. Sa Paikan Museo de Legazpi, City Tourism Office, City Engineering Office, Human Resource Development Office asin mga pribadong may sadiring indaga sa syudad, plano kan maini na maibalik ang gayon kanasabing edipisyo bago ang ikasanggatos na taon kan anibersaryo kani sa maabot na taon na 2027. Suportado man ka na National Historical Commission of the Philippines ang inisiyatibong ini, tangan inang maisabay ang paglag ni sarong historical marker sa maikonsiderara na saro sa pinakagurang na edipisyo upang komersyala na istruktura sa syudad kan Legazpi. Mga dugang na barit ang lakwala ako si Alan Lopez sa Ituno Bas Tabiculano, Uragon!
9: Uragon! Uragon!
1: 27 minutes makalipas mo ay kapito ng umaga. Nagtawang Department of Migrant Workers o DMWB Colonin Kabilugan na 1.75 billion pesos. Tabang pinansyal sa inarong po naman kan Action Fund para sa 29 kwalifikadong overseas Filipino workers as yun sa inang mga kapamilya. Pinanginotan kan Welfare and Reintegration Services Division ang distribution kan tabang ang ipong masyerto ang matano sa sinorganisadong distribution kan ini sa mga beneficiaryo. Tinamanduod man kan DMWB Col na mantinidong importanteng programa para sa kapakanan kan mga OFW ang Action Fund. Huli po naman tinagtato ininin kinakaipuan na intervensyon asin panago sa suporta sa mga obrerong Pinoy sa ibang nasyon. Miantos tanto libreng school supplies ipinagtaog kan provincial government kan Sorsogon sa mga estudyantes. Saro sa mga natawan si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
9: Urago Laki Reward.
10: Kasabay ka po na pagbukas ng klase para sa school year 2026-2027, nagsigibong provincial government kasi Sorsogon kaya pagsabay na pagtatao kaya pagkakagamit ang pang-eskwela sa panlalahan ng eskwelahan sa bilog na probinsya para masiguro ang dadaan mga estudyante sa inang pagpabalik sa mga eskwelahan. Pinangunahan ni Gobernador Buboy Amoran para distribusyon ng mga school supplies sa nagkapag-eskwelahan sa iyang personal na binisita sa unang alam ng klase kasabay pag-ikot man ang mga empleyado kang Kapitolyo para mamagitao kang mga kagamitan kabila ang sa pinagtataong kagamitan ng mga notebook, school bag, school cup, payong at iba pang importante gamit na kaipuan sa mga eskwela po ng elementarya sa Kuda High School. Sigun sa gobernador, obeto kang programa na mabuwaso ng gastuson kan mga magulang sa pagbubukas ng klase as in masiguro na wala ng warang bata na maawadyan sa pag-eskwela dahil lang sa kakulungan kan mga pangunahing kagamitan sa eskwelahan. Halilili sa Radio Uragon 90.3 Show Sugun, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
9: Uragon. Uragon.
11: Tuhon. Siko. Baywa.
12: Aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Ngayon naman po ni Duque Puhan na maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit tayaw na po ipinis mo ang kakomunidad nito ang malinig asing kastanteng tubig.
3: Mga tugang ang tamang batama-tama. Datatadang 30 minutos, alas 8 na.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Imbitado kan Coast Guard District Bicol asin kan gobyerno provincial kan Masbate an man ibang mga grupos ahensya kan gobyerno asin mga city mo municipal disaster risk reduction and management officers na magisabay po naman sa National Wazar Olympics nagigibuhon sa Hunyo 22 sa 24 sa Matayum Lagoon duman sa Katayngan Masbate sigun kay Coast Guard Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, obeto mo naman kan tulong aldaw na aktibidad na mas mapakusog asin maibusol ang importansya kan Water Search and Rescue o WASAR bilang parte kan pag-aandam sa mga kalamidad. Kasabay po naman kay ni pinaglalaoman man na makatabang ang programa na mapabasko kan turismo huling parte ni kan Bagat Dagat or Dagat Festival 2026. Inanunsyo kan ang San Andres Central Elementary School ang suspensyon kan face-to-face classes kunyan pong aldaw Hunyo 9 uli po naman kan whole day load shedding activity sa lugar na ipapaudo po naman kan First Catanduanes Electric Cooperative Incorporated official ko sa Islang Probinsya kan Catanduanes. Sigat po naman sa abiso kan eskulahan mabalik ang normal operasyon kan mga klase sa aga Hunyo 10 uli po naman kini pinagsadol ang mga estudyantes na magsirarom sa assessment kunyan pong aldaw nagigibo na sa naman sa agang-aga. 32 minutos na magkalis po ang alas 7 ng pagkaka, kasabay po naman kang formal na pagburukasan kang klase para sa school year 2026-2027. Nagsagibo man ang gobyerno probinsyal kang sorsogon yung paghiras kan makagamitang pang-eskwela sa mga ibang mga eskulahan sa nasabi ng probinsya. Katagot po naman kini, personal na pinagpanginota ni Governor Buboy Hamor ang distribusyon kang mga school supplies maging sa mag-iikot kang mga empleyado kang Kapitolyo nganing mahiling ang sitwasyon kang mga estudyantes. Obeto po naman subot kang programa na mabawa sa ang gastos kan mga magurang sa pagburukasan kan klase asin nganing masyerto na mayo nin mga kakian na mababayaan sa lado kan pagkaklase. Ani ba pang mga istorya barat impormasyon sa lauga sin luwas kan nasyon masunod na.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Kiling

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Rahul Barreta, alas 7. Barreta National. National. National News.
2: Nasa 35 katawan na po ang nagadan. Matapos makamati din magnitude 7.8 na baglinog ang Sarangani Province kasud mang aga. Nagdarama nin ang makusog na baglinog nin mahiwasa na distorso sa mga edipisyo. Pagkang kasuspendin nin klase asin biyahe maging ang paramientos na tsunami o tsunami warning sa mga ibang mga lugar na konektado digdi. Pasipo naman sa Office of Civil Defense, pinakadakulang nagadan duman sa General Santos City na may 10 biktima matang nasa 12 katao man ang nawawara. Kadaklan sa mga binawi ang punin buhay, andarakan nabagsakan kan mga debris, pagkakarumbag kan mga buildings, asin landslide. Naisirbi na kasuod mga Anwar Antavares sa kontratistang si Curly Discaya. Katakot po naman kan kasong malversation na may upunin magkakanigong piyansa. May relasyon sa iyang pagkakasangkot sa kickback scheme gikan sa mga flood control projects. Ibinugtak si Discaya na nakaditine sa Senado matapos ma-cite in contempt serarum kan kustodiya kan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Isinakay si Discaya sa police mobile basiring po naman sa Malolos, Bulacan para sa pagbabalik kan warrant.
0: Urako Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International
2: News. Maabot pagulan kan US Federal Judge sa Washington ang planong Ultimate Fighting Championship o UFC. Duman sa White House na pinag-organisar mismo ni US President Donald Trump na nakatalaan sa masunod na simana. Kasabay man sa pinagahagad na ipapundo ang pagbugtak din sarong dakulang metal na arena o structure na inapod na The Claw sa South Lawn kan White House. Pasipo naman sa reklamo na isinampang kan Sabado, pigahagad kan mga residente sa Washington na magpaluwas din temporary restraining order ang korte nga ding mapugulan ang event na inapod na UFC Freedom 250. Ang Baretang Sports, Showbiz, asin iba pa, masunod na.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika na

0: Joke na ng Pierre Side, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kabilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ragun Pagreta!
5: Alas 7!
6: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
7: Ate!
8: Ganon?
9: Ganon yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
5: Ragun Pagreta! Alas 7! Barretang Sports.
10: Nasungkit kan Filipina tennis star na si Alex Iala ang kampiyonato sa Women's Tennis Association 125 Birmingham Open. Handaugod niya si Nicola Bartunkova sa Czech Republic sa score na 5-7, 6-3, 7-5. Sa end of the set kan nabakbakan, nasakitan pa si Iala. Laban po naman kay Bartunkova matapos maging dikitan ang laban. Alagad marikas pong nakabawi ang 20-anyos na Pinay superstar sa ikaduwang set. Nagibo pang makalamang ni Iala na nagtulak man sa iya na makaabot ang o maabot ang deciding set.
5: Ragun Pagreta, alas 7, Pagretang Artista.
10: Naghahandaan na ang Department of Health Bicol para man sa region-wide ligtas, tigdas, measles, rubella, supplemental immunization activity. Nagigibuon po naman po na Agosto 10 sa 28 ngunya na taon. Kani pong maputihiran ang mga kaakian laban sa vaccine preventable diseases. Sa isinagibong town hall meeting sa Legazpi, pighikayot kan DOH Bicol ang mga lokal na opisyal as in health workers na pakusugun ang kampanya nga ni pong maabot ang 95% target na immunization coverage ngunyan pong taon. Nagpahayag man in support ang mga LGU barangay health workers as in ibang mga stakeholders ganing masyerto na mayo din aking dai na babakunahan digdi sa Kabikulan.
5: Ragun Pagreta, alas 7, Pagretang Salud.
11: Health News.
5: Ragun Pagreta, alas 7,
12: tutuo daw ini.
10: Opisyal na pong itinaas kan Vatican ang status kan National Shrine and Parish of St. Padre Pio sa Batangas bilang sarong International Shrine. Ligon sa impormasyon kan parokya, nagpaluan sa Vatican's Dicastery for Evangelization in sarong decree kan Mayo 25. Kasabay po naman kan pagiramdom sa ika-139 pagkakamundag ni St. Padre Pio. Isinapubliko kan simbahan ang nasabing pagbisto kan aldaw ni Webes, Hunyo 4, kunsain ang dambana mismo ni St. Padre Pio sa Batangas sa ikaduang International Shrine digdi sa Pilipinas. Inip. Asin yan mga tugang mga manay, kabilugad kan mga darakulang bareta. Hunya mong aldaw nin Martes 19 na kan bulan in Hunyo taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta. News Director Annalyn Zelada. Nakaiba ng taman si Manoy Joey Sarja, Manoy Jess Magallanes, Andy Mandegalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto, si Manoy Ryan Salcedo, si Inda George Valderrama, as in Rain Bartolo sa Tower Sites. Diwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
13: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?

0: Eto na
1: ang mas pinahaba,
0: mas pinabonga
1: na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
0: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
0: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
0: At ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali.
0: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasagad Kalusugan.
0: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
2: Ano ang nararamdaman mo?
3: Mata ko po.
2: Hindi mo maibuka?
3: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
2: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
3: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
2: So, sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
3: Pinawisan na po ako.
2: Tapos, hindi ka na nahilo?
3: Hindi na po. Namulat na po.
2: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
3: Hindi po.
2: O, gagaling ka na in Jesus' name.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita kids po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
11: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 13 minutos, alas 8 na.
12: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
13: Maluwag ang paghinga,
12: tunaw ang plema,
13: basta lagundi,
12: Plemex!
14: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, isususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa, ini.

0: gamitan.
1: Mic check.
0: Lugar na nag-ipagsasawaan.
1: Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Martes na palan kita, Manoy Ryan. Kaskasun talaga na aldaw. Nasa ikaduwang simana na po kita. Kan bulanin Hunyo. May mga namamati pa kitang aftershocks. Kasubanggingan ning garo mag-umagahon. Inda sana kun aftershock itong na experiencean ko Manoy Ryan. Garo iba man yak. Garo niya ko. At least ito baga kaya bagang sukun sa indo pong napag-riparo. Itong June 5 na paglinog o pagyugo ka nag-aaging Webes, Buda, Birne. Ay, ni last week. Tama. Garo Sabado, Buda, Domingo ito, sunudan. Garo typical bagang nagtatanog duman sa Irarom. So, garo baga may nag-aaging train. Pero, kasubanggi, bakuman garo, bakuman ito, kuhan. Iba man ang nadangog ko. At so, pagyugo man agad o paglinog, talagang matatakot ka. Pero so, ang tanog bagaman ni Ryan, anya ko, ano ito?
0: Kulturang Bicol non.
1: Iba man sunadang ugway.
0: Bicol na magayon.
1: May kompati, long version pati Manoy Ryan.
0: Unang hapon, kaya madyana.
1: Rimati na.
0: Gulo,
1: sa mga nakantabay, nakatutok, permidig di sa Radyo Orago 90.7 FM. Purog na sa mga taga Purok 5 kan Barangay Gabawan, An Mular, as well as an Jacob family. Diyan sa estada ni Manoy Carling, diyan kina Manoy Arlene, dangan man sa Padilla family, sa Arimado family, diyan sa Ike family. Talaga mga solido. Sarong istasyon sa naan madadangog mo diyan sa mga pagtaraid ko Manoy Ryan. Salamat abigan sa inyong daing sawang pagsuporta.
0: Thank you.
1: Nakatutog man mga pag-iribata dyan sa Purok Uno, ang pamilya Diana, purog na kay Ati Marlene and kay Manoy Joel, maray na agatabi sa inyo. Siyempre pa mga taga Rosales E3, nakatutog na naman si Nanay Doris, dangan si Manong Nelson, si Ate Arian, maray na agatabi sa inyo. Mga taga Albay District Public Market, good morning! Makusugo na naman ang sounds dyan sa estada ni Manoy Renan na talagang enjoy na enjoy. Yaon man si Manoy Joel, si Ate Bing, si Manoy Josephine, si Ate Nerisa, si Nanay Edna, maray na agatabi sa inyo. Hari Noah, makabenta ka munin gulpihan ganyan.
0: Alam ko lang na itong planeta'y walang kap.
1: Naagihan ko kasubago digdi sa may bandang
0: Asino.
1: Ano yun napod ka ini? So, dyan baga sa may BPI Albay?
0: Niwang ta.
1: Sabi ko, ano niya ako? Iyo mo lang ganda. Talagang napatunay. Nagbaba ako nito. Na nag-ATM ako dyan.
0: Isang
1: nag-agi sa sarong para papadyak. May sounds. Nadadanggog ko sa boses ni Manoy Lito.
0: Pangbatayan ng kalikas.
1: Salamat tabi, sir. Sayang day ko nahapot sa pangaran pero pandiurag. Nakatutok, nakaantabay talaga.
2: Good morning!
1: Nakaantabay man si Manoy Jean Mendoza Golondrina. O dyan po sa may party man kan Maruroy. Dyan sa kantin ni Nanay Lidia Astillero. Manong Jason, maray na agatabi. O mahapit girare ako at dyan Manoy Lidia ha. Kung anon ko lamang so mga tipu-tipu mo dyan, baad lamang makasabay pa.
0: Galing sa industriya.
1: Nakaantabay man dyan po sa barangay Binitayan ang pamilya Raguero as well as ang Rakyon family. Good morning. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
2: Good morning.
1: Siyempre pa dyan sa barangay Burgos as sinigdiman po sa may pardikan Castilla, Dinapa. Alusarusan ng istasyon madadangog mo Manoy Ryan. Digdiman sa Daraga Public Market. Good morning. Salamaton po sa Lasibal, sa Napa, as well as sa Ike Store. Salamat po kan sa inyong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you.
1: Mantang grabe po ang pag-andam kan mga kataraitang nasyones duman sa Vietnam, sa Taiwan lalo na, and then Thailand. Ah, grabe po ang pag-andam na ginigibo ninda. Hulikan nagpaabot na ang Japan Meteorology na talagang pwedeng tamaan ang Asia sa gabus na parte kan kinaaban Manoy Ryan. Ah, magiging malala ang epekto kan Super El Nino. Ini mga tugang ang pinag-aandaman as in pinaghahandaan kan mga kataraidang nasyones pundig di sa may parte kan Vietnam, digdi sa Taiwan, sa Thailand, Singapore, as in iba pa. Sa Thailand sa nangani ibagagaro, nadangog ko, may ipinaabot na pong kumbaga anunsyo ang mismong gobyerno, ah, nag-abiso na sa mga syudadano ninda na magtipon ng tubig, ah, mag-stock ninda kul na bagas, hulikan pinag-aandaman ninda ang long-term effect kay nipong Super El Nino. In fact, di baga sa Pilipinas, sa tuya, nagpaabot naman, nag-anunsyo naman baga ang pag-asa DOST, ah, pati na ang DOST mismo, ah, nagpaluwas na po nin, kumbaga, kalatas, nakasabay po kita duman sa pwedeng maapektuhan kay nipong El Nino phenomenon. Super El Nino pati, Manoy Ryan. Pero kung sa indo pong napagriparo, mantang ang ibang mga gobyerno, kanibang mga nasyones, grabe ang paghahandang ginigibo, ah, sa mga pwede siya na bad effects, ah, kaining Super El Nino phenomenon. Ang Pilipinas, ang gobyerno kan Pilipinas, ang mga elehidong opisyalista, mala, busy man, sa pag-aaragawan sa pwesto. Inda. Art lamang. Sa bagay di man kinibang pwedeng basulon solamente kita. Nata, kita baga nagbugtak sa pwesto kan mga yan. Ha? Sabi ko nga ni, hopefully this becomes an eye-opener na dapat maraya na kita. Sabi kan duman sa muya sa naga, sabi kan duman sa muya sa partido. Aram mo, ang mga mararaot na nangyayari sa kinaban, maski sa personal mong buhay, iyan resultado sa naman kan mga salang decision mo. Tama, Manoy Ryan? Tama. Kung ano man konsekwensyang kinakhampang kita sa presente igwa, normally, ang sabi kan mga pilosopo, huli iyan kan mga naging salang decision ta. Kaya magasabi ko, bilang sarong political science major, ang dapat pinakaenotang, kumbaga, baguhon, iyo po ang paagi kan pagpipili nin mga leaders. Because the moment we choose our leaders, erroneously or wrongfully, dyan po kita naririmati. Hilinga. Bago man po sa pagmenos, kundi sige, minusunta na, tayo man sana. We elected Robin Padilla as the number one senator in the recent elections. Kumusta, Manoy Ryan? Kumusta mga tugang? Totoo, sikat. Si Robin Padilla, sikat sa pelikula. Pero ang pig-uulayan ta, Manoy Ryan, ang pagiging senador. Ano baga ang numero unong trabaho kan sarong senador? Magleheslar. Magibuning lay. Bako magibuning politika. Ah, nag-gets po nindo? Kaya ba'y pailingana? Garuna kita may sarsuela duman sa Senado pati na duman sa Kamara Baha. Nagpapaturunkila, nagpaparadiringkila, nagpaparaparasali ang mga elehidong opisyalista. Kasi hoda kung ano mangyari sa satuyang nasyon, bumagsak ang ekonomiya at eman sindang pakiarap dyan. Ang importante ngaya, makubuta ang posisyon. Kita ngaya ang manginabang si Apo ta na ngayon magkatirigbak ang mga Pinoy. Diba? This is how stupidity comes in. The moment we elect the wrong leader, this is the consequence. Diba? Ako, natapin mi kong pigtutuya-tuya si Alan Peter Cayetano. Aram nindo mga tugang, ako haloy pong nagtukdo. Naging maestro man ako dyan sa Bicol University ninhalawig na panahon. And saru sa mga pinagtutukdo ko, apart from political science subjects, yun po ang Philippine history, which I like most. You know why? Kasi sa pagtutukdo nin istorya di on amor kan mga nakaagi, manirayan, saka mo maaraman kung nataarog kay ningun yan ang sitwasyon ta. Diba? Kung ano ang nangyari kay ito, malamang, iyon man sa ngayon yan ang nangyayari. Inian konsekwensya kan mga gawita long time ago. Nakapo nindo. Oh. Alan Peter Cayetano, utruhon ko, is a very, I don't know exactly how to say it in words, but he is a very dangerous man. Pigiling ko manurayan, dipisinon si Alan Peter Cayetano magkapot ning poder. Hanggang sa ngunyan, day po nahahali sa memorya ko ang ginibo niya kandang kaigwasinda kantong term sharing agreement ni Lord Alan Velasco, Rumdo Monoy. Nag-medal pa kanto si dating presidente Digong Duterte. O, tangani ngayon day ka mo mag-dingkilan sa pagiging House Speaker. Araw na lang ngayon kainin, mismong si Duterte pa, si Digong pa ang nagkuhan, nagkakunbaga referee. Nag-iwal sa duwa. Nganing hindi ka mo magkwan, dingkilan sa pwestong yan, arog na lang kayo na ang gibuhon ta. Mag-term sharing agreement kita or kamo. Bangaunin do. Tig 18 bulan kamo. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ay, ngayon ako ngayon muna, boss. Boss, ako na muna ngayon mainot sa 18 bulan. Okay. Nagkauyon sa duwa. Sabi man ni Lord Alan Velasco, sige, lukod, mapahinunod ako. Tabaga iyan ang sabi ni Presidente. Eh, managitang maagini, buti pa ito. Sige. Hasta mga tugang so, pang 18 bulan, maabot na. Di kumbaga, mababa na sa pwesto si Alan. Si, ini si Alan Cayetano. Uni na so gimmick ni Alan. Kan aldaw na matukaw na si Lord Alan Velasco. Ha? Knowing na si Alan Peter Cayetano, is an honorable congressman and that he honors his words. So, promisa niyang mababa siya sa pwesto the soonest matapos ang ika-18 bulan as in si Lord Alan Velasco naman ang matukaw maasumir bilang pamayukan House of Representatives. Ano nangyari? Uni na. Nag-gimmick na si Alan Peter Cayetano. Anong ginibo niya? Ipinadlock niya ang camera baha, pinansok niya ang kuryente, pati na sa wifi, as in sinabing, ay halat ka nun na ngayon, Alan, Lord Velasco, halat ka nun na ngayon, teka ngayon, pwedeng basta magtukaw bilang House Speaker. Unless otherwise, igwa kang numero. May numero ka ngayon. Tara mo baga mga tugang, maski sa Senado, ang pigulayan baga duman numero. If you do not have the backing, kundi ikang suporta, kan mayorya, ibig sabihin, ka man pwedeng mag-assumir ng pagiging leader. Ano ba lang yan? Kayan. So to cut the story short, mga tugang, nauyam mo niyan si Lord Alan Velasco. Ano man ngayon klaseng urulay iyan? Sabi mo ba, tig 18 bulan kita, nag-uyon ka. Ngunyan ngayon tapos na su termino mo, habo mo na akong patukawon, tabagaan gusto mo, ikasana. Diyan mga tugang, mahihiling mo anong klaseng karakter igwa si Alan Peter Cayetano. Kaya itong nangyaring karinibukan duman sa Senado, so typical na may mga drama-drama pa, somehow, that was the, kumbaga, plot o istoryang pigsusundan ni Alan Peter Cayetano because he doesn't want to go down. Habo niyang magbaba sa pwesto, ako ngaya ang Senate President, nobody but me. Nobody but me. Ini mga tugang ang medyo makaturo triste sa padalagan kan sa itong mga leaders sa lado po kan pamumulitika. Kaya, bako man po magkangalas kung nataarog kayo ninyo niyan ang Senado, maribok. Daing katultuli ang mga nangyayari. Because ang pinagdadanay duman,
2: bako man po para sa bayan, bagamat pinimpig